0: Oo, tingnan mo na ganun nga na kahit nandito sa pagsaysay sa ako ni Police Master Sergeant Kubong na nagbiyahe kagaho ng hiling driver padulong sa Danuan sa Kandone.
1: Oo.
0: Eh, biyahe mo dahan pa Kandone, kabulo ka naman kung pila ka sa Superwin.
1: Oo. Halindi pa
0: kan... Tamo pa lang oras, no? Basta siguro may ginalaot, man lang oras.
1: Oo.
0: Kasi oo eh. Nakakapuhin mo ni driver.
1: Mm-hmm.
0: Nag-ride, nag-happy yung man. Siyempre, ganun ka na permanent. Amo lang naman subo direct kay... Diba kung sili nga bagay?
1: Oo.
0: May duwagin ka kabuhi nga na dula ka na Parwin.
1: Oo, may kargan eh. May unod?
0: Do, wala na siguro. Kahit nag-discarga na nito sigurado sa kaduling.
1: May lang ba? Huwag mahulog
0: ko? No, kaya naka-discarga na nito sa Parwin mo. Kahit iba din siguro dito siya may kindulong bala. Kahit mo na yung tanay sa iyon sa investigation, sa investigator.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mapadulo sa kaduling kaya may dulong mo.
1: Mm-hmm.
0: So, posibleng yung nakadiskarga na may.
1: Mm-hmm.
0: Kaya muli ka ito parwin ang natabo sa tining na aksidente, no?
1: Kasubo ba?
0: Hmm. Kaya naman, kahit eh, huwag man inalaw, mga parwin, sang nabaligya, sana mo.
1: Oh, pero, lang taon ba blaka tropang France, Ari, akong istorya naman ni, gwa na sa aksidente ni, pero, suppose, may mga precautionary measures kita, ng grimo, da, because, ang lugar, katropang France, ano siya mo? Highway siya? Kung nagapadlagan ka kagun ligwa-ligwa, may tendency nga mapadasig ka. Pagkatapos, kung halik ka sa pakulod, labay ka na, kinanglan maghinay ka man, kay daw lapad siya, damo ga tabok-tabok na mo. Kagadamo sang nagatambay skili da kung hapon na.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Amo gani ka na parwin, kay daw na ganun na blakay, daw mo na lang isa sa mga... nalagawan sa baliwa sa Valladolid mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang ganyan mm-hmm. talaga sa Boulevard.
1: Mm-hmm.
0: Ito ka namin, gitna na din ka ito for Irwin, bala.
1: Mm-hmm.
0: Pag maayosin po namin, ginabi yung protect kung magtigbalagyo, yan, isang palagyuhan ginadaya. Kahit ang sitwasyon na sa baybay, dala ginabuka, dala sa maglayo na panahon.
1: O, gawas sa tubig.
0: Kaya ginabi ka sa atas ng ipan, dala ang maayo nga siya po.
1: Mm-hmm.
0: Ang tangan, dala nga sila, nga mga negosyo, dala. Kasi, ang mga galalabay, dahil sa mga nagabiyahe, balati. So, mga kabatsa kaya gutom, pwede ka na ka paigadigay kag mga kaon-kaon na mo.
1: Oo. Ari, Lixon? Kailang
0: paliwaliwa, bala?
1: Katapang Franz, ako Lixon ni siya. Hindi, safe nga magtambay skilid, ha?
0: Tamo lang na galing, no?
1: Mm-hmm. Natabo na eh.
0: Tunanis ng banwa kung ano da.
1: Mm-hmm. Pwede ka gali, pwede na sa gapap? Pwede
0: na katapang Franz, kaya siyempre, natabuan na ni sa aksidente ni mo.
1: Oo. Oo.
0: Oo.
1: Nga pwede gali matabo ang aksidente nga paris ni?
0: Yan.
1: Mm.
0: Kaya naglapaw kita niya sa parway. Ito nag-alugit siya dahil niya ang daan talaga na sa parang niya. Pag-ikang kita yung alugit mo?
1: Oo.
0: Diretso-diretso kita niya.
1: Mm.
0: Eh, ara ka na sa piyak na linya. Lumapaw ka sa piyak na linya. Kaya diretso ka dito mismo yan sa sidewalk na ako ng taon to na sa may boulevard. Dira ba na? Oo. Which is it. Dapat iyan na nadaganis ang mga pedestrian mo.
1: Uh-huh. Katropang Franz, huwag man istorya nga may gilikawan sa or nano sitwasyon. Kay halin ka sa proper poblasyon sa Valladolid, pasunod na sa, ara ka sa right lane, pakadto sa Bukulod na. So, ang natabos na di, nagliko sa wala, pakadto sa Boulevard area, dito sa Seawall.
0: Correct.
1: Oo.
0: Nagdiretso. So, kung... Ang iya pa lang talaga, kung parang nag...
1: Nag-slant siya. Oo. Ano siya?
0: Parang ganit kay wala sa rakyan niya nagkasugata man bala sa iya. Kay,
1: Bo.
0: Kung narin ka diyan sa may pago nga porsyon, buhilo-buhilo man mo. Dasi ka rin padalaga dahil doon from bago area ka pala.
1: Oo.
0: O paglapaw mo nilibis balwa sa pulupandan, bala ka pa rin.
1: Oo.
0: Oo, kay buhilo-buhilo na rin padalaga sa iban. May lang kay Wainis na nagdiretso. I mean, may lang kay Wainis na sugata.
1: Mm-hmm.
0: O galing, tiyan mo lang nating masubo. Dari kita for Erwin, ginbunggaan gini ang idea sa ika na mismo, no? Ano gini siya?
1: Kabuhi. Ning dua kabilang kabuhi. Dula ako.
0: Ano gini ako for Erwin? Ang iya galing nga agis ang guma, ragid yo.
1: Oo.
0: Kita, ragid ya. Nag-skate-git ba lang?
1: Nagpawala siya. Pasalamat lang taway sa sugata. Kadag ko. Pag kay kung natabo, bingi may sugata, may white crab bulagit.
0: Correct na. Tamo gigro for Erwin, tiba si may damo gigro ba lang sa labas?
1: Mm-hmm.
0: Tekong dasig-dasig din padalagan dahil sa oil tanker. Ya, budlay na niya.
1: Oo.
0: Kung dandaan.
1: Bugat niya, Katropang Franz.
0: Dako sa kadaan, bugat pa daan.
1: Bisan huwag pagamit sa karga eh. Bisan hinay pa eh. Bisan maghamba, maglaga na sa 30 km per hora. Once kalapakan ka niya, why get balda ka gid?
0: Amo na. Takta na ito, Parwin, kay tagpo niya kay isang truck ya. Para bakar, ginit sila ya. May karga man o phone wala. Eh, kung mawagdang ka din sa primo, ito, Parwin, maalang-alang ka din mo.
1: Ginapakita ko.
0: Pila niya dahil niya ako nila, Daya.
1: Oo. Ginapakita akong video. Kaya nadugsumpit sa kuno mo. May nag-message ako. Oo.
0: Siya nadugsumpit. Nagbutsog. Sabi nagbutsog.
1: Nagbutsog lang sa kulpi.
0: Parang nga. Dati naman yung subukan na permanent action. Sina, ano to. Amo na ninong nakabo. Pamilya. Ano ni Karaparway, kung pa-file man sila sa kaso, batok sa rider. Pero itong pamilya, yan sa 17 anos, doon nag-desider ko yung mag-palkaso. Kay, gin-confirm sa akin ni Christmas Sir Sergeant Kumbong.
1: Oo.
0: Nagpapakulot sila sa mga Rapong Irwin. E ti, basically, sa kaso, naning pa-file sa kaso lang.
1: Pa-file yung kaso, bata, ang isa ka biktima.
0: Ang isa pamilya, sa 17 anos.
1: Aha. Ito, ito ba, kung dikit ni? Amo nga bala ton dapat kondisyon na mentally, physically kondisyon lawas ta ga drive ta. Double factors ka tropang France nga matuyo ka because nga may mga obligasyon ka, wala ka katulog, insomnia ka. Ano mo sa mga factors? But kung may mga kung mga drivers ta, let kun tuyhon kita, pull over, paigad anay. 5 minutos do po wailanda. Makatulog-tulog ka until maka-recover ka. Kaso may ara sa mga meet na bala ka tropang France. Nga kung ga-drive ka, tuyhon ka be, gintistingan ko na, may pikto. Nga kung tuyhon ka ko no, libutan mo katatlo ang imo lakyan. Naog ka, libot ka katatlo. Kaya madula ko na tuyo mo, gintistingan ko. Tuod gid, nag-bugtaw ko. Huwain akong tuyo. Guba siguro.
0: May mga kape pa yung sa gamit ito ng long.
1: Oo.
0: Isang balas. Para ganyan. Mga silinga din ang luka tuluyo, Black.
1: Oo.
0: Isang talan.
1: Hindi na ito magpadventurar, mga katropa, sa kung tuyon ta. Hindi na magpadventurar. Kaya para mo, ako na experience ko man katropang France, no? In just a snap of finger, mid-second, huwag na, aksidente. Tapos ng tanan. Huwag ka na.
0: Sakto na. Kahit kayo ka itong Irwin, ang idadaan sa driver o masenior na
1: yun. Managsisinta na siya?
0: Oo, oh, 57 years old na yung driver.
1: Doon na katuig.
0: Okay, ito po sir. Sa karasin. Ito po sir. Kaya bangod siya. Mayamat. Sige lang, matadaan. No, find it. Let it.
1: Oo. Why pa makuha ang tanker?
0: Ako sa DC. Sa Parwin.
1: I mean, ang tanker, no, islak yan. Ara, Japon. Why pa makuha?
0: Doon ito sa polisan.
1: Ah, okay.
0: Para lang, dito gin, piling ganis ako ni Prince Mr. Sergeant, kung buong gin padalagan ko, no, why man different siya?
1: Uy?
0: Doon ako ng problema, wala. Piling nga dito, tao, pag, human,
1: tulugan kita.
0: Tulugan kita ng driver.
1: Napiyogan sa?
0: In-looking mo. In-drive.
1: Okay man.
0: Then.
1: Oo.
0: Then, at padulo sa PlayStation.
1: Oo.
0: Then, dito nila nag-iwi man function. So, wala may malfunction.
1: As a driver, kinang problema, nga gano'n, galing ti, why man tayo, why man naging gusto sa tanan ng aksidente, black tropang friends, madumaluoy man ta. Pero ti, anon mo kay ti, tabo na na?
0: Correct, Irwin. Hindi ba ni gusto, dahil nga makapagawa,
1: ha?
0: Kasing, hindi ko rin masyado naman sa driver. Pag kasi demo na, iba sa toyo, black. Pila ka minuto, segundo, isa. Siya, Miss, patak. Nakakataparwit.
1: Oho, oho. Nag-aupod na lang kita sa kasubo sa mga pamilya nga nawadaan. We hope nga ang hustisya mahatag man sa ila, Katropang Franza.
0: Correct na. bahay. Pangisasal ko, natin dumasal, hanggang dumasal sa kapamilya. So, sila ko nang isa kong gusto, no?
1: Oh, good afternoon, friends.
0: Sa mga window, gusto na lang din eh.
1: Oo.
0: Kasi kagagawa, pinag-gusto na dumdugan, gusto ka pindus, gusto nga ba?
1: Oo, oo.
0: Ang nakumpis, sa syudad ka mga.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yung kagatini yun. Sobra, 10 million. Ito sa mga.
1: Terrible ba? 14 million, ha? Oo. Bakulod na, ang harapin ko, recovery sa droga, ha? Terrible ba? Mm-hmm. Katropang France, overall ne, tanan ne, dula si Katropang France, dali nang gid. Kay dira sa unhan sang Valladolid, medyo hina na dang signal mo. Makaresume ka, pakadto ka na da sa sulod bago, Katropang France. Pero pwede na sa, okay? Testingan tanay, ara, kabalik na sa. Katropang France, balikan tas Katropang France.
0: Oo, Katropang France, okay na. Okay na, Katropang France, okay na. Katropang France, okay na. Katropang France, okay na. Katropang
1: France, okay na. Katropang France, okay na. Why the signal the bell?
0: Gane.
1: Oo. Habalan mo tiliman anda, tiliman anta nga mapito-pito na sa?
0: Oo. Pero sanag ba na? Sanag ba po nga? Tumagdulong-dulong mamulang do. Mapito, kitya doro?
1: Oo. 14 million ka Tropang France, overall na niya.
0: Pero Marvin, overall yung 14 million ha.
1: Aha.
0: Isa lang niya cooperation ha.
1: Uy.
0: Nag-click ito yung mga gabi ha, dua cooperation to.
1: Oh, 11, di ba? 11.9 million ang una
0: 11.
1: To.
0: 11.9 to, pila na lang to, 250 million lang tong kulang, mga 12 million, isa to mo.
1: Oo, oh, dala ni, dala ni 11.9 sa 14 million.
0: Line naman eh.
1: Uy! Mariones!
0: Solo, solo niya nga operation ha? Isa ano na niya nga operation ka to Farwin?
1: Pangalangit.
0: Do Biernes to bay?
1: Oo.
0: Oo, oh, Webes ang gabi kay Biernes ang kagaon?
1: Oo.
0: Do separado to ya mo. May kaluwa cooperation to.
1: Oo.
0: Kaya isa ay lang niyang tiras ang City Dragon Post Media Unit kay Marvin.
1: Oho.
0: Ang nasa betting 14 million, more than 14 million pesos.
1: Oho.
0: Yan siya po.
1: Oho.
0: Kagabi. Sa tabo naman ni Kitro Marvin, ang ining drug driver operation sa puro Kamunsel.
1: Oho.
0: Barangay 3, Ciudad ng Bacolod.
1: Okay. Last time ang to ganin sa dito. Ang last time to kayo so, conference?
0: Barangay Singkang, Barangay 12.
1: Oho.
0: Ito pa Irwin. So, itong may follow-up operation. Ito sa Bacolod City Police Station 8 at yung sundan sa Bacolod City Police Station 1.
1: Namumuro na ng Singkang, mano?
0: Adreso? Kasi ito kaya damo na blao.
1: Mm-hmm.
0: Pero ganun din kayo pa Irwin na ini ang drug buyback operation sa Barangay 3 naman eh. Kahit di ka to Marvin, na-remember ko to, nagligad si Mana,
1: uh-huh.
0: Ang mga nagkalalakpan dito sa may do court drama ba na? Sa Barangay Singkang na.
1: Uh-huh.
0: Raporto nila, yung patigayo ng ano mo?
1: Mm-hmm.
0: Yung patigayo ng drug buyback.
1: Mm-hmm.
0: Itong mga residente, man to sa Barangay 3, ang duwa ko mo.
1: Mm-hmm.
0: So, sige to Marvin, wait ni Kabalo, basi kung konektado ni sa ila, ang 14 million pesos naman nga, di ba? Si posible, ba si kilalaman ni nila, no? Kung ginasag-upan man guro ni nila, Dr. Parwin.
1: Oo.
0: I think, duwa to yan, nadakpan una. Ano pa lang to yan, mga 3 million lang itong nakuha sila, ya? Ano ka, Dr. Parwin, ya? Sa kay, yung kilala sa kay Trace Dilocoton, 25 anyos, residente niya gali kita sa Arwin sa Purok, Bulinaw, Barangay 1. Pero nadakpan siya yan sa Barangay 3. Katropang Irvin.
1: Oho, oho.
0: Itani siya kay value individual kag-aras sa listahan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o kung ba naka-listed ng ininga persona, nakuha ni siya Katropang Irvin ang 2,075 gramos.
1: Oho.
0: O kung more than 2 kilos.
1: Sobrado kilo.
0: Oo. Hmm. Katropang Irvin, no? Hmm. Eh, mag-isa ka na niya ka kilo, ya, 6,800,000 na mo. Magduwa ka niya kamilyon, madlagan at niya duwa ka kilo, madlagan at saan niya 13,600,000 bo.
1: Mm-hmm.
0: No? Kahit do tag 6,800 per grams na ni Katropang Irvin based sa standard drug price ng ato ng mga kapulisan or sa Dangerous Drugs Board ni DDB.
1: Mm-hmm.
0: No? So, Derek, if I win, 2 kilo sobra ang nakuha sa iya, tinagabalorne, ng 14,110,000 pesos niya siya po ang nakumpiskar ni Kedy Lucoton, sa tropang Irwin.
2: Oho.
0: So, hindi nila gagawin man nakuha sa iya, apat ni ka mga sachet sa Shabu, sa Derek, at tropang Irwin, diba, nagligay naman sa akin, basta makumpiskar ka din ulto sa Shabu, eh, pag-dua, pag-isa.
2: Mm-hmm. Ari, grabe.
0: Ari, oh, 21 kabulto sa Shabu.
2: Oho.
0: Ang nakumpiskar ka iya.
2: Mm. Isa ka napsa ka.
0: Oo.
2: Oo.
0: Eh, kung kiluhon, eh, masubra 2 kilos na malo na Shabu,
2: mm-hmm,
0: ang nakumpiskar ni Kenny Lucoton sa tropang Irwin.
2: My God. So, I hate drugs.
0: Namugin,
2: eh. Oo. Oh.
0: Eh, sa ongoing ng investigation sa karon,
2: mm,
0: sa ang City Drug Enforcement Unit, kay Tika Tropa Irwin, basta mag-base niya sa Idol Token, amunig niya po na ang sa Republika Kemen 65, na basta more than 1 kilo or 1 kilo nga shabu
2: o kung
0: droga ang makotiskar sa isang katarsyona
2: na
0: available ni mo.
2: Oo. Oo.
0: No? Basta think... 1 kilo na available in inyong kaso, no? Kasi aray, kay Milo Kotonte Paldogel,
2: 2
0: kilo.
2: Aha.
0: Ay, gusto ko na naman ni ang
2: Katropong Friends.
0: Ano ni Katropong Friends
1: ng 4 sorry ah, huwag kumakuha kay na. Tagadiin si Mili Kuton.
0: Taga Barangay 1, taga Purok Bulinaw, pero nanakpanis sa Barangay 3.
2: Oy.
0: Katropong Irwin. No? So, ito, piyak naman ni nga barangay.
2: Piyak na pa na pa.
0: Posibli, ito, kung ni-trace na sila pa mga incidente ng mga illegal drug operation bala.
2: Mm-hmm.
0: So, nagkain na angot-angot na malang drug is mong Barangay 1, 2, Barangay 3. Eh.
2: Oho.
0: Oo.
1: Terrible ba? Terrible ba? Na-shock ako.
0: Oo.
1: Huwag mo ko preparapin sa kuwang 11.9, upod mo ni sa 14 million.
0: Dahil pag-ini siya, pag-ini ka ka Irwin.
1: Separate niya operation sa police yeah. Taglini.
0: Ano pa lang ako na... Ano naman? Ako naman niya... Pagka, ano, matematik, wala?
2: Mm-hmm.
0: Kaya kapon, 11.9, ang nagkigad 11.9,
2: mm-hmm,
0: eh, dumanga sa 14.1,
2: 25
0: million lang man sa tulong sa piningin si Mana.
1: Terrible. Mariones, dami ako itong kubas ni.
0: Million, sa Irwin. O, 11.9 plus 14.1.
2: To.
0: O. Eh, kung sobrang eh.
2: O.
0: Ako naman isang, palamang ko tanon sa pulisan.
2: Oh.
0: Kaya naglabot naman sa munitin at ako kabalor sa Shabu.
2: Oo. Oh.
0: Ang nakumpiskar na kabi ka sa pangarwin kasi parang ano ni, no?
2: Mm.
0: Sa din nila na talanang nakabit niya sa place ng Shabu.
2: Oo.
0: Oh. Sa pangarwin niya nakumpiskar sa tilinga persona.
1: Katropang Franz, ang aton ba college press office, hindi magpa-press conference niya? Ito ko na ako ang recoverage niyo.
0: Ako tayo mo na ako pangarwin ang ginulat ako kay... doon naka ano itong ato niya ang city director eh.
1: Oo.
0: Doon ay subong
1: ah okay medyo wala
0: sila nagkatawag ng custom for today.
1: Oo pero yung
0: last night ito so far doon ako niyang pinakadalagpuan din pala kapalor ng sabungan ng kumpiskar tingin sa nagligat na niyong mga sibanya mo. So muna pinakadakpo eh sabahin sa city drug enforcement unit. Sa Katropang Irwin, nakumpiskaran sila sa isang katarsuna.
1: Oho. Well, the one na consecutive ang lagko-lagko ng mga recoveries. Well, na-impress kita sa mga trabaho sa Bacolod City Police Office, Katropang France. Pero nag-ahatag sa aton, nag-apabilin ang palamakutanon sa diininigalin. Sinong maglagko ng mga tinuga sa likod sang minilyon. Nga recovery sa drugs dress Bacolod. Ano ang status ng Bacolod as far as drug proliferation is concerned? Anong status ba sang Bacolod? Ano ta ba? Hub na tadi nga ginakwaan sa supply sang droga. Do amo ni ba? Do gatag sang impression sa atong dress Bacolod katropang France?
0: Amo nga kani kita permit. Sang sang nagligat ya previous administration do gin pantaga na tadi tanya nga una di mo.
1: Oo, Iloilo siya bulays mo.
0: Sa bulay, mang kita din mo.
1: Oo.
0: Sang time sa ni Kanaligat, kaya ang administration at Arvin during the war on drugs to black.
2: Oo.
0: Ang Duterte administration.
2: Oo.
0: Ito yan nag-lanod ang pag-paton sa Bacolod bilang siya bulay

0: pinagyan lang sa una.
1: Oo.
0: Na pag ang transport ay, ang pag-transport pala ng illegal na droga, isubong daw ang katrapawin ng legal to. Ginambal naman ng investigation na dire naman sa piyak na bahin sang probinsya pinagligat to, San Carlos.
1: Oo. Oh. Dapat oh. Repetos Mayor, ano, Gustilo?
0: Oo. Oh. Dapat si Mayor na na hindi kami na din. France yan, hindi kami na dyan.
1: Cebu to ya?
0: Oo, no, Cebu to. So, ganit era ng pagtala ng San Carlos sa Cebu mo.
1: Gani.
0: Oo, oh, seso na.
1: Oo. Oh. Ti subong sa Bacolod, 25 million na. Sobrang 25. Lapit-lapit, 26 million na. Kaya may 0.9 pa mo. O, oh, radoot mo lang, 26 million pesos nga recoveries and drugs. Ah, sosyal.
0: Correct na ako, Carwin.
1: Uy, kung kamulo ko lang yung balko.
0: Shabong 3 makutis ka na sa ako niya, minilyon, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya nag-log ang amount ng shabong na makuha.
1: Mm-hmm.
0: Ang kapulitan rin sa atol sa sudad kang nga Bacolod, Katropa Carwin. Okay, getting ho amang ko sa karon.
1: Oo.
0: Na makapakikangot sa mga opisyalis, sa mga police office,
1: sa
0: katropang Irwin, para mapatpat niya sa gusto doon ano ginihang pagkabig na susunod sa kulod. After ka naman, Irwin, sa hindi nilaglaw sa mga mayor sa po, makapakikar sa isa lang ka mga tayong illegal drug operation ng pakulisan.
1: Oh. May tani, katropang Franz, ma-present din ni Mayor Bla? Ang recoveries bla I mean ang tindog sang Bacolod subong kay ti hama ko mo 26 million peso 26 million pesos worth of drugs na recover sa atong Bacolod sa Bacolod. This is something to look onto nga dapat tutukan, dapat i-focusan ang drug campaign natin. Maybe ang balo nila nga ti this is it namo ni aton nga trabaho nga paglaot sang mga nagabaligas sa droga nadakpa natin. But more so, we wanted to know the people would demand sang clearer nga detalye sa kung sa diin ini naghalin kag sinong mga tao. Ano nga mga barangay ang ginakabig natin area of concern as far as drug proliferation is concerned.
0: Oh, correct na katraparwin. Kaya mo ni subong ang aton gini nga hita pati balut. Kaya siyempre ka polisan aton hindi man makadisclose itang dugang nga detalye angot sa origin sa sining sa nagtuan nga balor.
1: Oo.
0: Oh. Nagdag ko nga supply sa isang bukot sa parwin eh, which is thing.
1: Oo. Oh.
0: Sibling na kasi makompromise nila ang mga
1: correct.
0: Operations.
1: Mm.
0: But pero nagligat din may mga nagahambal dito ka sa Farwin nga came from Luzon area.
1: Oh, ginaboy din.
0: Ang ining nga mga amount or ining nga mga supplies sa Bukas Farwin.
1: Oo. Doon tama tingala ni nga mga kilala to ni nagakiwi-hiriwi ng baba sa.
0: Tingnan mo niya sa Bukas sa Farwin nung natuloy just Bacolod City ni.
1: Oo,
0: basi. Kaya rata ginibang siguro nga outside Bacolod nga si ilakaw matadila sila ng mga badwa kagugan.
1: Oo.
0: No, ang hiling nga padora ka sa garbage.
1: Grabe, you know. Sige lang. Bantayan ka ron sa sentro, mga katropa. Base may development ni karon katropang France sa iyo.
0: O, matingwa kita ka sa Farwing na makapag-igangot sa mga officialist na dire. Para mabalaan ka man ano ning ilang stand for this amount bala ka sa Farwing.
1: Oo.
0: Ang illegal nga droga ay do masiling naton ano eh no sa do pa to concern na bala sa Farwin kasi for how many weeks I mean sa kapit sa kasba na amo na ni makuha no kaya balor sa Cebu rita akon sa Bacolod sa Tropang Ernest.
1: Well, siya. Kung ano nang pakantuan sa ni kag gabay pa. Well, gina-congratulate away tayo gina-discredit ang BCPO ha for the for this accomplishment. But of course, kinahanglan well, anong sitwasyon sa Bacolod kung druga istoryahan ta? Dawa mo na Japan ka, Rupan France, mga kata?
0: Eh, dawa mo, amo lang kita Farwin eh. Hindi pa naman hindi makita na ito na lang sod, no? May madakpan. So, after for how many days, may ako
1: kagid niya
0: makuha.
1: So, breakthrough niya sa kay ano ha, kay sa aton niya PNP chief ha.
0: Oo. Dali man.
1: Oo.
0: Sa sini pag ini ka sa permitting, kita yung legal lang mo lang ha. So ang kabug ang balor sa sabong makuha din to, kulod hindi man maglayo sa may Luzon area.
1: Oo.
0: So nga hindi pa tulog yung mga amount sa Farwin ni makumpisar to.
1: Oo. Oo.
0: Pero sa kulod makatilinga lang ha. Makalapot, yako nang muli kita ko, no? Nga makalusot.
1: Gani?

0: no?
1: Base may mga ibang entry points din nga wala sang ginasudlan bla kay ti dagat abi hindi man ta kambal sa kun ibangka mo na sa pwede man sa Banago pwede man sa barangay once likod da oh di ba
0: damo ano ka sa farmers sa Sydney
1: damo sudlan
0: din tinagligad to gani no kina sa kanan nila sa mga motor bangka bala baka sungkarit na kung din abi mo nanagat kaya lain tong ginkuha bala eh.
1: Lain tong ginabunit nila?
0: Lain tong gin...
1: Ah, ginapukot nila?
0: Oo, no, lain ang unos ang pukot.
1: Oo.
0: Yung mga isda. Kali, ha... Na... Sinulto-bulto. Kali ka papariwin yun, ha?
1: Oo.
0: So, posibleng nga may... Ang ining ang 14 million, posibleng nga may ginalina pag ining ang dako, pag ining ang papariwin.
1: Oo.
0: Inako ni isang individual na nakpan eh.
1: Mm.
0: Sige kita Marwin, may mga detalye kini nga mga tubod na kinakapulis na natin.
1: Oo.
0: Para iluntar sa kinang another operation.
1: Oo.
0: Para ma... Sige, no?
1: Oo.
0: Di ba si 14 million eh, natuha na eh.
1: Base tunga na eh?
0: Oo.
1: Oo.
0: Pero may iba pag kinikita Marwin nga nag-anuman sa sobra pa.
1: Oo.
0: Na 14 million pesos na valor sa siyabong na Marwin.
1: Ah, pabangkot? Sinong ka pa nag-ob da?
0: Ah, tiyan mo na. Eh, kasi siguro 14 million eh, yung tagob man eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa isapagid, sa nakuman niya nagpanagob.
1: Mm-hmm.
0: So, si, ang ginagmay ito ni Gadya, ating 8 million to, ginagmay pa ito. 3 million to, ginagmay pa ito.
1: Gamay pa ito, galing.
0: Makiling kapag galing nga ito, 3 million lang, mukha mo na bla.
1: Oo.
0: Pero grabe man, no? Pero tingnan ko, Marvin, yung team siya siling niya, ordinaryo ng mga kind of operations sa kapulitan kanya. Sila nakakilo ng valor sa siyab or sabo
1: mm-hmm.
0: at sila ng valor, minilyon ka pesos ng valor,
1: mm-hmm.
0: mas kami na makuha
1: mm-hmm.
0: dari sa kapulisan sa Bacolod.
1: Oho. Bala, ito na yung follow-up sa ngatong police ka ng France?
0: Mm. Yes, ka Farwin. O, muling ato nga, P3 ka Farwin sa patrol, sa liwat, inisili ka ng France, Andrew Burgos. So, sa mga bukol-bukol sa lawas ng tubang sa Santong Black Gold. Para sa nag-aubil ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
1: Salamat kay Katropang France. Nashock ako. Grabe, no? Pinsan ko ang 11.9 Katropa, Liga Dadlao, dala na ni. Why pagli? Si Parado pa to. Sa pinaka mga bypass operation since last night, since last few days mga Katropa, nakita to. May ara sang 14 million pa. Nga total. Recovery sa illegal drugs sa Katropa, Dres Bacolod sa Barangay 3. Ti kon amo ning istorya daw laban-laban damo na nag-paraguba ang utok ni no sa dini nagkadto dini nagalin man kun luson ni sa ihaboy di amo ni ang bulto baw damo gid gali iga pangitas ni diri muna damo gid jaga damo dakong demands bakulod oh ti naka-set naman bagong record ng atong Bacolod City Police Office, mga katropa. It's 14 million pesos. Ang total nga ginambal lantaw natin is 25 million pesos for the two major drug bust operation sa atong Bacolod City Police Office. Now, nagpabilin ang pramakotanon sa atong parabinsaron, katropa. Paano nakasulod sa Bacolod? Sa diin. Pero, dinighalin? Sino mga tao nga ras likods ni mga katropa? Kay, ari, mga katropa, doon nga recovery dag ko, ha? Pero, there should be someone na aras likods ni. Ha? Ang pagpasulod pa ng daan, dininigagi, no? Sa mga lugar nga wala regulation, wala sang police ang atong yung mga point of entry sa Bacolod sa dagat na naging paanod ni sa kaya kung magkambal ka sa barko nga gino ko imposible man pwede yata ara manda ang Coast Guard ta ara manda pulista before ka magsulod may mga inspections madali sa masakote so sa mga lugar nga wala pulis wala sang ano ta sa mga purok-purok second sa bye-bye, direct na pasulod, mga katropa. Sino ka consume siya na dismakulod? No? Ako na balaan lang, Banago, Barangay 3, Barangay 2, muna medyo hotspot sa illegal na droga, Singkang, Kalabanan, Vista Alegre, naglaot man ang handumanan, isa man sa mga lugar nga mayarap sa mga recovery sa drugs mga tropa. Oh, the rest of that do dalang. Pero usbong niya, no? Do permi na di. Alihis to la ligad to naglaot man. Ay. Damo na gid ga yup-yup ka mga addicts bakulod.
3: Hambala pa.
1: Muna. Ay, hello. Do ka kululbaan na. Mama Revic Jory Castine, morning. From Mom's Felisa chapter. Sa kay Jelwin, good morning. Paring Vincent, sharing na. Tamyaw lang ko da grupo ta sa XFM campus. Baskog ba? Kagdamo ini karon nga malantaw sang first nga impeachment sang VP Presidente Sara Duterte. Oo. Kami kani malantaw man sa tropang Vincent. Elvira Gilogo, mayaga. Girlie Sembrano, Ma'am Chapter. Thank you, salamat kita. Nena Arevalo Katoliko, thank you, salamat kid. Lia Lobrado, thank you. A high pro ang aksidente, hindi mapaktan. Oh, natabo siya, abi mami, no? Ariwa, ari pa mga katropa natun ho. Sa kay Elvira Gilogo, no? Sa kaban ka lang, di ba? Si Ma'am Elvira. Oh. Andy Molienido, morning, sa Sipalay, Canturay, Molieno family. Thank you so much. Salamat, kid. Salamat, kid, sa pamati.
4: Thank you!
1: Sa kay Sir Lloyd Novales, good morning, katropa. The power of a storm, the super typhoon, Bavi, is coming. Oh. Kalma. Hindi tayo malabot, ah. Sir Lloyd, morning, morning. Pika, pita sir. Leo Lobrado, good morning. Ang tagal naman ng brownout, buti nag-open ko nang narinig ko ang... Uy, narinig ang itlog mo. Nako. Estriyanta pa na karoon, itlog mo, nako. Oh. Ma'am Juvi, Sir J. Amudente, happy watching sa New Zealand, watching live at home. Lydia Tolentin, may aga. Good morning lang kami di sa Hacienda Flora, Barangay Estefania. Thank you so much. Salamat, gid. Nakakadtok na Flora sa muna mo. Nagalagulagaw pa kami na. Oh. Ang buto ng tsura sa Flora sa bunga. It's been a while. Dugay na eh. Lia Lobrado, okay. Sige. Yes, ma'am. Thank you, ah. Why di si, Remil Mamilya kasi Junior Alegria, ha? Kinapangita ako di slow. Oh. Si Ma'am Lental Day, good morning. Why ko makita mga comment doon? Kamis mo naman. Oh. Members of class, thank you. Salamat gid sa pagtutok, pagpamati. Rihanna Diestro, thank you. Mga katropata, good morning. Nena Arevalo Katoliko, thank you. Girlie Sembrano, nakatutok man sila. Naka XFM man. Thank you so much sa pagpamati. Dari sa atong platuntunan. Mga katropa, makomersyal ko blana. Historian, tanay dugay-dugay. Malabot na to ang Asenda Michelle, Barangay Talutog sa Morsha. Kay ang itsura to, though, hindi nag-itsura na to. Ha? Kali matapos nga reklamo, pinaka-presidente to sa issue sang, may issue na sang land dispute. May land dispute nila. Next is that gain take over sang Taala, no, ang lugar mga katropa. Without a while, it's a factory, but it's a dumping site sang mga iti, sang manok, sang Taala farm. Nga kun makita ta mga katropa, this will require an ECC process, para habuyan sa mga iti mga katropa. Why ta kabalo? Why pa man official statement ng Taala sa nandi? So ginahulat-hulat ta, pero mas mayo kita ni Sir Ma'am, maklaro nyo ni. Kay ang inyong ginobrada, delikado para sa ikayong lawas sa mga residente da. Do, Ma'am Balka, ti, hindi mo na sa legal. Kamu legal da, nagbakal ka mo eh. Oo, huwag tamahin mo. Kay ti may kwarta ka mo, nakabakal ka mo sa propiedad dira sa Barangay Michelle. Pero, huwag man na naghatag sa authority sa inyo para maghaboy ka mo sa basura, para mag-sakripisyon, kumulidad dira sa Barangay talutog sa Mursa. Tanawang tara ka katropas, pagparangad na ito, pero sa itong latuntunan, bullseye. Mga commercial ko na, ibalik ang tamang balita at pagkatapusin ni standby mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani

0: D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Yes, to health!
9: The secret of health.
10: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
11: Yes.
10: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalos ni Dok Leo?
11: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
10: Ang iban sini naga kata ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
11: Yes.
10: Kung wala na gid,
11: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
10: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold.
9: The secret of health.
10: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
11: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iendorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
10: Hindi na sa kabatsyag.
11: Yes.
10: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
11: Again.
10: Again.
11: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa kinatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang kinatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang siling nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalaki naan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kagsa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
6: Pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Balancing ang mga komentaryo.
7: Further,
0: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
9: Balik kita mga katropa sa pabakaragan naton dari sa Bullseye. Testingan tanay, kwaon ang pinaka-latest na update dito sa si Paday. May ginkatuan sa katropang Winston dito sa Paday, no? Background there lang because ginawa natin na rin. Ginaplastan na pa, developing pa rin istorya, mga katropa. We will check kung anong pinaka-latest development. May isa naman ito ka-insidente na nagluntad sa si Paday, mga katropa, no? Isa ni sa mga istorya sang mga usual nga nagkakalatabo dito mga katropa, no? May nang lampos to mo, no? I don't know, may kasulti yun. Kung ano ba, si katropang Winston, anay?
0: XFM Live Reports.
9: Katropang Winston, may aga?
10: Oh. Yes, katropang Win, may aga. Ari kita subukan katropang Win, dito may mismo, no? Dito sa may si Palay PNP, no?
9: Oho, oho.
10: At aton din palo up ito pang winning kaso sang pagpatay sa isa ka persona dito mismo sa may skid 8 sa may bulawan na dumduman sang tumatag-tag pala mati at tong pamilya ng strapping bala sila amun isang lugar yapon.
9: Okay.
10: Amun isang yapon na lugar kagining biktima nag-aubra ini dira sa silang bulawanan pero alias Christian no? Si alias Christian dito ni siya istarya sa may barangay Kanturay medyo malayo-layo gawang distansya apang katropang Win suno sa tunakuang information nga ini siya ang nakautang o nakaulang kwarta valor 20 mil sa suspitsado. Training suspitsado ka tropang Win, taga dito, no? Dito man sa sitio ya po, dito man sa may sa skin aid, ano? Sa barangay na Bulaw. Oh. Kapit lang sa area sa diin niya natabo ang insidente. Oh. Katro Panguin, ang nakuha natin dugang information gali, ang suspitsado, hindi pa madakop. Pangod, ini siya underage.
9: Oy, may minor.
10: Okay, kaya isang nagligad, na nagligad to ang tupanguna-una, ang dakop ini, kay nag-aaral sa permiro, nga 18, so ang edad niya, but found out, nga kung sa aton pa, 18, entry 4 pa lang, kaya sa October pa lang siya, ano? October pa siya, mga 18.
9: Anong na-committer niya ng krimen, katupang Winston?
10: Patay gini, katupang Win, kay
9: murder.
10: Actually, sunod sa ano natin, daw nagbalos lang ni siya eh. Muna sabi, nagbalos siya kay... ang may pagpaandam sa iya ang biktima nga kun magkitanay sila kay ginasukot siya lang kay may utang sa iya mo ginasukot niya ang biktima tis yung biktima kuno solo sa iya kaya daw ginpahog pa siya daw ginpahog pa siya ang kabagay ang muto yung may utang so nagkumprontahan na sila ka tropang Win nag nabuno iya una. So, nabuno iya una ang biktima. Kaya sunod sa iya, ginlagas na sa biktima. Ugali kayo na ato niya ang maso na blang na ginagamit na naguro sa pang tiltig da, sa dalumsang tunnel. Okay, tunnel ni sila. May maso nga gamay na agaw niya. Okay, pero sunod sa may suspitado nga nasa tani na... ginlagas pa siya sang biktima gamit ang yaman nga maso galing ginaagaw niya kagamot pa binilampusan niya sa ulo lampusan niya sa ulo alugin niya
9: sa dinig ka ni kabarangay
10: katropang
9: Winston sa dinig ka ni kabarangay
10: ang natabuan sang insidente katropang barangay na Bulaw
9: kahapon lang eh
10: Palay City rin
9: kahapon lang
10: kalina tabuan isang Sabado sang aga.
9: Sabado sang aga. Oo. Na ang pagkitsindi ko katupang Winston, nagkumprontahan na isla, kinsukot siya, nagkumprontahan na, pagkakas medyo nag-argumento, hasta nagresulta sa away?
10: Eh, sir, ngayon daw may 20 mil na utang, siguro dako-dako mo na ang kantidad. Ay, hindi isang kusukot yung biktima o galing.
9: Oo.
10: Tulo sa iyang payag. Nga daw may pagpamahog pa, no? Daw, isa mo na brak, isa ko na ng utang, kagang nagpa-utang. Daw may mga isog pa kung kaya sabi ang mga...
9: Nakapangutang?
10: Hiling, nakapangutang, kusok tulos ang mga na nagpa-utang. Ang mga problema kung kaya sa... Kung wala ka pumangling, isa mo na nga... Ito may pagbayloan dahil siguro sila sa mga naman mga tinaga at naglambot sa nga muli ang tamusulo siya kung patsyon siya tiling niya kaya ang pamahog siya sa nga nag-utang siya na patsyon siya unahan niya na lang may unahan niya na lang.
9: Ano kiting gamit siya? Matilyo? Muling dumaso ho?
10: Actually, ginbuno. No? Ginbuno niya na una. Nabuna niya na una ang biktima.
9: Oo. Naghana
10: muli.
9: Naghana ang biktima.
10: Niya, naglagas. Ginagas siya sa biktima. Ang inang maso na, o iyang maso na, iya na iya sa biktima gamit pang pantiltig or sa dalong tunnel. Nag-tunnel sila mo. Gano'n sa may gobyerno sa Bulawanan, ginagas niya ang suspitado galing kay sunod sa pahayal sa suspect na nagaw niya ang ining maso nagnatigayo niya ng malampusan sa ulo ang ining biktima ito na asa yung kamatayon.
9: Katropang Winston, siguro ba si mahulog niya sa homicide? O itakabalo ko na ng kaso. Pero mga katropa, katropang Winston, ang pulista, dapat ma-detain kining suspect. I think since Sabado pa, na base na-detain na, pagkatapos may finding kayo sa kaso. Kay even minor siya, may criminal liabilities above 15 mo. And that pwede siya file ng kaso. Kag ihira kayo, ikasuhon kayo sa korte. And then, kung ano matabos na da, kung guilty siya, kung ano pa, ibutang sa bahay pag-asa, amunay ang correctional. Para maklaro natin sa mga kuturan, tabla kay ti, usual, nagkaka-confuse kita nga 18 below, why na sa criminal liabilities. Pero pwede gin madakop katropang Winston na.
10: Yes, sir, yes, sir. So, amo na ang himuon subong sa si Palay PNP. Ngayon siya ang kundi to sa ilang lugar, kaga i-custody ini, no? I-custody ini sa bahay pag-asa or ano na. Mm. Na tadiin nga pwede siya na itemporaryo nga mabutang, tugtog nga malambot niya ang ISO accountability. Yung pag dali na lang man eh, kay Oktubre.
9: Oo.
10: No, Oktubre ni siya magsutso.
9: Oo.
10: Magsutso lang siya sa Oktubre, that's why nga mapailan siya sa kaso. Bakit temporaryo na inisya ibutang anay sa isa ka lugar sabihin nga para mapantayan kag hindi siya anay makapalagyo or makapangalit pa sa iba, no? Kaga posible. May pagdumot gini sa piyaka side, no? Sa piyaka sa pamilya. That's why yung siguridad man, no?
9: Proteksyon
10: yung siguridad man para sa iya katropang.
9: Oo, okay. Kung pabayaan ni sa skwa, masibla magkabalo naman kita sa mga lugar. Tira, balos-balos, bla? May mga grupo-grupo, may mga pamilya. Mm. Base magdumot kay kung ano pa matabo siya?
10: Yes, sir. Yung muna gani nga, kung maging positibo lang ang pamilya naman sa suspect, kaya hindi na lang na pagtago-tagoon, o hindi na lang hilway na lang nga ito, gyan sa ito mga kapulisan, maging safety, security man, para sa kabuhi sa sining suspitsado kay base. Eh, kakabalo, paano naman niya ang tanuhon sa pamilya naman sa biktima? Siyempre, napatayan sila.
9: Correct.
10: Kaga, muna, no, may mga hindi ginayamayo nga reaksyon or mga tiyagon nga arasay na. That's why muna nga siningadlaw. No? Dali nga ginanakanang naton ang deputy chief of police ang Tepala para sa iyang pagpahayag. Bangod nga, itong asubong asubis na, no? Arap pa sila sa area, nag-checkpoint pa sila.
9: Oo.
10: But muna ang nakuha natin initial drink at tropang win nga update, no? Nga illegally ang suspitado. Although nga sungka na din sila sa nagligagadlaw, sungka na sila din sa kapulisan, pero bangod nga napamatudan na wala pagalini na kalambot sa edad nyo, 18, so ay temporaryo anay nga ginpapauli sa mga kapulisan.
9: Ang sitwasyon nga natabo ka tropang France, nagsobra na sa reglementary period. I mean, ang detention, time of detention nga dapat hindi magsobra na. I think though, labot na sa 2 days nga ano nga detention supposedly pagkatapos ng sungka sila, but since minor sila may mga consideration da ang pulista because nga ti tapos na ang ano, pero dapat hindi ma dapat ma-file gid ang complainant sang kaso eh. Filean gid sang kaso sang complainant, hindi pagpabayaan kay para may ma ano bala ang accountability sa mga minors na ton. Amo ra gid na intend data, gid na pa-intend data sa mga kuturan ta, mga minors kay ti ang plastada ka minor, hindi na pwede ma-filean sa kaso, which is wrong. Pwede ma-filean kaso above 15. Ang criminal responsibility may ara na galinti in different form, no, nga pinalidad sa mga minors na ton katropang France, katropang Winston.
10: Oh. Kamo na katropang Win, ato lang anay nga anang-anangon ang pahayag mismo, no, sang hepe o sa deputy chief of police sang si Panay PNP kun ano na ang dalaganan sang sininga kaso, no, sa pagpatay sa isa ka persona dira mismo, no, sa skid ito din sa may tawag lang ang Bulawanan sa barangay Nabulao kag kun ilagid man bala, no, nga kuwaon sa siningadlaw man ang ining minor de edad nga suspitsado. Wala na ni matagatang update sa pagpatulong diriya sa Sipalay ako po ng Polisa Station. Para sa nagugulang ng Pilipino sa Pilipinas, si Katropang Winston Antonis Villanueva, SFM News, Kamalikalan.
9: Thank you so much, Katropang Winston. Bantayan lang sa mga public affairs program na itong mga katropa because may ara sang 17 anyos nga minor di edad mga katropa nga nakapatay tungod nga ti may utang sa iya, nakapangutang sa iya, ginsukot siya, nagbato pang daw mabato pa. But eventually may commotion, may argumento, natabo, may physical nga attempt mga katropa, may assault nga natabo mga katropa. Amo na pension dita, no? Until makuha itong pinakamadetalyos ni, nagbato, tinginunahan niya, ginbuno yung gulo. Ang resulta, na kauyat pa ni isang maso, ang biktima, pagkatapos, ginlaot siya. Oh. Bantayin sa mga public affairs programs ng XFM sa Bacolod and Kabankalan, para sa mga latest developments ng mga katropa. No, katuan tabla ang Asenda Michelle, Barangay Talutog. Ilapoton ta si Kapitan, kunara si Kapitan, makaistorya kita. Kay mga may mga reklamo, last time pag i-chindi ko, may ari na ni ginkatuan na si EMB ang ining lugar dira sa Asenda Michelle para sa inspection, no? Pero wala kasunod tungod wise ang tao sa lugar. Ato naman gin-try natin nga kontakon sa mayor. Okay, way pa man sa kasabat. We'll see kung ano ang mga agreement anay temporary mga katropa. Well, at kay pinakasimple lang gin mga katropa mo, recommendation sa barangay. Like for example, if may baho gid, no? Ang barangay pwede maka pangayos ang relief sa atong sagurin pang lusod, no? Maambal sa lang temporary stoppage sang dumping sang iti sa manok para sugar. Okay? And depende ni sa discretion sang barangay. But ang mismong barangay pwede maka demand sa Taala Farm nga unta ta anay ang paghaboy sang mga iti di kay baho gid. It's a concern, environmental concern and health also nga mga concern sa mga residente. Kung damo sang iti mga katropa langaw, grabe man, no? Kung baho da sa mga katropa, eventually makahatag ni sang pilakang problema sa bagata, ha? Ang baho. So gina-check na ito na ng mga katropa diri sa barangay if makwata si punong barangay Teresita Binias sa barangay Talutog Santa Michelle diras Murcia kung ano gin ang sitwasyon. Kaya para mabalanta para mapabalutos publiko nga may ginihibo ko ng barangay, may endorsement ang barangay, may communication na sa Taala Farm because ang jurisdiction mga katoro para sa barangay mo. Ang mga Japanese truhenta dito sa Ngunay Palunsod, if ever maghambal nga ang barangay, may reklamo di, oo, nga kinanglang respondihan, dapat may ara sa recommendation man ang aton nga syudad sa nada. Oo. Pero kung ano sitwasyon gid man. But we will try as much as possible mga katropa, Marab Otas Mayor, Jerry Roas, mga katropa, para maka-istorya kita kung ano gid man ang plastada sang ining ha? Galing lang siya? Sige. Testingan. Okay. Oo. Idiritsyon lang, di yun ah. Para maka-istorya kita kay Ma'am Teresita sa punong barangay. Oo. No. Para mabalaan talaga ni mga katropa. Report mo lang niya, no? Way man isang problema maghatag ang puno aron barangay ta. Oo. Check on ta mga katropa kung ano ang sistema te. Gamitin pa si Cap kay Mayor. So dugay-dugay lang. Dugay-dugay lang. Testingan to ang mga residente nga nagreklamo be. Kaya daw, amo na yung sitwasyon, mga katropa, ako, mareklamo, makulay mo, baho. May mga residente na. Oo, of course, may ara sa mga land dispute ng istorya, pero ang health sa atong residente, yung pinaka-importante sa mga. Check on taman karoon sa mayor, kung nakalabota, gamitin pa sa mayor ko, no, mga katropa. O, sa mga residente, ta sa Santa Michelle, I think, dapat katuan nyo sa barangay ito, istorya ko mo ito, sa mayor, para ma- istoryan. Nag-inspection na ang EMB last time da sa concern sa mga residente, which I think valid man ng mga complaints sa mga kauturan na tundira sa Santa Michelle, which posibleng maghatag sa kabudlayan sa sining sa mga gaklatabo da dumping sang iti. Check on tanay. Ariyo, sa linya na ito mga katropa, si Ma'am Leah Ramos, resident din sa Asenda Michelle, Barangay Talutog, Morsha. Ma'am, good morning.
3: Sir, good morning.
9: Oo, dali lang gid, mama. Gatututo ng linya mo. Pwede ka kapangita-kita sa posisyon nga mag-okay man signal ta?
3: Okay.
9: Oo, ma'am. Ora na. Okay na. Kumusta da, ma'am? May ara na paghinun-anon sa tunga ninyo kag barangay, mayor, sa reklamo nyo ni nga gabaho, pati sa iti nga ginadampa, ginaula da sa Taala Farm?
3: Ito ay gibala sa mga Taala na dito ng duta.
9: Pero ang taala nga duta, may operation na sang dumping sang iti sang manok skillin nyo da?
3: Okay, pare gid sang balay.
9: Oo. So anong ano baho gid, may baho?
3: Baho gid pero mga pagdun man yung boy, tapos ito na makadtuloy ayon kay ang balila kay tulong to ang diin ay pagdun mo dito na sa tulo.
9: Mhm.
3: Gagin kay ipapalit diyan ba?
9: Pahalasin sa mga gansay, kaya
3: sinag-inala sa mga gansay. Gin
9: sa din
3: gindala?
9: Okay. Oho. Sa din gindala, ma'am? Pero doon nagkanto, madang EMP last time?
3: Ma?
9: Doon na pag nagkanto, madang DNR last time? Nakasulod sila?
3: Oo, nagkanto na nga. Tapos.
9: Mhm.
3: Paglang
9: tuwas nila, ula ang Japon. Oh, pero naka-inspeksyon ng EMP na? Naka-inspeksyon sila? Nakasulod sila sa lugar?
3: Di sila lapit sa gate. Di sila pakadon sa lapit sa ayon. Hindi tayo dapat.
9: Oho. Mm-hmm. Okay. Kay ma'am, gina-contact na mas mayor kag ang punong barangay gamiting pasubong daw. Dira sa barangay ninyo. I don't know kung sa diin gid man gamiting ha, sa office ni mayor or probably base sa barangay whatsoever gamiting pasubong hindi pa masturbo karon dugay-dugay guro. Pero ti sa San O pa ni nagsugod ma'am ang dumping sang mga higo sa manok da.
3: Oho.
9: Mhm.
3: Okay,
9: aha, I'm sorry.
3: Pag-aing
9: sa itong Subong. Asta Subong, ula ay Japon. Basi balas mo lang ng ginaula, ma'am. May ginapagwa, kaya may ginapagwa kita sa video. Sure ka mo ka itiin eh?
3: Hindi kayo
9: nabalang hit.
3: Walaan
9: baka buhuan. Again?
3: Walaan nila ginabuhuan.
9: O, kabisang buhuan pa ni ma'am. Magwa gina Japon ng baho, ya? Okay. Damo man langaw dahi, no?
3: Oo,
9: grabe ba? Oo, pero ano mga remedyo kinimo ninyo, ma'am? May mga ginparabot na kamong mga reklamo sa mga ahinsa sa gobyerno ta?
3: Pertensya.
9: Oo, Ma'am Lia, pasensya ka, tudutod ka. Oo, Ma'am.
3: Oo,
9: sa diin nga mga ahinsa ni Ma'am?
3: Dili kayo ni ang pangkumig, Ma'am.
9: Oo.
3: Magpagyan kayo ni Ma'am, kaya makakaulid ni kayo sa iyo. Magpagyan mo sa personal, makatabay ni Ma'am.
9: Oo. Okay. Oho, pero may ara na kamo pag ginun-anon upod ang barangay parte si ni Ma'am Lia?
3: Wala kami dito upod sa barangay, sir. Do kami sa Malaysia, kay Miguel, kami nakasubang
9: yun. Oo, pero why kamo nag-file na sang complain nyo man sa barangay? Para mag-acto man sila eh? Hindi sila mag-receive. Sang complain ba? Grabe, pagid ba? Nayo man nga barangay, ya? Hindi sila mag-receive sang complain ninyo. So, ang ginimo nyo, ginpatuhoy nyo lang, gina-address nyo lang sa mayor, dito nyo gisubmit ang complaint.
3: Mm-hmm.
9: Ay, grabe.
3: Oo,
9: duwa ka bagay na ginanitaw na. Tumo, may land dispute ni issue na. Ang lugar, oh, ang lugar is na carp. Kagagapati ka mo, ka mo ang nagkapanigihas na da because may klowa ka mo. Kaga may ara sang na na cover ni sa Comprehensive Agrarian Reform Program. That's all naman eh, ang plastada na tabo. So, nag-viral ka mo to last time. Kaya daw may ara to sang pagpilit sa inyo, pag-force sa inyo da. Naunta to, tungod ginbarala na nila, ginpadira nila ang lugar. Oo. So, naghatag kabudayan sa inyo, huwag ka mo sang alagyan da eh, pagkapati ko. Pagkatapos, ang tabo naman eh, ulaay sang iti sang manok, dira sa lugar.
3: Okay,
9: oh, Ma'am Leah. Oh, gatututud. Yes, Ma'am.
3: May patay pa sir nga manok ni naula.
9: May patay pa gid nga manok.
3: Oo, sir.
9: Uy, ginalubong nila o ginaula lang nila?
3: Ginaula lang yung set din sa mga picturean kung nagbuho
9: ng oh, okay, may nakita ko rin yung picture ho. Patay nga manok ni gili?
3: Oo, yeah, patay nga manok.
9: Oo. Sige lang, so far ma'am, gina-contact na ito, pero kama authorities na ito, if makakuha kita sa gagmay, inisya lang. Nag-contact kita sa punong barangay, nag-ambal siya nga gamitin pa sa with Mayor Jerry Rojas, subong oras gid. So, hulat-hulat tonta, kung paano, kag si Mayor man, makakuha kita sa inisyal sa iya. Pero pinakabilo, Chris Linte, ganita sa Shinda Michelle, ma'am, kamo, nga piktado?
3: Sobrawan
9: ng Gregor ng Iglesia ang
3: balay 35 Gabilong.
9: Wow.
3: Grabe ba? Hindi ka dyan magwanda. Kasi hindi ko talaga tulog. Hindi ko siya lang nagtiyabo. Hindi ko pang wet sa mga nagkakapay sa amin mga hindi sa mga
9: mm-hmm.
3: At pero ang barang mga nagambal, pero nga nang natulatol, hindi kayo nakusito. Pagkit mapataw, gabi kita nang kasta na tapos ang barang. Ang barang sa kagilitir.
9: Aha. Why sa may hambal ang si ang ano ang municipal health office ang Mursas ne?
3: Wala mo ba sir kasi ano kung parikin?
9: Mhm. Ay nanon sistema naman? Why ka to ang taos na di?
3: Parikin ang mga isistan ni Mayor si Nitoritaryon.
9: Mhm.
3: At kung hindi tapon sa mga abis sa dalay, nandayas ako ang kasi kagto kasi siya nung makagod sa labakad ko na kung para mabuligan ng plus raw.
9: Oo.
3: Uh-huh. Ang balsa ng Leia, yung pagsuma na nag-tune yun, may labo. Pero kita nga daw kamit ng Japon.
9: Oo. Ti hawod guro niya yung phone. O tala pa. O ito may himos na da kay hawod sila ya. Isog sila ya. Maluhod yung gobyerno sila ya. Ang gobyerno man, nagpatutuman. Oo. Wala man may himo. Wala man naghimo sa tikang mo. The way to do it, pag intindi ko, Ma'am Leah, dapat makantuan sang city, sang municipal health mo para maaktualan, gid ba lang inspection, kagsang EMB man mismo, no? Nga, anong report nila? Why pa ka mo kabalo? Why ka mo ka... Oo, te. Anong initial fund? Ito,
3: kung ayesir ang lugar na ginaulaan.
9: Hmm...
3: Lamig
9: ko pong gan, kaya Oo. Sige lang. Sige ma'am, i-follow up na muna eh, ang inyo concern da sa alkalde sang Morsha kung anong pwede nila mahimo. Pero matyaga, kung naway pa ni permit, may business permit na ni ma'am?
3: Wala, ang ganang permit, may hindi, sir.
9: Why permit ang balsang AMB? Diba o?
3: Wala, oo.
9: Hmm. Oh.
3: Sige. Kasi tapos binita na lang yung mga obra, yung mga nakatulog sa pulpre. Kaya itay mo kay Japan, walang sinitong eh.
9: Oo, oo. Alright. Subo ba? Oo. Ma'am, thank you so much. Salamat kid Ma'am Leah. I-follow up nila muna.
3: Okay, salamat. Magsira.
9: Oo. Thank you, thank you.
3: Tulong ko niya, ulit niya dadaw na sa tawag mo.
9: Sino?
3: Ah,
9: ano makamula ulit tawag mo. Ah, okay. Sige, okay, ma'am. Ma'am Leah, thank you. Salamat.
5: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
9: Ah, Ma'am Leah, thank you. Salamat. Oras mga katropa, 9:10 na sa pagparalita. concern ni mga katropa sa mga residente, no? If it's a question of land, why ba nilabot ang land dispute ni sa Ulaay sa Masura, baho na. Ang EMB nag-inspection to, why ginpasulod? Why nakasulod to? Ang butla nga, ah. Why takabalo? Ah? Amunin ko, gusto, basta may ginatago ka, hindi ka gidya maghatag sang chance, ah, para makasulod sila, para makalantaw to sila. Kay mamaan ka gid. Oh. So, Taala Farm, anong pwede na mihimo? I hope tani makaisyo, makamu statement ba? Sa atong alkalde, sa atong barangay da, makata makamu statement da? Wa ipanin sa district permit ho, wala sang papilis, nag-operate na, nahabuyan sang basura, nahabuyan sang baho, nga higko sang manok. Pagkatapos may patay, pagidyan ang mga manok, ginaula da. What? Grabe mo, no? Ay, tanahon tani ah. Anyway, makomersyal ako kadali mga katropa pagkatapos kantuantang Barangay Felisa naman, no, damo sa mga concerns. So, ang aton nga Bacolod Solid Waste Management Board nag-approve kang nagpirmahan na Isla Colon Samoa sa pagpanugot nga makahaboy sa basura ang Victoria City sa landfill sa Bacolod mga katropa. So ginalantaw natin ini nga isa sa mga talk of the town, gaginestorihan ko karon sa pinakamang kuturan ta, even ang barangay, nagaparabot man sa mga sentimento nila, angot sa ining mga ulaay sa basura. Alright, oras na to, 9:11, balikan tayo mga tropa pagkatapos ang panumdoma. Standby.
5: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
11: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
15: Ako ba si Lisa? And I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: XFM.
6: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
18: Balancing ang mga komentaryo.
19: Hindi
18: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
20: Nga medyo isong pasalayan.
18: Ini ang Bullseye.

Balik na rin mga katropa sa pamaragay natin, 8-9-16 ha. Medyo controversial ini mga katropa sa buong Bacolod, no? Ini matapos nga pwede nga ginpanugutan sa aton Bacolod Solid Waste Management Board. Kagkonseho sa Bacolod, no? Ang isa ka hiniyo sa Victoria City nga makahaboy sa basura diri sa Bacolod mga katropa sa aton landfill. Gina-check natin paano na imo ang inyong kasultanan. But because may isa pagid ka latest development mga katropa, nga may ara sang effort nga i-review ang ining MOA. So, way ta kabalo sang plastada mga katropa, no? Pero ang nakuha natin, pinakababalita natin mga katropa, nakuha is ang nakapatigayon sang paghinunanon mga katropa. Ang ining meeting nga ginhimo sang Pebrero 10 pa ni 2026 alas 3 sang hapon. Mayara sa mga attendees dito, isa diri ang aton alkalde sa Bacolod, Mayor Greg Asataya, no, ang chairman sa Committee Environment, Councilor Homer Baez, Lady Grace Palyen, ang Liga President mga tropa. We have Glyce D. May Brillante, Basardo, presidente naman isang SK, mga katropa, dari sa Sudat Bacolod. Attorney Mark Mayo, ang City Administrator, ang si Attorney Carol Joseph Chiu, ang City Legal, mga katropa. Of course, there were people present sa pinakabing meeting. Nag-talakay sa sining approval kuntani, no, para sa pag-approve, no, sang memorandum of agreement sang Sudat sa Bacolod, Sudat City of Victorias to avail the facility of sanitary landfill for disposal of its residual waste. No, check on ta ang pinaka-latest development signed ni mga katropa sang secretary to the mayor, attorney Martigo, mga byan, no? Gina-check na ito mga katropa if makakuha kita sang pila kamaritas na ini. Ano ang sinugid ba na? Kay may mga istorya to nga mismo ang Bacolod kuno nag-imbitar sa Victorias nga maghaboy sa ilang mga basura sa Bacolod, no? Ang istorya to daw 30 cubic feet lang ito mo ang ginalaw sa aton syudad mga katropa. Well, lang taon ta sa isa ka perspektibo, ang tagsa ka mga LGO may ara sang solid waste management, no? May budget man sila, no? For garbage disposal. So meaning to say, dapat may ara sila sang ilaman nga basurahan nga pwede habuyan, no? If the local government

Yula o kon cell dira sa aton sanitary landfill, amat-amat naman kaka-fill in. That's why we are extending or ginabakal-gabakal pa kita properties para magdugang naman sa cell no, para sa basurahan natin dira sa barangay Pisa. Sunod ang concern no sang ang concern angot sa waste to energy project sang aton nga sulat no nga ginahambal nga posible pwede ma convert ang aton nga makabasura into energy no pinagi sa waste to energy program sa aton sulat mga katropa. But why pa nang nagsugod may mga proseso pa, may ara pa consultation may ara pa sa mga makabigta posibleng matabo kuno isa ti isa naman to no ang isa na lang distingan ta kun anong plastada sini ari sa ginhimo nga meeting mga katropa ari man di si Jojib ang DILG director mga katropa Christian Nagaynay ari man di si Jojib Agbas no konsehal ni kagawad sa Barangay Felisa Hazel Herbon sa Barangay Felisa Melanie Binyas no I believe isa man isang konsehal dito sa Barangay Felisa mga katropa Sentino Nefras no representative sang DepEd Attorney Juliana Carbon sang MBCCI Junesha de la Cruz no anti baha task force ari pre no nagtambong man to Jomar Tabita no representante sang pinaka importante representante sang EMB NIR okay next Alan Francis Draog no representative sang DOST Father Julius Espinosa CDC mga katropa nagtambong ni sila sugod pa niya Pebrero 19 Jess ang ining meeting sa Sangguniang Palunsod nga ginpatigayon but these are attendees mga katropa ang iban diri naghatag sang oposisyon naghatag sang pagquestion sa sining pag-aprobar no para maghaboy ang syudad sang Victoria sang basura garis pakulod city mga katropa. So, ang ini, nag-angkon sa naglilain ng mga opinion, no? Wait ka ba no kung anong sitwasyon dito sa Barangay Felisa? Wait ka ba no kung anong mga panindugan sa tagsak mga opisyal? No? Kaya wait man kita sang posisyon gid sang barangay, punong barangay sang Felisa mo. Si punong barangay, paran sang Barangay Felisa. But one thing for sure, mga katropa, may ara ta dapat ipatag. There's a lot of explanation I think the mayor itself an explanation sa aton nga pumuloing Pilipinon pumuloing Bacolod nun also ang aton sa Gulay Palunsod we have to explain thoroughly ang intent dala mga katropa kung nga agin pa hanugutan ang Victorias ang pamangkot di why to yahaw sa ila why to yas ang habuyan sa basura or base kinanglan gid sa sulat sa Bacolod sa basura para sa ilang proyekto nga waste to energy program no why kita kabaro kun anong plastada ginan that's why contact kita sa mga officials kubi nota why man sa uy nagkaladula sila ha testing lang dahil kasi makakwata sang update ba oo sa ila anong natabo sa na demand oo gina-check ko diwa alam taong tanay no? Si punong barangay Francisco Hilado kung makakuha tani mga katropa para malabota pero grabe man mga grabe lang post sini mga katropa daw nagulpihan kita sa plastada
sa

0: ang ining garbage disposal, no? Pero sa pondo mga katropa, we'll try to reach out sa pila ka mga opisyal natin sa gobyerno mga katropa, no? We commit to you that these things will be more transparent para sa pila ka mga kuturan ta nga nagahinyo man, no, sang tutuod nga mga impormasyon angot sini mga katropa, no, kay ti pila ka mga bagay nga gusto na dipabalo. Anong intent gid man, no? Ano ang gusto ipagwaon sa Ciudad sa Bacolod nga agin bato nila ini, no? Next is anong benepisyo? Because may duwa, if it's a legal aspect mga katropa, may ara sa mga loopholes, no? Pwede ma pwede mo, no, nga maka-accommodar Bacolod dire sa tanan nga pwede mag una sa basura, provided may ara sa mga guidelines or agreement sa tunga sa mga official sa gobyerno naton, at the same time sa aton nga sa mga requesting party, no. Next is paano ta i-plaster ang ining mga bagay para sa tao? Is it practical, no? Because kita mismo diri sa Bacolod yung problema ta basura ta number one collection, no, gakabuta ng aton nga selula o konselda ng aton nga sanitary landfill. Next naman mga katropa is concern environment da, no? Alikurusan ninyo natin ang chairman sang Committee on Environment. We have Councillor Homer Baez. Councillor, good morning. Welcome sa programa, sir.
1: Yes, good morning. Pasensya kid kay. From flag ceremony kag may mga likutan pa din subong sa government center.
0: Oh, pasensya kid, Councillor. Nagkwa gamay oras nimo. Councillor, gamay lang background. Paano na come up ang MOA kag ang paghilisugot sa duwa ka sudan nga makahaboy sila basura diri sa aton landfill, Councillor?
1: Well, kin explain man kay na ni Mayor Greg sa during sa flag ceremony na nag sulat ang Victoria City, binagi sa kay Mayor Bantog na kung pwede makadump sila sang ila residual waste sa Bacolod sa landfill. Kaya ang ila landfill subong is under construction pa. Ang iya ginalantaw nga window period mga isa ka tuig.
0: One
1: but
0: year.
1: As of now, yes, right.
0: One year ang length of dumping, Councillor. Yes, Councillor, go ahead, sir.
1: Ang status subong proposal pa lang. Wala pa let's say makadump ka sila, nagkakinanglan pa sila sang approval sa sanggunian panlunsod kag tinatural review ang mga conditions. As of now, kung sa from 1 to 10 let's say ara pa lang sa level 1 ang ining proposal.
0: Why pas ang concrete kay ang nagwa to kinaprobahan na sang Solid Waste Management Board naton, Councillor? So hindi pa ni.
1: Yeah, actually ang Solid Waste Management Board more ni siya sa recommendatory. Hindi man ka siling hindi ang Solid Waste Management Board kay ang ining request is legal. Ginapractice ini sang halos pila ka mga LGUs outside Bacolod, like Bayawan, Cebu, Iloilo, kadamo nga mga LGUs kag under supervision sang DNR na may ara landfill nga damo-damo ang nagadump ng mga local government unit. That's why ang proposal per se hindi illegal, that's why hindi kabalipad si Solid Waste. Pero ang may final nga desisyon amo ang sanggunian whether tagaan authority si Mayor Greg nga mag enter into a contract with Victoria City.
0: So floating pa rin Japon. Councillor, if you were to ask, is it practical? We know it's legally binding because it was then practiced sa mga LGUs. Even Metro Manila is doing that sa Smoky Mountain something. But is it practical? Because we have problems sa, may concern ta sa mga cells na ito. Damo ang nag-dugang ta, nag-expand ta to accommodate sa mga waste na ito sa Bacolod. And here comes ang Victoria's, mahaboy pa di, which additional naman nga basura nga i-accommodate sa ito landfill, Councillor.
1: Well, I don't know kung paano talantawo ng sitwasyon in terms of whether practical or ano nga. Pag-evaluate natin. But ang gin-explain kayo na, ang iula o idulong sa Victoria City, once a month, kag initial between 6 to 8 cubic meter.
0: Uh-huh.
1: Ang kadukoon niya, isa ka mid-size ang compactor. Kita tani may compactor na lagko. Mm-hmm. Ang iya mid-size. Uh-huh. So once, ang iya idulong sa landfill is only residual waste.
0: Uh-huh.
1: Meaning, sa isa ka bulan, kaisa lang gid siya magdulong, kag hindi na correct ang impression nga ang bakulod, ubrahon, basurahan sang Victorias. Wrong na siya nga klase impression.
0: Okay.
1: Ang ilagi lang sang Victorias once a month, isa ka mid-size compactor nga residual waste, amo lang ang ilagi na ayo for the meantime, nga ang ilalandfill, ilapagi na under construction.
0: So, Councilor, hindi ni adlaw-adlaw nga ulaay sa basura?
1: Hindi ni sa adlaw-adlaw kag 8 cubic meters lang ang kadakoon ang volume niya sini.
0: But
1: on the other hand, ang ginalantaw mo lang ni Mayor Greg bilang, you know, kabudlay magbalibad sa isa ka LDO nga in need nagapangayo rescue, gapangayo tabang sa kasubong niya ng LGU. Kaya ang bahal ni Mayor, how about kung ang bakulod naman pila kadlaw ang nagkinahanglan? May trahitya, may kalamidad, nagkinahanglan ang gulig sa kasubong taman ng LGU. Kagini ng LGU, maniraman sa sangya sining response. Kasi nga, hindi man kami magbulig sa inyo kaya mas may bululigan kami di. Amo na yung perspective na paglantaw ni Mayor Greg. Good like it pala for Bacolod na mag-extend sang bulig sa Victorias na nagkinanglan sila subong sang bulig in which sa isa kabulan kaysa lang sila mag-dump sang ila residual waste. Like it bala sa Bacolod niya magbulig, mag-akomodar sa ila. Kaya hindi man ni lifetime, balimiyar Greg sa i-explain niya kahina, hopefully, i-desisyonan in isang council sa isa kapag lantaw nga. Aside from legal, ang moral na aspect sini, ano ba lang standing sang tanan kung sa mo sini nga pag-picture out naton sang request sa isa ka LGU.
0: We carried out ang ininga position sa alcalde, councilor. On the other hand, what will stop other cities to dump their garbage since kami ara na sa agreement nga pwede reference abi for example lang aton bago pwede man kami ka dump dira because nga ti gubaman we understand nga sudad councilor Bacolod ang nakaplastar sa for sanitary landfill nga amo giniyang specification sa DNR naton councilor.
1: Yes, I think iba nga mga LGUs like Talisa, sila mga may-ari na sila mga landfill. Ang Victorias actually got tinguha man nga makapatapos ang ila sining landfill kay gina insist man sang atol sini EMB nga ang tanan nga mga landfill manging compliant it according sa ginaset nga standard. Walang sanggunian, mamati mong kami actually at the end of the day kung ano ang sentimento sang pumuruyo sang Bacolod nun. Dira man kami mag base sang amon sini decision. It's not sa kung ano pa nga mga istorya or ano pa nga mga opinion. What is best for Bacolod? Dira kita mag-upon.
0: Sa may review pa ni ng taon nyo pa ni Councilor, no? Kung anong pwedeng mahimo sang syudad as measures or parameters sa dumping so far. Din ang focus natin, din lang taon, din posible lang taon sa Sekretaryo ng Palusod ang mga regulation, Councilor.
1: Number one, ang kaya pa bala sang aton landfill na mag-akomodar sang ila sining request. Number two, wala pa kita ordinance parte sa tipping. Meaning, kung, bala, ang iban nga mga LDUs, ang iban nga mga landfill, may-ari ni sila ginatawag na tipping ordinance na kung mag-ula ka according sa volume, amuningin mo sining balayran. According kay Mayor Pena sa flag ceremony, ang gina-offer sang Victorias, 1,000 pesos. Ang per cubic.
2: Meaning, sumabayan.
1: Kung may 8 or 6 to 8, meaning kada bulan, may balayran sila sa siyudad na 8,000. Hindi kasubong sa ginapropaganda na may kwartahan ay naman di, may ara naman WTE nga factor. Kasubo ba lang na hindi ta makuha ang objective na pagplastar sa isyo. Kaya kadamo na nagasinakay, ikabalo naman ta may mga group, GC nga antay ginagamit sa ibang nga politiko. May ara naman nag-intra sa isyo nga wala ya pagin makita ang bilog ng detalye. Nagahaboy na sa sangiya nga desisyon. Ngati ang siling ni Mayor, ano gitbi ang 6,000 or 8,000 kada bulan nga income ng kasyudada kung income lang ginalagas. Pero kung ang ato naman niya, inter-LGU courtesy kay nalista ng isa ka LGU, may ara malang ta kapasidad magbulig, why not? Pero kung wala ginman tayo kapasidad, natural, hindi ta makatag-assistance. Kaya kung base pala pila kadlaw, si makulod naman kinang magkinagakilanglan bulig. Kag may ara LGUs nga may kapasidad magbulig pero masiling sila yate. So rigid kay mas ginaparioritize namon ang amon like may mga sunog, may mga trahedya, may mga kalamidad. Ngayon di unahon man namon. Although may kapasidad sila nga magbulig sa siyudad. Ang principle lang nga no man is an island. Dapat amuning pangkabilugan na paglantaw pero at the end of the day, kung ano ang gusto sang bakulod nun, amo na yung amon sundot.
0: Ginaklarong ko lang kang counselor, hindi nilibre ang pag-ula nila sa basura di sa bakulod dyan. And indeed, man informantary purposes sa pag-accommodate sa sundot.
1: Aranas sa kontrata kung pila ang balayra nila. Kag may ara man sa kontrata kung ano sila kalawig na mag-ula. Kag ano kadamo sang sana siling nasa isa ka bulan ka isa gilang sila magdulo. Based sa proposal. Depende sa bat sana siling nanamon. Mamati kami ah sang sentimento sang pumuluyo kay sila man ang mag-decider mag-gambal kung gusto nila ko kunin.
0: Councilor, may ara sang set na nga ano no nga meeting sini nga sa session ninyo.
1: Well, actually ang committee on laws kasi kontrata na isa mo hindi na gani ang akong committee ba nga committee on environment. Ang committee on laws headed by Councilor Espino siya na magpatawag makandak sang consultation committee hearing or public ang tanang na mga nag oppose pamatian. Kag ang Victoria si patawag taman sa ila sini nga proposal. Kag dira kung whatever the result dira kami mag-decide na makakatapos ang sanggo niya.
0: With that, Councilor, damo sa mga post, damo sa comments na, damo na opinion, ang imo mensahe, Councilor?
1: Well, ako yung ginapamatian tanang sila. Ang ila lang tao nga mangin problema sa siyudad nga mangin alabuyan sa basura, which is not correct impression. Kag, at the end of the day, ang interes ng babulod noon ang mukina diya mga ibabaw, hindi kay kunday kanday sin o ng mga intereses. Kaya mag-decide kami according sa legal, sa moral, na aspeto. Kaya mukina man ang kontrata mo. Ang kontrata, it should be legally and morally sound ang isa ka kontrata before siya matabok or aprobahan sa sanggo niya.
0: With this, Councilor, thank you so much for the time. Salamat, kid Councilor.
1: Badamo man nga salamat kag mayong aga sa tanan.
3: Talakayan! One on one.
0: Inyo naman yung mga katropa, si Councilor Homer Baez, chairman sa Committee on Environment. Dari sa atong programa, angot sa ninyo dumping ng isyo sa basura sa sudan sa Talisay, mga katropa. Damo nang lalapta ng mga isyo kag balita sa ninyo. Pero we'll see. No? Ang Sangguniang Palusod ng Balina, this is not final yet. Because ang istoryanta pa is the finalization sa kontrata between the city government of Bacolod and the city government of Talisay. Ulat laton tani kung paano mga katropa. Pero tiyan mo na bala, damo sa nagaginawa ng mga opinion, damo nga ginawa sa mga balita nga ti Bacolod ba, ng alabuyan sa basura. I-check tabi mga katropa lang taon ta if makalabot kita sa pila ka mga official sang gobyerno mga katropa. Pero amo to ang ginabal ni Councilor Homer Baez nga wala pa sang final pa ni, no? Wala pa sang hindi pa ni final tanan. So let's look on to sang possibility basi may pagbag-o pa. And this is not given for free. May bayad kuno mo, no? Pero tipi lang nahot lang itong bayad. Ang atun man hindi mga katropa, if it's practical, if it's morally right, because question of legality mga katropa, practice na ni, na practice na ni sa iba't ibang lugar, no? Pero ti, ano naman tsura sa makulog siya na ti? Amutob lang ang bal nga ti, paano ta pong ganing iban nga hindi mag-request sa paghaboy sa basura nila kung kita mismo kinabato kali. Check on ta mga katropa, no? Ang pinakamalitest development, tanong ta, if makalabot kita sa mga opisyal sa barangay Felisa, makakuha kita. Mahaboy ko anay sa mga commercial ko, Chef, ihaboy ko anay. Pagkatapos, balikan ta ni ang istoryahan na ito mga katropa, parte ni sa issues ang basura dira sa barangay Felisa. Pagkatapos, mga panumdom, standby. XFM 90.3 Supple Plus.

0: Sample. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Pag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assistive pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assistive pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Balansing nga mga komentaryo.
12: Pwede,
13: nga nag-atrust ang public opinion.
11: Objective.
13: Prangka,
11: kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
11: Ini ang Bullseye.
15: Balik kayo mga katuro, papira ka breaking anay.
16: XFM Breaking News.
15: May aras ang shooting incident nga nagluntad to sa Purok Langis, Banago. O, kwanta man itali mga katuro pa. O, initial ang impormasyon. Wait katuro pang France, Andrew Burgos. Katuro pang France, may aga.
17: Yes, katuro pang Irwin, may nataboni nga shooting incident. Sinilang din nga aga.
15: Uh-huh.
17: Dari mismo sa may bahing sang Purok Langis, Barangay Banago, no? Dari sa Masyudas, Bacolod.
15: Uh-huh.
17: At nalikarong padulungan ng area, para may baluhan, nalikarong Irwin ang kompletong detalye.
15: Uh-huh.
17: Angot sa sininga insidente, no? Kahit sa karon, nagpatay pa rin investigasyon sa kapulisan.
15: Uh-huh.
17: Angot sa natabo naman nga panibago nga, Femen, Katropang Irwin.
15: Uh-huh. Sige, sige, Katropang France. Balikan ka naman.
17: So, Katropang Irwin, no?
15: Uh-huh.
17: Para sa Atlas report, is Katropang France, Andrew Burgos, sa mga paglanakit, makasakasawaan, magpamanyos ang Santo Blas Herbal Oil. Para sa nagawagyan ni Pilipinas, Pilipinas, sa XFM News.
16: XFM Breaking News. XFM Live Reports.
15: Isa to ka-shooting incident, mga katropa, ang ika-cover natin sa mga gaga. Angot sa isa ka pagluthang no sa isa naman ka persona dito sa Langis, Siligid lang aga. Init ang area sa Banago, magsugod ka barangay 2, barangay 3, no? Patapos kadto ka sa Banago, no? Linya nito na mo. Ano naman ang latest na demand? Anong matabos na demand? Ano ang anong kausa sa pagpanglutang naman mga katropa? Dito, kwaon to na ha. Bantayin nyo lang sa mga public affairs programs ng XFM. Doris Bacolod, tatag na aton pirak malintas updates na mga katropa dugay-dugay sa aton nga para tuntunan sa aton programa. Doris sa Bullseye. Daw ka sa Germans Bakulod, subong ba? No? Damo sa makita bo, mga katropa, nga ginatadaw ta, daw nag-kibot sa aton subong ganyaga. Pero sige lang, anong takiti amo na na nagkakalatabo subong? No? Ulat na tonta lang, mga katropa, if marabot pa. Pero kung hindi ta marabot, pwede ka mo katutok, mga katropa, sa Facebook naton, no? Sa XFM News and Public Service Authority. May ara kita sa latest update ni shooting incident naglunta dito sa Purok Langis sa Barangay Banago, okay? Or karon dugay-dugay sa aton sentro ang kompleto, no, nga detalye sa ining naglunta nga shooting incident, mga katropa. All right, sa Public Affairs Program ang live naton sa Facebook. Check naman dugay-dugay, mga katropa, basi maka hatag na sa mga latest update, mga katropa, dugay-dugay ang aton nga patrol. Pero ti abra, no, balik-balikan naton sa nabilin nga mga ginutlo nato, mga katropa. Balik-balikan ta ang isyu ni karon sang Barangay Felisa. Now, duha ka bagay ang gina-consider naton. Is it morally right, mga katropa, ining mga agreement sa tunga sang Victorias kag sang Bacolod, mga katropa, which gi-clear man to sang Committee on Environment nga this is yet to be finalized. No, sang aton sa Korea Palusod, talking about sang kontrata, anong parameters, anong regulation probably nga pwede magrihan, no? Kay ti question pa sang ginambal to incineration, mayara sang waste to energy nga tawag sa nadi nga concern nga kinahanglan damo sang duga nga mga basura nga ibutang to para in preparation sang waste to energy program, mga katropa, dito sa Bacolod. Pero lang taon ta, no, ang pinaka mga bagay, mga abiyan, anong plastadas na di, ano ang pwede nga madiskusyonan, kag anong benepisyo sa Bacolod di, mga katropa. Kiti, ang aton ka mga move, aton gihod sa Ngoripolusod, is it nakaangla Japon sa interest Bacolod, Bacolod nun mo. So, anong interest Bacolod? No, probably, basi may problema kita ko, no? Basi pwede man takahaboy ito sa ila, ha? Sa mga basura ta. Though, naghatag ang impresyon ko, naghatag ang aton syudad sang leeway sa mga katupad niya mga barangga nga syudad nga nag-ayo nga pwede kung pwede sila makahaboy sa basura. No? Isa sa isa kabulan ko mo. Hindi adlaw-adlaw. No? Amo na ipag-klaro sang chairman sang Committee on Environment, mga katropa. Tanawon ta, no? Ano pang plastada sang marabot ta pa si Councilor Tistingan tabi. Kayo doon nag check ta lang kung makakuha pa ta sang iya statement dito. Para nang taon ta, kung ano posisyon sa tagsa-tagsa ka mga usual sa nating kag sa San Unis sa Nisugod. Ang meeting to is February 10 eh. And then naglupok balita ni just the few days ago. Kita na kibotman, no? Gina-check pa natin to mga official natin sa why sa si Kapitan, distingan ta. Basi malabot naman siya. Maka-istorya man ta sa iya. Kung anong posisyon nila da. Oho. Ang may say gid man is ang Barangay Felisa eh. If okay sila, kung hindi, galing tingong kisa, kung okay sa babaw, okay naman sa dalong. May istorya na baho, may istorya na sa puno ng aton ng mga cells. Pero ti, ano gid ba na ka namuon ini ang ginahaboy mga katropa? Tanong ta sa mga guidelines mula sa kontrata, wala man sila. Ate, sige lang. Okay, si Kapitan, kinanglan mo ganyan sa kantuan mo? Si Kapitan niya gusto niya ganyan makantuan para personal na ng istorya. Tanawad na. Wait a oras, galing o. Buwas naman ta mga katropa sa aton nga talakayan. Bantayin nyo ang latest nga update sa ining mga tupiko ginaistoryahan ta. Follow up karon sa sentro, no, with katropang Franz Andrew Burgos. Pero antes ko mapaalam, greet ko niya na yun basi akiganto ni karon nga hindi ito ni mga greet sila ang mga katropata nga naka nagpamati sa XFM. Thank you, salamat gid ha. Ang aton nga mga katropa, we have Shirley Arevlo, thank you. Maing aga.
8: Thank you.
15: Si Ma'am Lia Lobrado, thank you man. Sa kay Nena Arevalo Katoliko.
8: Thank you.
15: Sa kay Girly Sobrado, thank you so much. Ma'am Elvira Gilogo.
8: Thank you.
15: Thank you. Lydia Tolentin, no? Good morning from Asenda Flora Estefania. Thank you.
8: Thank you.
15: Sino pang nalimtan ko? Andy Molieno. Oo. Like kami diri sa Sipalay, kuno sa Sipalay kami, Sipalay City, Canturay, Molinido family.
8: Thank you.
15: Kag sa kay Marivec, Jory Castin, sa Barangay Felisa, Moms members ni.
8: Thank you.
15: Kag sa kay paring Vincent Helbolario.
8: Thank you.
15: Nakatutok sa programa. Salamat. Hindi nyo man pagkalimtan ay like and share man ang page ta XFM Bacolod News and Public Service Authority para magdamu-damu man ta, para magkilit-anay man ta pirmi, para ma-notify man kamo kung may mga bag-ot ta. Sa ngalan sa aton nga technical partner katropang Jonel Absay, sa aton nga station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton nga CEO President Dr. Rimilito Oy, ako naman sa katropang Win Salira sa Gapaanam. Was naman mga katropa. God bless.
12: Bullseye XFM 90.3
18: Santon Gold Live Testimony.
19: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
18: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
6: Si Michelle Legale is

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay aratulis mga balita blamay sung amin bigit sa mga DJs nila kanya.
5: Wala sang konkretong asapan. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
2: may how kita pa.
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga XFM gid how?
6: Timo.
5: XFM 103.9.
7: Isa na naman kamaayo nga adlaw para sa tanan. Istorya naman naton ang isa sa pinakakumon nga kondisyon ukon balatian. Sino nakahibalo kag nakabati parte sa appendicitis? Bayaw kamot, bao do halos tanan nakabati. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Bao ay gid sumay nakbayaw kamot. Pero ka smile sila. Very good. Nami nga timing ni. So istorya nato ng appendix diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Diri ana kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalom nga parte sang aton siningatyan. Diri ana siya nagatapik sa may large intestine nga tudlo na siya kadako kag ginabatihan nga may duha ini ka primary functions nagasuporta sa immune system kag reservoir sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon dako ang iya sini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sang aton sini nga tiyan kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. Buot silingon may inflammation gamay ini siya nga pouch nga nag-aapid o kung nag-aangot sa large intestine.
0: Edukasyon para sa ikayong lawas.
7: Kag painful ina siya kung may appendicitis kahit tungkol may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon kung i-remove mo ina siya, why man ginsang harmful nga may dulot sa aton lawas. Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptoma sina masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa imong sininga tiyan, kag nagabalik-balik ang sakit, sa madula, sa masakit, sa madula, sa masakit, pag uurit ka, kay nagapanalaytay ang sakit sa tuo nga bahin sa imong tiyan. Suno man sa pagpanalausaw ta, kung tanugon mo, maubo ka, kag maglakat-lakat ka, masakit, dula nga na mo magkaon, lain matsyag mo, kag occasionally nagmaka-experience ikaw sa pag lupot-lupot. May nabatihan ko na gani nga ambal sa mga katigulangan. So, na pagkatapos mong ganikaon, pahimunong ka na gaya kalumpat-lumpat. Kaya karoon, appendicitis kagit.
0: Edukasyon para sa ikayong lawas.
7: Paano ma-prevent? Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
0: Evergreen Herbal Capsule.
7: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
0: Evergreen Coffee Mix.
7: duha ka mabakod kag mabaskog nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sini? Storyantang turmeric nga sa kape, araman sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti-inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sa turmeric, ang yasin nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong inis ang activity sa principal protein nga nag-regulate sa inflammation. Ang balungay may anti-inflammatory properties man. Ngagun sa din, nagapugong ini sa mga inflammatory enzymes. Agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang. Di ganyan isaluyot. Huwag sila kabalo nga nami ini sa hypertension. Imuon mo ni tsa. Dula, sakit sa ulo mo. Mga sakit sa tiyan. Kagiban pa, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative. Na laxative, mo na siyang anti-constipation bla. Bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon ng margoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na makapaghanagan sa swelling kag inflammation kag makaprevent sa pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapaskog nga immune system. Nag-support sang immunity maning barley grass, wheat grass, kag ang vitamin C nga ara sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin nga may kape ka na, protektado ka pa. Ay di tamanggali pagkalipatan ang mangustin. Ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee mahimo nga makahatag sa benepisyo sa pag-amlik sang colon. Di colon ta mo ng small and large intestine, di din blagatapik ang appendix kaya ra sa large intestine. Other than that, makabulig man ini sa pagpanamig sang function sa aton cardiovascular system. Mahimo nga makabulig nga mangin healthy ang aton body tissues.
0: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
7: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. XFM Network Philippines.
6: Mga katropa,

0: kasakit sa nabong kung aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Patigun ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugnan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Kumusta naman mga katropa namon ng mga suki sa kahanginan? Sa semana nga ini, isa na naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini, alin sa aton suki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan, Tina. Malipayon na sila nga nagapangabuhi sa iyang abana nga ihinago lang naton sa kay Kurt. Nagatrabaho si Tina bilang pharmacy assistant sa isa ka butika. Nagapatuigon siya sa to sang 27 anyos. Kay tungod wala pa siya sang boyfriend, nagplano na lang ini na maglaon. Apang, isa ka insidente ang natabo sa dalan ang nagtulod sa iya. Agud tilawan. Kung matuod gid man, ang ginatawag nga love at first sight. Isa kaadlaw sina sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Tina nga iya ginpasako kag aton man hatagan sang kabuhi diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan
1: wala kang dilian nga gugma.
2: Aga pa mga pasaway sa dalan, ho? Nga traffic naman niya man. Pidisgrasya naman guro sa unahan, ay. Uy, hala. May lalaki ka nagadalagan pa kadto sa akong direksyon, ho? Kami dalang kapatanong. Uy, Diyos ko, malikaw ako.
3: Hindi, natumba ako. Agay.
4: Hindi, nadakpan mo ako.
5: Madalagan ka pa, ha? Aming kutsuyo
4: nga yan! Ginubag mo kamot ko! Kagnagaw mo sa ako ng patalong!
6: Wala na! Pansok!
2: Snatcher, gali siya!
5: Animal ka? Animal ka na snatcher ka?
4: Hindi ko ito yung boss! Hindi! Agay!
5: Hindi ka pa, ha? Dito ka, explika sa presunto!
2: Ano na ito, pulisan? Patindog ako!
5: Miss, okay ka lang din, ha?
2: Kwan? Oo. Ala, nagwapo sa iya. Sabi ko, di malas na ako subong. Kilapitan lang ako malit sa obra. Apang, nakakita mo na ako sang angkel sa duta ba? Malakat na lang ako, pakad ko sa lubrahan ko.

ka familiar sa babae nga to kay na. Kagwapa siya. Tani, magkita ay pa kami liwat ba? Kagamay man lang sa bakulod ah.

0: May nagtawag sa cellphone ko. I-check ko abi kung sino ini. Hala, si Mama. Sabton ko ah. Hello? Ma?
1: Ang imo nga balo, nabilin mo naman diri sa lamisa.
0: Hala, dalipat naman ko, Ma.
1: Dad, te, kaigo pa ng kwarta mo? Kung magbakal ka na lang sang lunch ako,
0: okay lang, Ma. Don't worry. May extra pa akong kwarta.
1: Amo pala. Kung wala ka na sang kwarta, upod ka na lang karon kay Papa mo pa uli, ha? Katuwi lang siya sa terminal sa Libertad. Kaya nagbiyahe siya subong.
0: Okay, Ma. Tagwan ko lang si Papa karon. Kung ano gidman.
1: Ah, sige, sige.

0: morning. Ano naman ang tabo sa among Disney princess? Nga nga aga ka po doon dinumog sa pito ka mga Prince Charming.
1: Hay ambot. Kun kabalo ka lang, sir. Kung ano nga tabo sa akong aga pa. I don't know kung malipay ka man.
0: Anikaw, spiyoks na please.
1: Hi, sir. Pwedeng kakulba ako kay ina mo. Samta nagalakat ako pakadto diri sa store. May snatcher ako nga nasugata. Pusa kakulba ko. Kimidala siya nga patalom. Naglikaw kong tani ako. Apang na-outbalance ako kung natumba. Ay, Diyos ko. Kadamos ang tao. Kahuluya.
0: Oh, tapos? Ano na yun ang natabo, Tin?
1: Kabalo ka, sir. Wala ko yun ang huya nga. Nagkaya ako sa dala niya, ah. Kadaw nakakita ako sang anghel sa kagwapo sang lalaki na nagdakop sa snot, sir.
0: Oh? Ano?
1: Oo, sir. Kagapagwapo siya mo. Ulihi ko na lang napensaran. Paano kung ginbuno ako sang among snatcher?
0: Tikundi, na-headline kita kong tani sa balita pareho sini. Ang babae nga manuglaon, jutaya na lang mabunan. Kinilig pa!
1: Tuod man, sir, kung makita mo lang, sigurado gid mahulog ang mga panty.
0: Oh, we, te, nakuha mong iyang ngalan, kay istok ka siya sa social media.
1: Ay, sad life, sir. Kay wala ko ginakuha ang iyang ngalan.
0: Hay, tanga to the max.

0: Hoy, pre. Do bata mo man lang nagatabok, ko? Oh? Si Iyada, tina?
1: Sigit matuod, pre. Ay, maayo lang kay Ari pa kung nga nagaparking.
0: Pira nag-anay na si Iyada? Wala pala sa plano magpamana.
1: Ay, sus, pre. Pamana nga. Bisan isa ka nobyo gani, wala? Ginatulod na namon ni Mamaya nga magnobyo na. Kaya nagatigulang na kami. Para nga makauyat naman tanis kami sa apo namon, eh.
0: Ay, graduate naman na siya, no?
1: Ati, oo, eh. May stable naman ang obra. Ay, malaon na gurong ihada mong ina, pre.
2: Pa? Maayong hapon. Ginalibak niya naman ko ni Maninoy, ay.
0: Abot mo gid ihada.
2: Oo, Maninoy. Kadyo tayo na kung makasandad. Sabda na gatabok ko, no?
0: Bopilya, gid ka bala ihada mo.
1: Oy, ari ka man gali, Tina.
2: Ay, gusto gid si Mama. Nga wala na ko inong piti pa uli, pa.
1: Oy, nga naman. Nalimtan mo naman ang imo balon panyaga, ay.
2: Pakot mo gid, pa. Ay, ambot man gani, ah. Nga kamalipaton sa ako niya. Gin ko yun nagsunod dyan man. Si imo giguro pa, ay.
1: Ay, kung magambal ka, guro, nga ang kagwapa mo, sa ako na kasunod, mapati pa ko siguro.
0: Abugin, pre.
2: Gulas, hapit.
1: At sige, sige na. Sakay na kay, mapauli na kita.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagka

para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Toy, pangita ka to sang uyab ligad, oh. Ang nagabantay blas ang tiyanggi ni Marian.
1: Sino naman? Ikaw lang itong crush niya, ha? Idoso mo pa sa akon ba?
0: Pre, daw nagadugay bala. Daw nagaduda na ko sa imo. Ano gid balang type mo? Babae o kung lalaki? Basibla ko na kung naluyagan mo.
1: Tinapungol talaga na karoon. Meg, sa subong nga panahon, unahon mo anay ang pagpadamo kwarta kaysa sa mangita uyab. Maabot na niya sa imo, Yamig. Ano galing hambal ni Lord? Iatag ko na sa imo sa husto nga tiyon.
0: Araw-araw na ginang imo, Yamig. Gwapo sa imo. Mayang man ang tindog. May abs man. Bonus na sa mga chicks. May kwarta man ang pamilya nyo. Galing allergy ka man niya sa mga chicks.
1: Maabot na gani, Meg.
0: Toy, ma-35 ka na dugay-dugay. Oo. Oh. Sunda ko bala. Tatlo na akong subang-subong.
1: Hindi, kuya, magpareho sa imo, Toy. May dream girl, kuya. Ugaling, wala ko pa siya nakita liwat eh.
0: Sinuna? Atong babae nga nakita mo nagligad sang naglaot ka sang snatcher sa downtown?
1: Wala na sang liwan, Meg.
0: Ano?
1: Oh, Meg. Matahom nga babae. Hindi ko gani sure kung din ko siya nakita. Antes ang among hitabo. Kay ka-familiar ang iya nga tsura sa akon mo.
0: Unano? Kimpo mo na gito. Wala mo pagin pangayo, bisan ngalan niya lang anay sa

0: sir? Ano tanong yung mga baklon?
1: Puro ganing kabulong para sa iblad. Arigling resitaw. Kagabalan nyo sa lang dayon, sir.
0: Amula ni tanan, sir?
1: Oo. Thank you, oh.
0: Welcome.
1: Wow. Kagwapas ang ila, digali isa ka staff, oh. Picturean ko blas ang sikreto.

0: ari na galing imo order kag chains.
1: Ah, okay, good. Thank you, ha. By the way, pwede ka pamangkot, sir?
0: Yes. Ano tanong, sir?
1: Sino nga lang yan, sir, ho?
0: Ay, nga man, sir, how?
1: Wala lang. Kagwapa, bisay, eh.
0: Oh, sus, ah. Abi ko kung ako nang kapuahan mo. Joke lang, sir. Ah, si Tina Marie ang iyan name sina, sir.
1: Amo gali? Ate, sige, sir, ha? Ay, ma'am, gali!
0: Yes, that's what I like. Balik-balik lang, sir, ha?
1: Ah?

0: Oh, are ng amigo mo?
1: Hmm? May dala pa nga kape kag pandesalo.
2: Meg! Meg! Ah, mayong aga na na, Meg. Ah, Chaylita, good morning.
1: Mayong yum-yum, wow. Aga ka pa ba?
0: Good morning. Magtimpla pa ko tani kape. Ako nang dala mo?
2: Uta. Imuning dala ko nga kape ah.
0: Mau asalamat gida. Uti, wala kang isang irito kay Kurt na uyab. Nagsulod na sa bingguhan ang edad ko. Ambot ah, san o pa ni mga sawang bata kuya ah. Isaan hindi na siya mga sawa, kag apo na lang ihatag niya sa akon. Hay, wala gid.
2: Amo gid ta. Pigawan ko ni daan kay Chris mong. Ang manok na gid ang nagapalapit sa iya. Nagabugit-bugit pa.
0: Ote, sige ha. Padayunan nyo lang dang inyo pag-istoryanay ah. Kay makanton ako sa garden. Bitbiton ko na lang ang kape ko.
1: Lakat na tuma. Aga ka pa imo yan nag-rap.
0: sige ha.
2: Pero labay man ang akon, Meg. Kagapon, Bla, kundi nagpabutika ko. May nakita ko dito nga matahong nga pharmacy assistant.
1: Ara ka naman. Basi ikaapat mo man ang subang ang inding ha.
2: Ari man niya nga. Ano naging yung panulukan mo sa akong now?
1: Ay, hindi. Basta daan may istorya ka nga babae. Nakakibuta lang ko. Maninoy naman ko after 1 year.
2: Hindi, Mika. Laini ha. Para niya si mo.
1: Ay, hindi ko na yung basta halin si mo. Kundi hindi mo na magiging pudyot na babae.
2: Ari man niya nga. Kagwapa gini sa iya, Yameg. Ginpicturan ko sa gani para si mo.
1: Ambot si mo da. Aga ka pa bala mo?
2: Anay ka bala. Eh, pakita ko si mo. Kuhaan ko bala nga akong cellphone. Oh, ari. Ipakita ko ni Simo. Ari sa pailis, oh. Ari, oh. Lantong abla, oh. Ara, oh.
1: Ay, ho. Tahom tuod. Tahom iya likod. Nagatalikod man, eh. Likod man lang ginpicturan mo. Hindi ang iyang itsura.
2: Kita nga kawat na nung picture ko siya po.
1: Te, kita mo gidlang.
2: Amo lang niyo, ah. Para nga magpati ka. Update ko karon tapos tapangapi.

0: Abakal kita sa butika. Akong bahala, Simong.
1: Andaman mo lang, ha? Kung ginatripingan mo ko, ha?
0: Tripingan man? Salig lang blasakon?
1: Basta ikaw, Yameg. Walay kuya salig mo.
0: Subong, Yameg, saligi ko. Kay sulit-suliton mo, Ged, ang pagpasalamat mo sa akon.
1: Ate, okay. Popol to Simong.
0: Ayos, ha?

0: pare na kita sa guwasang butika. Hinugay, tinurpe da karon ha?
1: Tinurpe man? Hindi kuya torpe, no? Nagrespeto lang kuya sa mga babae.
0: Ako galiyaw? Wala?
1: Wala, gidi.
2: Good morning, sir. Anong baklo naton?
1: Hala? Siya?
0: Miss, may bulong ka mo sa nagalain ng tiyan?
2: Sir? Pilang edad sang mainom?
0: Kwan, inang... siya ni galing mainom niya, ma'am, ho? Gina LBM na siya mo.
1: Huuna lang pala. Ari man niya nga.
3: Miss. Nagalain ang dyan ko. Daw may LBM ko.

0: FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kun luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba?

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Tapoyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Sunthon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Sunthon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Sunthon Plus Gold.
3: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sunthon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sunthon Plus Coffee ka na. Sunthon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus.
7: and 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
8: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Jaime, sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipik.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika, Santhon Gold, Coffee Mix.
6: Ako

interview sa mga personalidad na naging sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro, sentro, sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Kagkaroon, yari ang

0: M. Deuce Central.
1: X7 Time, alas 10:43 na mga katropa. May aga siyudad sa Bacolod, probinsya, sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa buong bahay sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: Sentro!
1: Mga katropa, today is Monday, July 6, 2026. Bago naman nga si Mana, oh. Sininga bulan sang Hulyo. Wakadasig lang mga katropa. Kagsubong agang inyo dari kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita dari maginopda na ay humali na last 10:30 to balas 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga ito dari tutukan talakayang kagdiskusyonan. Sining adlaw sang Lunes. Kag sa mga katropa na ito dari nga nagatutok na humali kay Ina pa. Tiprano, pas lang nga nagupod dari sa aton. Arena, no? Pisana nilang ilan nga mga obligasyon, trabaho. Mga importante da nga mga ilikuton sining adlaw sang Lunes. No, tingway pa natapos ang weekend. Subo mga tropa padayunon. O tamyawon tas lablan ay sang maayong aga. Dra, good morning sa inyo.
0: Sentro.
2: Di na kamo.
1: Ah, ginapangita na kamo. Sa mga nagka-monitor dra subo sa ato ng XFM Bacolod mga katropa. Babatian ninyo kami. Sa radio frequencies, ga 103.9 kag 96.7. Meron man kita mga katropa no, sa norte nga bahin sang probinsya, ang XFM Sagay City. Sa radio frequency nga 87.5 mga katropa. Kag sa sur nga bahin sang probinsya, XFM Kabankalan City naman. Sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City mga katropa. Sa radio frequency nga 101.7. Samtang niyara kita mga katropa sa social media, no? Kabalo kita nga rin ang tanan sa social media, nagatutok. Malantaw nyo na kami mga katropa kagbabatian. Sa Facebook, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Amunang aton ng official Facebook fanpage, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga katropa. Kag sa YouTube, niyara kita XFM 90.3 Bacolod. Hindi ka mo magkalipat ha, bangod may arana kita sa official streaming apps ng XFM Philippines mga katropa. Nga inyo ma-download nga libre dra sa inyo nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyo dra ma-install kag ma-download nga libre, no? Kag inyo dra ma-access ang kapin sa 60 stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao mga katropa. Kag mayara kita sa ginatawag din nga text line sang XFM Bacolod naman. At ang text line mga katropa mo ng 0915-628-7926. Sa liwat no, 0915-628-7926. Amo na nga to, ang hotline number sang XFM Bacolod.
0: Sentro.
1: Subo nga, gamang katropa, ano pala mga kaundan sa aton nga tutukan, talakayon ta, kag-diskusyonan. Sining adlaw sa Lunes, diri lang sa Sentro.
0: FM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, dugay-dugay, makapagigangot kita. Kaya amo naman isang doon nagkapukaw sa isyu sa karon sa syudad sang Bacolod. Oh. At ipadainib lang ginapamangkot ang mga Bacolod noon. Pabor kita bala nga ang basura sa iban nga lugar ihaboy diri sa aton, no? Na kay nga ang solid waste management sang Bacolod City do ginaprubahan ini, no? Under mismo sang Bacolod Environment and Natural Resources Office at Metro mga katropa angot sa sining issue sa karon sang hinabuyan ay isang basura. Pero galing tiyari mga katropa, no? Ang pamangkot ra bala. Bisan sa ordinaryo na lang blang pag-istoryahan ay. For example, ako may balay. Ti may tupad balay ko. May kanya-kanya kami nga basurahan. Ti amo na ganing rason nga ako nagtukod sang kogalingong kung basurahan kay dira ko lang iaboy basura ko. Hindi na ko to pwede kahaboy sa basura ko sa tupad balay ko. Bakay ako na basura ko na ko. Ngayon haboy ko tabing basura ko sa tupad balay ko. Kaya yung tupad balay ko ganyan may basura mo to sa ngayaman. Doon mo na lang makatropang simple lang yun lang pag-insidian. Bukod basic na lang yun lang pagpahangop naton sa kada isa. Pero galing ito yung mga tropa rin na believe gid ko. Kaya ang punto na rin sa isa kakonsihal, may nabasahan ko, no? Na doon na-interview na ito sa kainan ni Katropa Erwin Salinas sa Pulusay, Hambalia. Ang point dere is kung nga aging pasugtan sang syudad. Oh, take note, Bacolod City ang nag-ugyon or nag-sugot para buksan ang portahan sang landfill para sa taga Victorias nga basura. Hindi taga Victorias kay tawo ha, kundi basura sang mga Victorias. Victoriasano na sila, no? Hindi puno tong basura ni Lai Haboy Dris Bacolod kahit yung mga katropa ito ginapila to do 30 cubic meters to. I don't know kung ano na siya katapo mga katropa 30 cubic meters ka na. Diba? Kahit ang punto dari is kay hindi na ko no gusto or hindi na magbakal sang landfill ang Victorias. And which is mga katropa very economical for the Victorias LGU. Ang nasambit na nga bagay mga katropa. So, dito od no. Amo na bing nami ang kusbakulod noon. No? Kay hindi bla dalok. No? Nami ang ko amo ning nami nga pamatasan sa bakulod noon. Hindi kita dalok. Kay ti bukas pa may importante ta sa Victorias. Tinga sa Victorias lang ako. No? Ti may aray man iba nga mga banwa kag syudad nga they are maybe no. They are planning man also. Meron gani iba nga mga banwa nga nagatingwa sila mismo mga katropa bisang ginagmay lang gani nga mga banwa para makabakal lang sang landfill, no? Kay ti syempre mga katropa gusto man na nila nga mapasanyog ang ilang solid waste management sa ilang banwa, no? Ibang mga banwa diri sa aton damo di mga banwa nga nagatingwa magani mga katropa para makabakal sang kaugalingon nila nga labuyan sa basura sa ilang lugar, no? Di mo lang nagaling subong mga katropa dako nga pala man ko tanong kun nga nano ni subong ang siyudad sa Victorias nga mahaboyd sila basura sa aton. Tiyo may mga kanya-kanya mga rason. Tiyo mga tropa, wala makita direya sa posisyon na question nun. Ina, pero galing gusto talang di bala ipahangop sa publiko kung ano ginibi ang punto sini. Ano ginibing ang rason sini. No? Ano gining madalong nga rason kung nga si Victorias, why kagalingon nga landfill? How? Nga direya sabi mismo sa Bacolod. Centro! Ginatry man aton to gina-internalize naman ba mga tropa. Kaya siyempre, hindi man kita maalam, hindi man kita damo na ibuluan sa sining mga bagay-bagay. Ang mga tao dra mismo nga nagapungko, mga lideres na mismo sa Bacolod, sila na igurong kabalo dra, di kita mismo yung hindi man yung tanto kaalam, gabantay lang matay ako na nung ilang ay hambal sa publiko. Centro. Diba? Di kaya kita mismo yung mga tropa, gapati man ang iban sa aton, kung anong hambal sa aton ng mga lideres mo. Eh, doka anuman bala? Doka anuman para sa aton? No? Doka unfair man para sa aton? Amo lang nang yambal nila, kita mismo sa publiko mapatay man. Pero kinanglan tayo mga tropa sa gusto nga sabat, hindi ya siling sa mga pahilay-hilay, patablang nga sabat. No? Mga pakibit ng mga sabat nga which is, ito bala ano, nagid nga lain na tinutuyo nyo sa sininga bagay. Pero mga katropa, ako ang ni komento si Councilor Presong Gamboa. Kay Tito Arena, doon na nindugan man siya na dapat inihatagan sang nagakaigo man nga atensyon. Matalakay ni sang gusto. Kahit may pila na mga environmental group, Danris Bacolod, kag Senegros, nga doon nagka-question man sa sininga bagay. No? Dali lang kayo kapangalot ko sa ulo. Kaya nga, ako mismo hindi kayo chindi kung nga. Amo na gani mismo mga tropang, ha? Tidyo, tayo lang ang alam naton, gusto nato ni pahangop. O kung gusto, tani nato ni pahangop, gid bala. Kung ano gining matutuod nga rason nga ginbuksan, ginpasugtan, no? Nga ang basura alin dito spiyak nga panapas ang negro si Haboy diri sa atong Bacolod. Centro! Diba? Tiko, ang tanda ka rin komento si Councilor Presong Gamboa Jr. And also mga katropa, kung ang tanda ka rin dugang paging update, no? Anong hambal sa Bacolod City Police Office? Kay bangod mga katropa, pila ka simana lang, do sunod-sunod ni. Last week lang to, grabe isang Webes, kagkagaan sang Biyernes, do may 11.9 milyon pesos ka balor sa shabuto ng kopiskat. No? This kagabi mga katropa, sa barangay Tresyo na si Bacolod, bao Diyos ko, 14.1 milyon pesos ka balor sa shabu. Oh. Te, grabe mga katropa, no? 14.1 milyon pesos ka shabu sa isa lang kaoperasyon sang kapulisan. Naging lunsar sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o kung BCPO, CDEU. Tingka nung mga katropa, basi available ka ron si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, mga katropa. No? Ang Deputy City Director for Administration, kag ang Deputy City Director for Operation, mga katropa. No? Basi makachimpo kita ka ron sa iya, matalakay tani, ano na ni ayhaan ng pag-assess sa Bacolod. Kaya nga, mga katropa, do sinunod-sunod, naging pila kadagko nga balor sang shabu makumpiskar sa diri sa aton sa syudad sa Bacolod. No? Tinigahalin, sinunig sa likod sini. Ano tinutuyo sang sininga mga persona nga ara sa likod sa sininga pagbaligya sang bawo mo ni kidag kung asya bu. Kadiin ini mga tropa nagahalalin. No? Kagiban pagin mga updates no karon. Update sa lakas ng panahon, kahit si Super Typhoon Bavi, mga katropa, at ito subong grabing laslas dito sa Guamo. Grabing bakol ito subong sa Guam, sining mga inoraso. Nakuhaan siya video sa International Space Station. No? Ang International Space Station, mga katropa, na videohan ang sitwasyon sa ibabaw sang kalibutan. O, ang distansya sang ISS sa Bavi, mga katropa, sa ibabaw sang kalibutan, 426 kilometers. Lapit na sa katama, no? Lapit na sa katama, mga katropa, nga pinaka nearest nga view sang kadakoon ni Super Typhoon Bavi. Kung magsulod na din sa sato, mga katropa, sa PAR, oh, amo na ni siya si Super Inday naman, no? No? Pero makabi ni siya gapo, mga katropa, nga Super Typhoon si Inday. Natawa ba lang tsura ni Bavio? Dako-dako. Na-remember nyo ito sa una, si Yolanda. No? Kay do mo amo nakadako si, ano mga katropa, oh? Si Yolanda. Oh? Pag-abot ni Yolanda sa Pilipinas, do gintabunan niya na itong bilong mapungsod bangon sa kadako niya. Karon mga katropa, update na karon sa PDMPD. Kaya ibang pagkikaroon ng mga topic ko, ang talakayan na ito. Kaya dito sa syudad, sa Tacloban, parental guidance. Oh? Centro. Medyo sensitibo mga katropa ngayong istorya dito sa syudad sa may Tacloban. Kaya nga mga katropa, no? Dito sa Tacloban, no? Pasensya dira sa mga dog lovers and awareness sa publiko. Mga katropa, may isa to kalalaki sa Tacloban, ginaligar mga katropa, ginmulistiyahan ng ido. Sentro. Nabatian sang tagiyas ng ido, ngang ido ko no, duga uwang. Ay, Diyos ko, galing ka ginamulisyahan sa sininga persona, o tindakop sa. Sentro. No? Sexual abuse, kag animal abuse, mga katropa. Karo, masi ko may detalye, tana talaga yun, tama na dugi-dugay. Dari lang, sa ito nga pala tuntunan, mga katropa, sa Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 10:55 na, mga katropa, ipakilala ko blanis inyong ultimate trio sang Yes to Health before kita mag-proceed sa update sa lakas sang panahon.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health, ginalagipan ni sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, himo ini sa mangustin, margoso, malunggay, aos kag Spirulina. Itingobin ni mga katropa sa isa ka kapsula agad nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas benign man o kon malignan. Patasay mo nga sugar level, imo nga blood pressure mga katropa, buligan man kita. No nga mapaganhaga ni Santon Gold Herbal Capsule. Ako na no pagitabi nga mga balatian ng inyong ang ginabatsyag man dira, no? Ano ang inyo da nga do kabudlayan especially sa ikaing lawas, mga katropa, are everyday no para magmayong atong pamatsyag, mahiluway kita sa balatian, are magtumar adlaw adlaw sang Santon Gold Herbal Capsule. And also mga katropa, may ara magita sang alkaline base ng vitamin C, ang Santon Vitamin C naman. Ang Santon Vitamin C mga katropa, himo ini sa mangosteen, spirulina kag mga prutas nga manggarano gid sa vitamin C. Itingobin ang mga katropa man sa isa ka kapsula para makabulig ini pa healthy sa aton nga lawas no, para mapaboost ang atong immune system mga katropa, para malikaw kita sa mga balatian nga dala sang pagkambyo klima no, ulan init ang tiempo naton di ta mapaktan ti kisagalaay ng aton nga pamatsyag. Meron magkita mga katropa sang ikatatlong members ng Ultimate Trio and yung Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Makabulig ini pa healthy sa itong mga cells, makapabakod sa itong mga katulanan. Kag mga katropa, makalikaw pa sa itong sa mga infections kako sa bakterya kag viruses.
0: Centro.
1: Ang ininga produkto sa Yes to Health, babakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nganamtang dira sa Ciudad ng Lizares, Barangay 39, Ciudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generica. Hindi magkalipat sa online sa Shopee.
0: Centro.
1: Alas 10:58 na, mga katropa, dire kita na sa PDMPD. Ah. Kaya muning balantayan, tas karon kay by Wednesday, July 8, mga katropa, posible si Inday si Bavi magsulod na diri sa aton. Si Bavi, mga katropa, mo ng international name. Oh, outside par. Sagwa sang par, Bavi pa ng pangalan. Pero kung magsulod na di sa Philippine Area of Responsibility, si Inday na nasa. Hoping nga si Inday, mga katropa, hindi maglandfall sa aton. Kay dito subong sa Guam, nabatsyagan gito ni Guam kon ano kapintas ini si Bavi.
0: Sentro.
1: Oh, grabe to, mga katropa, ang laslas sa subong. Dito sa may ano ni, sa may sa isla sang ruta sa Marianas Island do. No, dira na lapit mga ang Guam, mga katropa. So, before kita na bala mag-proceed, check ta nene ang update sa PDMPD. No? Ang sa sining update sa lakat sang panahon sining adlaw.
0: Sentro.
1: Para madulong ta sa inyo, mga katropa, nung aton nga lauman sa matason nga mga inadlaw sa pagsulod na ni Bavi sa aton sa parkag tawgo na siya nga si Inday.
0: Sentro.

0: So ang sitwasyon ta sa karo mga tropa si Bavi, Super Typhoon Bavi, hindi tani sa siling mga tropa makumpiyansaan kay tikadako si Yabla. No, ang video dito mga tropa nga nakuha sa International Space Station, amo to ang nagapakita kun ano sa kadako. Kag mga katropa, posible ano kabaskog ang ini nga bagyo. Sentro. Kaya muna yung kaladlukan. Pero mga katropa, based sa mga projections sa nga base, kuro si Bavi, mga katropa, magsulod gid man sa Super Typhoon Inday, hindi man sa kuno mag-landfall, mga katropa. Ito lang alam, pwede. Okay, sige lang. So, ito mga katropa, no? Ang karon balikan ta na sila sa lakas ng panahon, ta? Para mabalaan, tagid ni. Ang monitoring sang pag-asa sa kay ano ni sa kay Bavi, Super Typhoon Bavi. Okay, tidugido guys, Inday na ni by Miyerkules basi mga kabig na ni sang matawag ta na ni sang si Inday. Sentro. Alas 11 punto mga katropa. Proceed kita sa ato ning discussion with Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang odri mga katropa sa posible ning tikang sang syudad kay Tito, no, approved by Under Benro, pero ang sasanggol niyang panglunsod sa Bacolod, damo pa na sa karong makatropang tunaan pa nila, no? Hindi pa na masigurado kung inibla mapaburan o kung sigurado nga tipasugtan, no? Kaya ini nga paghaboy sa basura diri sa ato niya sa syudad sang Bacolod. Sentro. Pakibota na ba si Barangay Felisa? Bla, dugay-dugay, puro basura na lang ako. No? Ito ka lain man. Sentro. Ari sa piyak ninyo mga katropa, makaupo na ton si Councilor Wilson Gamboa Jr. Sentro. Councilor, mayang aga, welcome to sa XFM. Kaupo mo sa buser si Katropang Andrew.
1: Mayang aga, Sir Andrew, pag sa tanong-tanong na nagapamaku, mayang aga.
0: Councilor, thank you si mga time. Para ma-discuss na ni Councilor ang isang isa sa mga pinaka-makabig na sa mga pinakadako ng issue sa syudad sa Bacolod. Angkot ni sa Inabuyan ay isang basura from Victorias to Bacolod. So, Councilor, ano ni ang sabahin sa karon sang SP? Pwede mo ma-enlighten ang mga Bacolod naman, Councilor?
1: Okay, so, in fact, Sir Andrew, issue na ginisplikar sa among kagina, New Year Grade, sa amon flag ceremony.
0: Okay.
1: First, nag-agit ay nanay sa sanggunyang panglungsod.
0: Oo.
1: Good man sa committee nga nagbaton sila, sa committee ba, being Councilor Home Advice, magapatawag at magapatawag kita sa public hearing o kung public consultation. No, so hindi kita nanay mag dala-dala abig sa mga sigulan noon nga prelude ini sa pag-aprobar na mo sa programa o project sa waste to energy. Ito yung layo pa kaya kayo ang waste to energy. Aprobahan pa rin na naman ang technology nga ipasilod mo sa national government. Kadwa nga sa kagigang nagpangabay sa Victorias nga din lang iula ang muna ng basura diri sa siyudad ng Bacolod. So, baka sa surge link to ni Mayor Greg nga ang magapangibabaw sa Giyapon ang interes ng pangluyo sa siyudad ng Bacolod.
0: Uh-oh.
1: Hindi niya ang Victorias.
0: Okay. Pero Councilor, ano ginisubong ano ginisuyan tinutuyo sir nga napinsaran man nga amo ning himuon Councilor kag dari na di butang sa Bacolod ang basura nga natipon from Victorias.
1: Then pangabay din sa sa ato na yas nga samtang ginaubra pa ini nila ang ilang sanitary landfill kumong nga wala sila sang ululaan asang ilang residual waste kumbong implant na yan ang aton nga sanitary landfill nagpangabay sila last year pa nga kung nahumo diri ibutang lang na eh temporaryo but amo din na nang ginanggang pag sang sinang isyo kag rason to nga nang nag-react ang kalubanan dito, ang sanantanan ng mga pumuluyo sa pagkakabako doon na hindi lang nila paghimoon ang atong siyudad na temporaryo na bulutangan na nila sa isang ilang basura. Kasi silintang nga, PG ba lang na nilang kuhan na ibutang man sa area na kung sa diin, butangan mong nila sa ilang sangitari lang siya. Amo man sa iba ng mga siyudad. You know, ang mga siyudad na mga lakit pindi sa ginatawag nga ito nga cluster cities and municipalities nga lakit sa ito, nag-ubra man gani sa ilang mga kaganinon nga sanitary landfill. Why man nila ito din pangabay sa ito na kitaya ang ululaan nila ang isang ilang basura. So I suggest nga mo matuntani ni Mungol sa Victorias.
0: Gani man. Tigaling Councilor, ang balantayan there is how can we make sure gid ba lang ang inang abasura just for Victoria City only?
1: Oh yes, kada mo ang mga loopholes na makita sa wala labot siling ko nga silingong kutabi nga ang iulan sila.
0: Oh. Mm-hmm. Okay. Dula. Councilor? Sige, balikan ta. Okay, sige. Balikan ta. Oh, nadula. Ta kay Councilor Gamboa. Balikan ta si Councilor Wilson Gamboa Jr. Kahit di para mabalanta ni mga tropa kung ano man ang stance ang aton nga konseho dire. Kahit di siyempre yung iba ang mga tropa, may aragi dyang no doubt. At para sa ila, pabor eh, no? Kahit di amuning hambal sa aton nga may dugin ano pa ni? May ara na daan niya nga daw bukas na iadaan para sa ilang batuno ng ining bagay. Pero dapat i-usto, ipaagit sa usto nga proseso. Kaya na may pilato ka mga environmental group nga ng onseho, tagani mga tropa sa Barangay Felisa kung ano na itong nabatsyagan sa mga tao to. May mga tao to nga nagreklamo sa Barangay Felisa nga clients ng baho, kagasalakit ang chance mga kabataan. Ito yung mga katropa, tuwad pila ka metros ng distansya ina sa mga pumuluyo sa panimalay. Pero galing ti ang health hazard dira gyapon eh. Pero Councilor, Councilor, please come back sir, sorry na utod kita.
1: Oo. Oo. But ang aton sir nga kadakos ang aton nga obligasyon kung paano ni naton ma-explicar sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, mananglitan nga batunon ni naton ang among basura. First, you have to consider sa ginatawag natin ng mga environmental costs kung di rin na nila yaboy sa ito.
0: Okay.
1: Ang kaayong lawas sa barangay Silisa o kung sa siyudad sa Bacolod. Ang ginakulbanta base nga maging policy issue detail sa ito sa uli na ang Bacolod gali kung nananggitan na temporaryo nga problema sa ibang nga pungsod, diri anay nilay butang ang ilang ang basura sa ato niya nga lugar. Kahit gani kapat kung tinanong ta nila di nga di gali, allowed ini siya because nga cooperative clustering sa mga kaingod ng mga sudan. Nga kung sa IDN na isa na lang ang ululaan sa basura kasi hindi pa ma-justify kasi ang proximity kasi kalayo. Kagsinglingon na ito na mabayad man sila kasi ang ilayang area sa sanitary landfill nila niya, mayara man sila. Kada pamangkot ang economic monetary exchange bila sila yung pangula yung nila ito as against environmental cost and health issue. So, damo gid banwa Sir Andrew nga dapat na sa ito ang medesider
0: Okay. Okay. Councilor? Okay, noted. Noted, sige. Dula, no? Sentro! Dula ton ano? Connection kay Councilor. Sige.
1: Yes, sir.
0: Councilor.
1: Sir Andrew.
0: Sige, Councilor pa tayo na.
2: So ako ang ginadiscuss ganin na mo ta ginasan tanang pamahaw kami. Oh, yalo po siya kay mayor, kay vice. So ginaw sang tagsa-tagsa sa mga konsehal ang ilang options. But rest assured banwa nga wala pa niya naaprubahan, wala pa ni di nilaya ginaula sa nila ang ilang abusura sa aton. Kag wala man aton ni pa ginapreparahan ang mananglitang na iula ini din nila sa aton ang ilang basura. In other words, wala gita na itatulba ang aton ng mga pumuloyo nga base siling nila nga ginasugurat. Mm. Na sa syudad ang pagpreparal sang ululaan sang Victoria sang ilang basura. No. Wala ina tanan-tanan sa baturan kag disinformation.
0: Ina. Yes, sir. Councilor, may nagwa lang ding information bago lang. Ang SWMB Resolution Number 12-002-2026, Series of 2026, sa muling resolusyon bala, approving the memorandum of or the MOA between the City of Bacolod and the City of Victorias to avail the facilities of sanitary landfill for disposal of its residual waste. Approved na ni Gali last February 10 pa?
2: Yes. Ginaprobahan na sa Sanitary Board.
0: Oo.
2: Approve wala na ya hindi pa na ya
0: approve sang konseho amo na siya
2: gigida na sa konseho
0: oo prote galing ari councilor even though councilor nga approve na sa under sang solid waste management board basic councilor ginsugtan na ni haboy ne ano man wala man
2: wala wala wala
0: o abi ko gas wala sa haboy da
2: wala hindi pa
0: okay so
2: amo ni sa ang memorandum of agreement hindi pasulod na nila sa amon sang nagbigad na simana
0: okay.
2: Ginbaton lang inaanay sa committee ba ni Homer Baez at ni Councilor Al Victor Espino.
0: Okay.
2: Rest assured ba nyo ha? Kasi siya ako mismo ang magpamalabag in the event na himuon na nila sans the approval of the sanggunang panglungsod. Violation ni Naya.
0: Sige. Councilor, bantayan tani, no? Kung ano ginibala ang ano councilor by I don't know maybe this coming Wednesday may ano kamo may ano kamo di ba may session kamo
2: soka may session kag soka
0: may soka gali oo
2: yes
0: may soka
2: state of the city address ni Mayor Greg Sataya
0: oh yes though this is the first time the first ni ba
2: the first soka
0: first kaya soka
2: subong bala first week anniversary na mo subong
0: gani
2: on our second year in the office. So, kagina mo itong flag ceremony man namon.
0: Okay. Sige. So, possibly next week ni matalakay ni, Councilor. Dalian ni siya kung madiscuss, ingagabo ni siya. Para matalakay ni.
2: Public consultation, kita na kag public hearing.
0: Before kamu mag-session?
2: Before kami nga ipasulod na for approval.
0: Okay.
2: So, of giving approval, of giving the mayor the authority to sign.
0: Okay.
2: Wala pa. So, okay. Public consultation, gidanay.
0: So, balik, Councilor, target nyo this, the barangay Felisa lang ini for the pamulong-pulong, sir?
2: Adalagi din na yan, host barangay, of course. Not only na kwaan, okay. Pulso, ang bilog na pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, but, labi ka sa tanan dapat kuhaanggit approval man sa pumuluyo sa barangay Felisa.
0: Hindi, amo na yung dapat. Dere, amo na yung isa sa mga pinaka-importante. Good. Councilor, tani no? May pila ka barangay kuhaan ang komento bala para do representative for the whole Bacolod man bala, Councilor? No?
2: Well, basianta lang yan, Sir Andrew, ha? Online social media platform, siling ko. Purti ka adverse, purti ka violent kayo ang reaction sa pumuluyo. Na nag-raise concerns na para sa akin, tantamounts already to a rejection. You okay. See? So, basahab lang mga komentar ni isa, why ka may makita nga pabor.
0: Amo gani, Councilor, doon na ka, doon ka, ano lang ba eh? Do ka, balik awot lang bila sa sininga bagay. But we are not against sa sininga, kaya siyempre, no? Do madinalok kita bin sa other LGUs, no? Pero, Councilor, may, di ba, ara na ginaya sa laying kada isa, kabanwa, o konsyudad, may kinaiyagi dyan ang basurahan, di ba?
2: Yes. It is a requirement. Only if if ha, butang tabing Metro Manila, Metro Cebu, wala ka na sa may makita pang area, kay tuman na kasaturated ng ilang area. So, pwede nila ka-clustering. Okay? Amo man ba sa mga numbered barangays ta, na konsiderin, hindi ba required ang every barangay to put up their own MRF, Material Recovery Facility. Pero gahatag kita ya exception sa mga small barangays na wala nagigiyasang may makita na area. So, they cluster. Pero sila lang ang mga kaingod nila ng mga barangays na ang proximity ya, lapit kayo. Pero kung magambal kita yung Victorias, maagi panay sa Silisay, sa Silay, sa Ibi Magalona. So, ang proximity, kuman kalayo.
0: Gani man.
2: Parang batumon na kundi atundiya? Ang ilang basura.
0: Tigani man. Councilor, no, I don't know for how many kilometers away si Victorias to Bacolod nga ano na karon?
2: Mga four, close to 40 kilometers.
0: Ate, 40 kilometers distance siya sa Victorias to Bacolod. Di, dulong gini nilang basura para dire pa ihaboy?
2: Nan, economically, hindi justifiable.
0: Gani man.
2: Kaya tuman kalayo kayo. Kundi atag na lang natanay sa Ibi Magalona. Eh, kung sa Talisay, kung sa Silay, kiniaraman na sila da sa ilaman kagalingon, anay nga sanitary landfill. Nga sa Bacolod, gibya.
0: Councilor, may ibang ganing mga silingko di ganing kaina, may ibang ganing mga banwa nga nagtingwa magbakalas ang duta para himuon landfill. Banwa na gina
2: Yes, may ara.
0: Ang munisipalidad ganing.
2: Ang mga kaingod na banwa nga mga barangka, mga syudad, munisipalidad, may ara na sang ilaman niya o galingon na talitaran. In fact, ang Victorias, di napreparaan mga ganing nila. O galing, samtang kinapreparaan din nila, siling nila sa aton, dili lang na yung isla mahula sa sulod sa isa katuig. Or, may ara or eh. In the, or when, until the central landfill of Victorias is finished. So in other words, pwede siya ma-extend.
0: Okay. Councilor?
2: Para nabasahan ko na da sa, kung ano, ara na da sa press releases, ang ding for 1 year, temporarily, back, or may ara.
0: Gani man. Sige lang kayo matingwa man kami mga pakigangot sa Mayor da San Victorias para mabalaan man ako na. Councilor, mamangkot lang ko, basi may idea ka lang, why na nada sila landfill before pa how?
2: Subong ginaobra pa lang nila.
0: Bago na nga landfill ang ginaobra?
2: Hindi man gani, guro. Kasi may open dam site man nada sila sa una, siguro
0: na ginaulaan na nila
2: for the last number of years. That is true, correct. I don't see, I don't believe nga wala nada sila siling ko ginaulaan pa before this sanitary landfill. Amo man bang siyudad sa Bacolod may ginaulaan kita da? Sa una, ang ginaulaan na ito ng Mandalagan da ng basura. Sa propiedad na subong sang Raquel, ikita mo na da ang bukid na da sang basura na ginahakot nila kay hindi pwede nga butangan nila sang building kay huyang kayo ang mga duta. So problema na sa ulihiman sa ila.
0: Okay.
2: So kung sa aton, gali ko nula ang kitang din nila sa nilang basura.
0: Okay. Gali man. Sige. do ka na lang kasi Lord Getty, do na ano lang kita no na tingala lang gyud bala. Which is kinanglan gyud man ni siya bihatagan sang attention man sang syudad bala. Ti sabahin man ninyo. And also sa ibang pagida ang mga konsehales man diray hoping matunaan ini kay ti kadaan councilor ang problema dra sa Felisa. Do may pila na to ka grupo dira nga nagbisita gud nga mga konsehos mga pumuluyo kon kamusta anong epekto sa kayang lawas bala may mga nabasaan ako to councilor gani nga naga mga kabataan nagalain ang pamatsya gasakit ang tiyan bangod sa baho sa basura councilor
2: yes yes Now rason banwa sir sir Andrew nga pabor ako sa waste to energy kay the only solution na para madulay nato ng bukid ng mga basura, subong malima na siya, kundi sunugon na gid lang nato ng basura.
0: Okay. Okay.
2: There is no other recourse. Wala na siyang solusyon si nada.
0: So incineration?
2: So kung ara na dang basura, magatagas ka magatagas, nada ang duga sa basura nga.
0: Okay, yes.
2: Ang isa pa lang nada, subong ang ipasara nga basiwa di pwela, kaya kontaminado na. Prote, malulat pa ta nga ma...
0: Sakto na.
2: Mahalitan ang apat na panel bilid ng mga deep well na sa ara sa barangay Pilisa.
0: Okay.
2: Nga tunga sang syudad sa Bacolod dira ina ta ginakuha ang ilang tubig iliton.
0: Ahay. Sige lang, Councilor, kay maano kami ano, garilay man kami gyapon sa konseho ah. Kun kay ti syempre ara na marada sa konsyales, sa mga konsyales ta, no, sa inyo. Kung paano yun, yes. Councilor, ma-address na. Councilor, thank you, Ged. May nga agad, aliwan.
2: Masalamat ni Sandro, ha? Oh, but rest assured, ang konseho will act accordingly.
0: Oh.
2: Based on the... Based ang gusto sang man o unong mandate sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, ako nagapati kag nagasalig ka ako man ng mga kaugdanan okay. Sila. Madamo bigang salamat, Sir Andrew.
0: God bless you, Councilor. Thank you, Ged. May nga aga.
2: God bless. Thank sige, you. Sir. May nga aga.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga tropa, ito na batihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. kay gali sa Miyerkules, State of the City Address ni Mayor Greg Asataya. First soka ni Mayor Greg Asataya sa maabot ng Miyerkules, July 8, mga katropa, no? So, amo ni ang balantayan ta kay by next week, tigaling mga katropa, kung gusto nga proseso, mamulong-pulong anay, mangunseho, sa mga residente dito sa barangay ti para makatropa mapalabot ini sa konseho man sa sangguniang panglungsod sa siyudad sa Bacolod para matalakay ini oh kon ano ang pananawan sang tawo anong ilang pagpati oh kag paghangop sa sini nga bagay ti makatropa bisan grade 1 section 10 guro kay chinde man nimo no nga ginatudloan man sa bisan sa ilang mga classrooms gani dumduman ko na sa una during elementary days mga katropa ginapadala gi ka muna ni ma'am sang plastic bag no tiga pungko ka muna sa desk butangan nyo na da plastic bag ang higad sa inyong bangko ihigot nyo da kay kung may mga basura ka mo dire nyo lang isulod sa plastic bag oh hindi na ka mo tumang haboy pa sang basura nyo sa mga classmates nyo da kung diin kay way ka basurahan ipang sulod mo da iya no diba. Doon mo na lang mga katropa, titi basic lang na yung instruction sa school mo. Pero galing ti mga katropa, I don't know kung ano gining unod sa sininga plano, no? Para mabalaan ni mga katropa nga amu ginibig, gina, do, pag-inchindi ko, do gina hura-hurada, ginin nila, ne? Do gina dali-dali, ginin nila mga katropa, ginin nga bagay, oh? Oh? Ano ni bilang ayan, ginadali Andre nila, de?
3: Sentro!
0: Oh, ito'y basic kong kapati, mas labla mga katropa, may kwartas basura? Ba? Nga mo gining tinutuyo sini. Nga last February 10 panigali na last February 10 nigali na aprobahan sang Solid Waste Management Board. Para solusyon na ni mga tropa. Pero galing ang ano dire, ang balantayan na lang ano ang desisyon sang sanggunian panglungsod sang Bacolod angot sa sininga tika.
3: Sentro.
0: Dali lang mga lot mo kaliwat sang ulo ko kay do hindi

0: ano ni siya makatropa. Dapat kiniya sa tunaan, pungkuan, bla. Talakayon ta sa gusto. Kay, doon ka budlay mo na yung makatropa, mag, matabo in Sentro! Kasi makibot kita, bla, sa piyak ng mga barangay, nga lapit na sa pilisa, galing, no? Panad ng basura, bla, oh. Ay, gusto lulubra ng basura. Sentro! Ang basura, tali ka ni, hindi ta na marapalan. At doon rin, solid waste management ka ni, do, yawan pa ta. Sentro! Kaya tayo, paano ta ni, ano tang basura sang iban, paano tanayhan mapahagan-hagan na? Sentro! No? Makontrol tabla ka damon sang basura diri sa Bacolod. Basura pa lang ganin na tondre ka galingon, ta pala nga basura sa syudad do, ano na ta? Sentro! Do, di na ta ka rapal. O, oh, halay pa kita hakot sang basura sang iban nga lugar. Sentro! Tupad balay mo ganiguro, abos basura mo, mga kiga pa. No? Tsakto man. Sentro. Mga ganing nga may mga kaugalingon kabuda ang mga basurahan kay daraan lang ka bumaboy sa basura nyo. No?
1: Sir, yes sir.
0: Sentro. Tapos ya pasugot lang mo ang basura nyo abuyan sang ibandera, no? Inano na lang gid ni man. Sige. Mga tropa, mag-pause kita for a while. So, punan tayo karoon ng iba na itong pagiging mga topics and discussions. Standby mga tropa, kahit tinguan, takaroon mga pakigangot naman sa Bacolod City Police Office kay may 14.1 million pesos ka shabu. Ano ang mahimo sang Bacolod City Police Office o kung BCPO sa sininga pag nga balor sa shabu nga nakuha naman mga tropa o kadako sang amount, no? 14 million pesos. More than 14. Ang specific amount niya, 14,110,000 pesos nga shabu. Standby mga katropa, magabalik pang sentro. Fats, Andrew Burgos, sa
2: sentro. Sentro. Supple Plus Gold. Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong super

0: Bagong Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Yes to Health!
2: The Secrets of Health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Nakulayo.
4: Yes, Sir Josil. Itungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react. Nagabingit kita. Kag iban pagyad niya mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot at sa aton sunay nga panimalay.
2: The Secrets of Health.
3: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga waysang instant solution.
4: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo problema mention yan or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo ang mamuni-muni ka lang gid yan.
4: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
2: Santhon Plus Gold.
4: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulupamin sarta na makarelax ta.
2: The Secrets of Health.
4: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
3: Short-tempered ikaw.
4: Yes. So,
2: Santhon Plus Gold.
4: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Santhon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
2: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa gidatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya ginadetox ang aton lawas sa nakulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kun magsupport ina hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The Secret of Health.
5: XFM 103.9.
6: Dulot ang stress-free kag malawig nga kabuhi upod ang puno sang sustansya mga produkto ni Dr. Spain Eco Evergreen Herbal Capsule pito ang sangkap turmeric malunggay saluyon ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin may kape ka na protektado ka pa FDA approved mabakal sa mga butika.
7: This is D-Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Sentro sa mga balita.
10: Sentro sa mga balita.
11: To be evidence-based, no?
9: Sentro sa mga impormasyon.
12: Sentro sa mga impormasyon.
13: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
9: Sentro sa servisyo publiko.
14: Wala man sa nag-engage siya sa pagbaligyas.
9: Fats, Andrew Burgos sa Sentro.
15: Sentro.
16: FM News
17: Central. XFM Time, alas 11:35 ng mga katropa. Nagabalik na ito ko pala tuntunan ng Sentro.
15: Sentro.
17: Parayin niyo rin ako po si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Kag siningat yun, basic on available si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, mga katropa, no? Ang Deputy City Director for Administration sa Makulod City Police Office. Basi makatag siya sa aton sang Ligwabla, Siningadlaw. Para matalakay din mga katropa, ano ning assessment sa BCPO sa pila ka milyon sa pesos ka balor sa shabu nga masamid rin nga makumpiskar sa aton. No? Ay mga katropa, no? May ano kita blan, ay may update lang kita.
15: XFM Break News Central.
17: Si Senator Rodante Marcoleta ginaristo sa mga otoridad. No, ginaristo na siya. Matapos ini makatropa nagapangatubang sang kaso nga plunder may kagtanan sa 75 million pesos nga donasyon sa kampanya sa iya na baton sang 2025 elections nga wala ini gideklarar sa iya nga salin.
15: Sentro.
17: Iti kagayina nagpagawa na ni daan makatropa sa confirmation ang 3rd Division sa Sandigan Bayan, no?
15: Sentro.
17: Nga ti arestohon isla ni Mike Defensor. Lapat ko ni si Aristotol, ano pag ito? Oh, doapat ni sila. Mga katropa ang arestohon sa Sandigan Bayan. Matapos nga sila mismo ang may posibleng arrest warrant, mga katropa. Oh, angot sa sininga kaso. Apat ni sila, Senator Rodante Marcoleta, si Michael Tan Defensor, si Mike Defensor, si Aristotol Viray, kag si Joseph Espirito.
15: Sentro. Oh,
17: may mga issuance of arrest warrants sa ilan ning apat, mga katropa. Matingwa kita, mga katropa, magpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Angot rin, mga katropa, sa investigation sa kapin 14 or more than 14 million pesos nga balor sa Shabu, mga katropa.
15: Sentro.
17: Sir Liada, good morning. Welcome, sir, sa XFM. Kopod mo subong, sir, si Katropang Andrew, sir.
5: Yes, Katropang Andrew, good morning.
17: Yes, sir. Sir Liada, thank you very much sa mga time, sir, no? Sir, anong assessment ani sa karon sa BCPO after ni sir sang nakumpiskar kagabi nga more than 14 million pesos nga balor sa Shabu, sir?
5: Sa amo na sa BCPO actually gina-consider na mo nga dako nga accomplishment kay ang ato nga accomplishment is resulta man isang ato nga intelligence driven operation no sa mga drug personalities naton diri sa EOR. So okay. For us sa BCPO we will continue our mandate to ensure nga ang illegal na droga is makontrol natin kung hindi man din ma-stop doon sa siyudad sa Bacolod.
17: Gani man. Sir Liada, anong mga observation talang sir kay last week to, do Thursday and Friday to, do may overall tong amount nga 11.9 million pesos. Tapos Sir Liada, sundan 14 million more than naman, sir.
5: Yes. Actually, ginalantaw man natin ang ilang connection, no? But then, according sa aton nga initial investigation, lain-lain man silang source. So, ginalantaw natin ang posibleng may ibang pagin nga nagasulod aside from nadakpa nato sa nagligad, Andrew.
17: Okay, sir. Sir, natingala lang kami, sir, nga tagko gid, no? No, may pilagid ya, millions of pesos ang amount sa Shabu nga makumpiskar diri. Pero sir, ando ni ang boat silingon diri sa sitwasyon sa Bacolod man. Ang presence ng Shabu is do nagabalik naman sir or ano?
5: Ati gina for this month Andrew no nang yes, ginaano man aton nga coming ang ato mga major event may ara kita palabuton nga ram festival and at the same time maskara naton
17: yes,
5: so hindi malayo nga ang mga shipment nila sa bong is intended sa musin ang mga event naton nandales gina check pa naton no kung ano pagid ang ibang nga rason nga amugin ni kadagko sa bong ang na-recover naton
17: correct
5: so na? Again ang aton nga mga nadakpan
17: yes,
5: mga part ni sila sa mga runner kung sila rin nagpangdagdag sa mga illegal na droga coming from their sources man.
17: Oo, oh, correct yun na Sir Liada. Kay, ano bala Sir Hao? Tapos Sir Liada, may mga naobserbahan lang kami, mostly newly identified ning mga nagkaladakpan Sir, pero dagudag ko nga balor sa siya buong makumpiskar, no? Pero Sir Liada, anong mga monitoring sa karon, especially sa movement sang shipment na nila Sir, sang Shabu, Sir?
5: Yes, based sa aton nga investigation man Andrew, no, ng, ang aton nga shipments and drugs coming from the southern parts ang aton nga ano sa
17: province.
5: Country.
17: Ah, okay.
5: So ang ilang through cellphone gapon transaction nanay and muna gaagi sa mga port naton pasulod okay. Diri sa Bacolod. Actually ang aton diri no sa Bacolod is muna diri nila gina tipon and then dinapang transport no kung sa din ang order sa ila.
17: Okay.
5: So nandila sa muna sang gina-try nato no nga ma-locate gid kung sa din nga part na da sa southern sa Mindanao ang aton gid nga illegal nga droga nagahalin na ano.
17: Gani man kay katilingala bala sir Liada dagko gid sang amount bala sir no. So possibly sir may backdoor ning ginapalabay sir Liada no.
5: Yes, hindi man malayo. Kaya atuling ginalantaw man nato no ang amo na ginasubmit nato ni siya sa crime lab kay para ma-check ang ano na ang authenticity sang drugs bla naton kay ti kisa although kinilo-kilo na siya but then may mga may mga impurities pa man na siya so ang aton nga crime lab amo na siyang nagadetermine gid kung pilagid ka grams sang shabu ang nakuha naton.
17: Gani, no? So, Sir Liada, congratulations sa inyo, sa BCPO, and also sa CDEU man, bangon sa sining mga accomplishment, no? Pero, Sir Liada, ano lang sang aton nga City Director, sir, for this kind of accomplishment and also sa muni kadalagkuan. Pero, Sir Liada, expect pagkikita sang dako pagid, sir, no? Basi may posibilidad nga magsulod, dumaliwat, mas dako pagid sa sininga amount, sir? Kina-confiscate kagabi, eh?
5: Oh. Ati kami we will continue to monitor sang aton nga palibot Andrew no and
17: yes,
5: siguro in coordination man sang aton nga mga kauturan sa community nga nagahatag sa information sa aton kung sa din ta sila ini makitan ang permit nila nga transaction kay kung sino nga mga individual ang involved sa illegal nga droga. So nandiles sa aton mga kauturan man nga gusto magtilaw-tilaw sa illegal nga droga,
17: yes,
5: we advise nga hindi na gid no kay te balon makita sang epekto sang droga kagdamo na nga pamilya ang naguba tungod lang sa illegal nga droga.
17: Amo gani Sir Liada no. Sige, Sir Liada, thank you very much for your time sir. Salamat gid sa sining tiempo for this discussion. God bless you sir. Salamat.
5: Thank you man, Kabayan Andrew.
17: Yes sir, thank you God. God bless you.
10: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
17: Mga tropa, na ito na batian si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Deputy City Director for Administration, mga tropa sa Bacolod City Police Office. Ang Audrey, sa natabo bilang shootingin sa amin sa nakuha ni Shabu. Darabis mo sa Barangay 3, siyudad sa Bacolod. Pero mga tropa, nakuha ito sa Shabu, yan hindi taga-dira, ito taga-Barangay 1 to. Kadto dras Barangay 3 but I don't know lang kung ano yung tinutuyo sini nga dito siya nagkadto sa Barangay 3 no dala ning binulto nga shabu mga katropa hindi lang lawag ang shabu nga nakuha siya pila ka bulto mga katropa 21 ka mga bulto ha tingin suma ni mga tara mga katropa gin kilo tanan ba Diyos ko sobra 2 kilos ang balo ang nakuha ng kabugaton sa sini nga shabu so ka seryoso ni siya sa karoon nga bagay. Pero tida ko ining accomplishment sa kapulisan. E posible mga katropa ko nakalusot in eba o pila naman tani ka individual ning maturong-turong kalimutaw sini makahigop ni. Pila naman ka animo ning malinupad kung nakalusot ini mga katropa.
10: Sentro!
17: Diba? Iti ka budlay niya sang sining bagay ni. Ining ano no? Presensya sang shabu mga katropa. Hindi kaya kapakot.
10: Sentro.
17: Gabi na bala mga katropang epekto sa shabu sa aton, no? Damo na nagkalamatay bangod sining bagay. Damo na sang ano to kriminalidad mga katropa ang nagresulta bangod sang shabu man. Sang illegal nga droga. Di ta ka sigurado kung shabu man ning natabo mga katropa. Ang motibo sa panibago naman nga shooting incident nga natuba ang natabo dito kagina sa Barangay Banago. Sa purok langis mga katropa kay ina sang agagid lang. Kay misa naman ni kalalaki to nga tiniro. O may lang kay way na ano? Way na tamaan eh. Ido na igo ni sa kuno sa natuoy lang nga paa. Matapos mga katropa tiniro sang suspect. No? Do may interview ko da balaki kagawad. May pabatita lang interview ni kagawad Richard Cordoba. Para sa gin-send ko lang da. Gin-email ko lang da. Paliog lang ko.
10: Sentro.
17: No. kay kagawad Richard Cordoba na pabati talaga sa inyo. Kaya isang araw mga katropa ongoing pamanang investigation sa Bacolod City Police Station 3 alas pagpanguna ni Police Lieutenant Benjo Balio Alio. No? Sorry mga katropa, pamatihan ta si kagawad Richard Cordoba angon sa natabungan shooting incident sini o kay na sang aga mga alas 8 pasado dala mismo sa Purok Langis, Barangay Banago, pamatihan ta si kagawad Cordoba.
12: Shooting incident mo?
18: Sang kagina sang aga sir, mga around 8:20 AM mara ko sa balay, malabatian ako nga duwa kalupok. So nagwa ko dayon sa balay, pagwa ko diri mismo sa natabuan nakita ko na mga empty shell nga duwa ka bala sang caliber 45 kag isa ka bala nga way pakalupok.
12: Kamuta ko sino ning itiro?
18: Ang gintiro ni Sero, amo ni si alias Bibi Kasanag. Ang mga 20 plus sir.
12: Okay. Bali ano kung description sa suspect? Anong description? Anong makita sa suspect? Anong tsura na bitabon?
18: Nang wala ko sir nakita, sir kay sunod sa nakakita, di sir ng mga standby man dire, ang nagtiro, nagkailaan, gidaway man sa tabon sa tsura. Wala sir. Gatindog lang sila ko no sir, oo. Oh. Ang nagtiro taga dire sir, pero ang biktima hindi taga dire.
12: Pangayaw.
18: Pangayaw. Oh.
12: So nung paano din nakalabot ang biktima
18: mo? Wala lang ko sir kabalo sir kung nakalabot dire sa o kilalahay man sila o wala ko kabalo kung anong dalong pagiging rason nga gulpi lang ang muna natabo.
12: So sir. Naigo niya ang biktima?
18: Naigo sa sir sa paa.
12: Paa?
18: Sa paa.
12: Oh. Isa lang?
18: Isa ka paa. Sa paa sir sa kabalo.
12: Wala arto?
18: Why ko hindi sir kung diin sir naigo nga ano basta ang balsang kwan sa paa ko nung naigo nakadlagan pa ang biktima.
12: Kinakalupok na batihan ba?
18: Ang nabatihan ko sir duwa kalupok. Oo.
12: Tapos
18: pag buwa ko ang muto nakita ko dire tapos dito sa sulod balay may harap pa ito kasi sir nagpalupok pagidsa nga ang bala naigo ang pertahan nga why kalapos
12: ginlaot siya pagkakalapos
18: posible ginlaot siya pagkakalapos kahit nakalabot pag itong tiro sunod pag itsir mo oo naglagan pang biktima kahit naglagas niya pa
12: kung ano nung makrod sa biktima naman ano nang pagkilala din
18: wala ko na sir idean sir sa biktima ni sir o basta mula to natabo eh nakita ko man nagatukad to man nandire puro wala ko sir kabasurasyon kung aamu to natabo nga mga 8:20 sir. Oo. Kay nagdulo ko sa estudyante ko sir mo. Mga 8:20 kay nagpuli po ko sa balay amo pagbati ko sang lupok kid.
12: Nadakpan ng suspect.
18: Why sir makita subong ang suspect sir pero ang biktima ato na sa ospital.
17: Mga katropa no, nabatay naton si kagawad Richard Toto Cordoba. Angot sa natabo ni mga katropa nga shooting incident dito sa Barangay Banago sa Purok Langis no. So ting biktima to may lang kay why na kaya naigo sa seryoso blang aparte sang lawas dito naigo lang sa kulo sa paa sa likod sang paa kay may bata to makatropa nga nakita naton nga which is dito isa to sa mga nakatalapangon sa natabo nung sugit sang bata sa natuo nga paa ini ko na naigo dito naglinag sanay panisla ko no sang suspect man
15: sentro
17: patigal ni suspect why na naibaluan kon sa diin na sa mga katropa.
15: Sentro.
17: Pa na sa karon ng going investigation sa Bacolod City Police Station 3. Dugay-dugay, bantayin ninyo ang update naton sa mga postings ng XFM Bacolod News sa Public Service Authority. Kaya tara na ito mga katropa, idulo sa inyo pinakauling update angot sa natabo ng shooting incident mga katropa dito sa Barangay Banago.
15: Sentro.
17: Alas 11:50 na. Ano pala mga katropa, oh, ibaluon tan eh. Kaya dito sa Tacloban, no? Parental guidance lang kati also sa mga dog lovers dira, no? Do medyo sensitibong ining talakayan. Kaya nga rin doon nagagaw attention online ang ining istorya sa isa ka 50 anyos ng lalaki. Ginaligar mga katropa na dakpan nga nang himulos sang ido.
15: Sentro.
17: No? Ang ido ini musla niya dakpan. Kaya ang naano maning ulo man. Ariyo, mga katropa, ang suspect, ginkilala lang sa kay alias Doming. Isa ka, ano na, isa kuno ka manugbaligya, residente sang San Jorge, Samar. Sa investigasyon sa kapulisan dito sa Tacloban City, mga katropa, natabo ini sa Barangay 69, ba Barangay 69 pa? Barangay 69 pang barangay sa syudad sa Tacloban. Mga katropa, sa investigasyon sa kapulisan dito, ginaligar nga ginimbitar ini kuno sang tag-iya sang balay o kung tag-iya sang ido ang suspect nga mag-inom-inom sila nga duwa.
15: Sentro.
17: Tapos, ang suspect mga katropa, ginaligar, naglisin siya nga magkadto sa banyo.
15: Sentro.
17: Nagpabanyo, ini. Ti, natingala kuno ang tagiyas ang balay, ang nagagdani sa suspect inom, nga hay, ang iduga orangol. Gado ga uwang ko nung ido. Galikin padulungan to. E nabatihan sa mga kabataan sang tagreklamo kung ano ning reson sang ido. Nga gado ga orangol ko nung ido. Blaw.
15: Sentro.
17: Duga hibing ido. Mga katropa, dito natabuan sang tagiyas sang balay kung gaano ang ininga persona. Te, ginatirada yung galing ito?
15: Sentro!
17: May kapamangkot di sa akon. May kapamangkot di re. Ano nga ito ang iyang naging kutibaw?
15: Sentro!
17: Oh? Ang ito ang naging kutibaw sa sininga persona, dasyan dab lang ito, dasyan.
15: Sentro!
17: Dasyan nga ito, nablang duhatdog, nablang lawas, ya? Tigamay na ya? Nubo na sa nga laba? Pero mayo, masagaling magpili. Di rasa man ang pili, ba? Ahay. Kaluoy man sang ido. No? Di mga katropa, gilayon ini nga gin-report sang kapulisan. No? Gin-dakop sa. Kag di mga katropa, natigayon nga ma-restong ini nga persona. No? Gin-pailan ni siya sang kaso sang Republic Act number 8485 o kanang Animal Welfare Act of 1998. No? Tema katropa, sandig sa pag-amend sa Republic Act number 10631, ang nasambit ni nga kaso mga katropa, posible may mabugat ini nga sa labton sa lai bangod makabing ni mga katropa nga animal cruelty kagun ano paging nga sa isa pagpangabuso sa kasapatan.
15: Sentro.
17: Sandig mga katropa sa impormasyon nga gipagwa, ahay ang kinatawos ang ido na pilas gid.
15: Sentro.
17: Sandig sa impormasyon sang ano sang investigasyon sang kapulisan ay mga katropa ang kinatawo balas ang ido kuno na pilas gid no awareness sa aton nga mga ano dira no medyo sensitibong ini nga talakayan para
15: Sentro.
17: Sa aton nga mga dog lovers dira abot ano nagsulod sa ulo sa sininga tawo ngan eh nga mo ning ginhimo ya
15: Sentro.
17: Ano. Di mga katropa, hindi ni sa sining bala nato nga do hindi na ni hustong panimuot sa sining nga tawo nga ning aginhimo yan eh.
15: Sentro.
17: Kahit may kanya-kanya kuno meron kay sa mga katropa mo no. Ikaw bala na ano na pasensya sa term and also sa mga nagkakaon dira. May ara gani kuno mga katropa nga naga ano naga kighilawas bala or ang imo nga sexual intimacy ara mismo sa patay nga tawo. Oh. May term na eh, do necrophilia na sila kuno. Do naga ano sila makatropa do naga ang ilang urge, no? Naga-trigger bangod nakakita siya lawas ang patay nga tawo. And also makatropa may ara pagit ina nga mga underwear bala. Naga-trigger ang urge nila ang ilang sexual ano makatropa. Oh, ang ilang intimacy naga-spike bangod makakita sila sang bra o kon underwear mga katropa no so either yaman sang babae o kon yaman ina sang lalaki
15: Sentro.
17: So di mga katropa may mga kung sa ano pa no masiling tabala nga siyempre hindi normal ang panimuot sa isang katawo nga mahimo ining ininga baga
15: Sentro.
17: Bisa na ikaw gani magpatay sisig ka pareho mo makabigin na yung mga katropa yung ang imo nga pinsar hindi na husto
15: Sentro.
17: Kahit siyempre may mga factors nga nag-cause ina kun nga anahimong mo na nakakumit ka sa sinang bagay.
15: Sentro.
17: No. So amo ning mga istorya ang talalo pang doon man sa karon sa sosyedad ta. Hindi mga tropa, this is not normal ngining mga sitwasyon eh. No. Ikaw mismo o galing amo ka na yang gawi mo mga ubra ka sa sinang bagay.
15: Sentro.
17: Ting mga ang mga sapat yung mga tropa ti para man sa kapwa nila yung sapat man.
15: Sentro.
17: Ba? Kita yung nga tao, mga tropa, ang ato niya nga level, ara kita sa top, di ba? Ara kita sa pinakaibabaw, which is, Mayara kita sang guilt, mayara kita sang paginsindi, kung ano pagin makatropa. Oh, kagisa pati, amo ni, kita yung mismo makatropa, may kapasidad nga maghambal. Capability tayo nga maghambal. So, sa tanan nga mga tinuga, kita ang mayara sa pinaka-highest intellect, makatropa. No? Ato nga intelligence, mataas ko na kuparar sa sining mga sapat. So, take kita yung mismo makatropa, ang i-disenyo para lang niya sa aton. Man. Tingnan mo na nga bagay, makatropa, this is another concern eh. No? I don't know lang kung nga muna yung ginhimo. Yeah? Centro. Na umol-umol, gitsa ko sa ido. Ahay, kaluoy man sang sapat. Alas 11:56 na mga katropa. Ang oras ko dugin ako labos, no? Pero mga produkto sang Yes to Health, ipakilala ko na lang ni sa inyo, ano? Mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. Mabakalinitan sa Yes to Health Wellness Center ng Amtandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. And don't forget sa online, sa Shopee nyo ining ang babakal. Centro! Kag sa mga nagatutok diri sa aton, good morning. Sa mga naga-monitor, mga katropa, may aga. Good morning diri sa mga naga-upod sa aton. Good morning kay Sir Rodel, kay Sir Elvis Guanzon. Kay Bon Muna Costa, Irene Bantillos, Thanks Juanico, Suwahiko, Melandro Metavia, kay Marivic Casten, kay Arnais Arida, kay Amado Bilo, kay Jelwin Bao, kag si Miss Joy Draw. Ano? Good morning. Centro. Sa mga katropa, tanga naga-monitor diri, salamat gid, no? Shout out from Felisa Moms Chapter. Salamat sa mga Moms Chapter dira sa Barangay Felisa, mga katropa. Ang oras ko dungin ako labos na mga katropa kay magabulos ng XFM Network News. So para sa dugang pagin ng mga balitaan, oh, bantayan nyo sa regional kag national news, mga katropa. Saliwat ninyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Sagap sa Amat Gate, bayong Udto, and God bless us all, mga katropa.
9: Franz Andrew Burgos sa Centro. Centro.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
20: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
23: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
24: Ako si Franz ang panitan kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagit-pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
23: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3 Coffee Mix.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
23: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
27: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
23: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
25: Santone Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
28: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
29: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
23: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
25: Pagbili sa mga butika.
30: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Cebu sa 88.3, at XFM Pagadian sa 89.5, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Diretso tayo sa detalye ng balitaan. Naglabas katropa ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito'y matapos tanggihan na anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceeding sa kaso laban sa kanya, pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig, alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na umani hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabinbin pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang kwestiyonin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igrit din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuman ng kanilang mga motion. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang panig sa korte. Samantala, dumating na si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crame bandang alas 11:25 ng umaga.
2: XFM News Nationwide.
1: Naglabas naman ang pahayag mga katropa si dating Congressman Mike Defensor matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauuna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ng unang naharap sa isang kasong anay walang batayan. Sa kabila naman ito ay nagpasalamat si Defensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Inihayag ni Senate President Win Gatchalian na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin anya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siya magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ng impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
1: Mahigit sa 6,600 na pulis naka-deploy na po para sa Senate impeachment proceedings. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
3: Mayigit 6,600 na mga pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng Senate impeachment proceedings labang kay Vice President Sara Duterte ngayong araw Hulyo 6. Ayon sa PNP, 3,250 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado habang 2,900 civil disturbance management personnel ang nakandang rumusponde kung kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ng traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Ratatis Jr. na handa ang PNP ng kampanan ng tungkol nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Inikayat din niya ang publiko na makiisa sa ipinatutupad ng seguridad at traffic arrangements upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng impeachment proceedings. Para sa Nagkakay sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, Senate President Win Gatchaliani ginit na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day 1 ng impeachment trial. Narito ang report.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
0: 100% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa salikab batas upang matiyak ang patas at maayos na pagdaraos ng proseso. Pinaghanda na rin niya ng Senado ang lahat ng kinakailangang hakbang sakaling personal na dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng impeachment court. Kasabay nito, tiniyak ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng bansa sa kabila ng pagsisimula ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa pagtupad sa mandato nito sa sambayan ng Pilipino habang isinasagawa ang makasaysayang paglilitis.
4: Nakahandaan in any eventuality, nakahandaan naman. Kaya meron mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati yung mga nagsabi na magra-rally, pinaghahandaan na rin. So, humingi rin kami ng suporta sa PNP para masigurado na orderly no yung mga demonstrations sa labas ng Senado.
0: Ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Win Gatchalian ng lahat ng Senator Judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gatchalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraos sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya mga katropa na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
5: Kailangan po natin pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
0: Iginit niya na ang magiging batayan ng kaso sa mga susunod na pagdinig ay ang mga ihaharap na ebidensya at hindi ang mga haka-haka o opinyon. Inikayat din ni Ridon ng publiko na suportahan ang proseso at piliin ang katotohanan, pananagutan at kapakanan ng bayan.
2: XFM. Impeachment coverage.
0: XFM.
2: FM News Nationwide.
1: Nagsagawa naman mga katropang House Prosecutors ng press conference ilang oras bago po ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, hinimok ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Ko ang publiko, lalo na ang kabataang tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ko, mahalagang maunawaan ng mamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito, hinikayat ni Ko ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensya, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Ko, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umano natugunan ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar Ozia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rene Ko, at Attorney J. Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag nito sa publiko. Igrit ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa pagharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa ibang balita muna tayo mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman sa ligtas na pagbabalik eskwela matapos ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan noong June 22. Sa tulong ng lokal na pamahala nila, naglagay na ng 16 na karagdagang CCTV at isang public address system sa loob ng campus para mapalakas ang seguridad. Nag-donate din ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ng 2 metal detector para sa security screening sa mga paunang pasukan ng paaralan. Sa pagbubukas po ng klase, ipinatupad din ng paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinatupad na hakbang na matyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggan sa XFM Zamboanga, 99.5 katropa. XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
2: Balitang Regional.
1: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Live report. Report.
6: Papua naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang dalawang babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office Spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspek bilang asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaang isinagawa ng suspek ang pamamaril bilang paghihiganti. Habang nagtitinda ang mga biktima, dumating umano ang suspek sakay ng motorsiklo at walang habas na pinaputukan ang dalawa. Nadamay lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng suspek. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing suspek. Na-deploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI, bukod pa sa ibang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pamamaril ay direktang may kaugnayan sa naunang alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay na at nakahandusay sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofo Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman ito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na dalawang putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang dalawang cartridge ng bala sa crime scene na pinapaniwalaang comparable sa .45 caliber na baril at tatlong live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang salikod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
1: Babae pinaslang ng living partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Kahiwalay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umano'y paulit-ulit na saksakin ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilalang biktima na si Ann Maniacapa habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangkain awatin ang suspek. Batay sa imbestigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Napag-alamang on and off ang relasyon ng magka-live-in partner bago ang insidente. Umuwi ang biktima sa bahay ng kanyang stepfather matapos silang magtalo. Ayon sa pulisya, sa pilitang pumasok ang suspek sa bahay matapos sirain ang bakal na grating sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan ng biktima, inatake umano ito ng suspek at paulit-ulit na sinaksak ng gunting sa noo, mukha at liga. Naristo ang suspek noong Linggo ng umaga, Hulyo 5, sa Barangay Kambangog sa isinagawang hot pursuit operation na naharap ito sa kasong murder at physical injury. Samantala, isa ring 25 anyos na lalaki na si Nico Bacos Largo ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at muka sa Barangay Poblasyon, Luray 1, Toledo City. Ang suspek ay si Kent Mission Escoto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbestigasyon na nangyari ang insidente bandang alauna 30 na madaling araw nung Sabado habang lasing ang suspekta. Ayon kay Escoto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng atakin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napakalamang replica gun lamang ang hawak ng Largo. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspek at ang biktima. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa dalawang HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altaba, Saclan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM.

0: Korea ang karagdagang 3 sachet ng suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may 5 sachet ang na-recover kay Alas Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na-recover naman ang karagdagang bulto ng suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Altabasa. Sa kabuuan, nasa 35 sachet na suspected shabu o katumbas ng 230 grams ang nakuha sa mga suspect at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Altabas PNP ang 2 suspect para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa Axofam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, Axofam News.
1: At Katropa Tricycle, sumalpok sa kawayanan sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
2: Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang 2 iba pa matapos ma-aksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad, na idineklarang dead on arrival dakong alas 5:30 ng umaga. Sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas sumanoon ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo. At pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada, nawala ng kontrol ang tricycle driver dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MDRRMO at isinugod sa hospital ang 3 biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide in physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong

0: tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: Katropang Bobby, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 200 o 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hangin aabot sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour habang kumikilos naman pakanluran, Hilaga Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
0: Inaasahan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po ng Wednesday at tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
1: Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan pero inaasahan naman na hahatakin ito ng habagat kahit pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
0: Mga tropa, sumigat po araw 5:32 this morning, lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Diretso na tayo sa international, hatid po sa atin ng Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong Linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior US official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos 3 taong digmaan. Sinabi ng opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang magkabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at una may pagpulong kay Turkey's President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siya may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Bukod sa usapin ng Ukraine, inaasahan din hikayatin ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan ang kanilang gastusin para sa depensa.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo.

0: ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na nabiktima siya ng phishing scam. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may link na kanyang naklik kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi ng actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na ito nga napansin at naniniwala siyang mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melody Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang Balitang Sports, Katropa, hatid naman sa atin po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi mapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw dahil sa tinamong mga injury. Ayon sa samahan basketball ng Pilipinas, SBP. Dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy. Kanya pong binti bukod pa sa pamamaga at cartilage defect sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking kawalan si Brownlee para sa Gilas na haharap sa Australia sa kanilang road game sa second window ng qualifiers. Sa pagkawala po ni Brownlee, inaasang mauna sa opensiba ng Gilas na Juan Gomez de Liano, Kevin Kembao, Carl Tamayo, at syempre si Dwight Ramos. 11 manlalaro lamang ang bubuo sa lineup ng Gilas Pilipinas sa nilapong laban kontra sa Australia.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating
1: XFM Impeachment Coverage.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
5: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin.

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kunsa din, padayon kita sini nga mag-share sa inyo sampila sini ka mga information. Paghatag sa inyo sini sa nagkakaigo nga pag-edukar. Pinagis ni sa pagtukib, padayon naton sa pinas sini ka mga natural nga mga metodo, mga kapasidad sini sang tanom nga makabulig pabakod sa aton sini nga lawas, mga sangkap nga makita lamang sa aton kusina, paggamit sa mga libre no nga pwede naton sini mahimo, makuhaan sa mga benepisyo. Ang simple nga pagpasilak sa adlaw, libre naton nga makuha kagtuman kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang pag-inom sa nisa matilo nga tubig, timing sa nisa pag-inom, kadamuon sa nisa dapat na ito ni inom. Ang pag-inhawa sa nisa ang matilo nga hangin o kung mga techniques ni breathing techniques sa nisa. At nagkakaigaw sa nga pag-exercise, stretching, pagulat-unat sa aton sa nga nawas. Kapisan sa paghimo sa aton sa nga pangadlaw-adlaw nga buluhaton, ini sila tanan na no? Pinagi sa ustos sa nga mga pahito o kung mga metodo sa paggamit kapag aplikar sini ang nagatingob o kung nagabinuligay nga may maayong efekto sa aton ikaayong lawas. Kagdugang pagid nga pagtungkad naton sa mga simple pero masiling ang iban sa nga komplikado, ano? Kaya kung kaisang simple nga mga butang kung mamaguhan ka daw kabudlay bala ni adapan sa aton sa nga kaugalingon labi na ko na anad na kita sini sa mga mas mahapos para sa aton. Pero te, as long na ang aton sini nga nakagawian o kung naanda naton makapaayo sa aton sini nga lawas, padayon lang ina. Kag mas manami kung padayon pagi kita nagatukib sang dugang pagid nga mga pamaagi sa pagpasanyog sa aton ikaayong lawas. Pero kung hindi gani among aton sini nga naandan mga ugali naton, pinakamanami gid nga maghagan-hagan kita, magpaminsar kita, magpaminagbinag kita kung anong aton sini dapat baguhon sa aton sini tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kaysa panahon subong, bawal magkasakit, tuman ka gastos. Kagkadamo sang hisol kaghuol, kung ikaw sini ang may ara sang balatian. Gani sa simple pa lang naton nga mabatsagan, aton dapat inaagapan, tunaan anong posible sini nga mga kabangdanan. Sa padayon nga pagtutok diri sa aton sini nga programa, aton din na padayon nga pagatukibon na ang pila ka mga sikreto sa likod sa mga nabatsagan naton. Kagun maayong aton sini pamatsag, paano naton nini mahimo maintainaron. Live gali kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa bugos sini nga isla sang Panay, diri sa Kalibo, XFM Kalibo, XFM Rojas City, XFM Antique, and of course XFM Iloilo, kag sa mga XFM stations sa Negros Island region kag sa siyudad sang Bacolod. Welcome gid sa aton sini nga pagpangalagad. Live man kita nga makitaan kag mabatian sa mga XFM stations sa Facebook Live a program kag broadcast. Pwede ka mo makapadala dira sa inyo sini mga text messages or inyo sini nga mga palamang kutanon sa aton sini nga comment section. Kag sa inyo sini mga concern sa ikaing lawas, especially sa nagapamati sa aton sa inyo sini mga radio sets, pwede nyo mapadala dari sa aton nga text hotline sa 0950-975-6970 ang inyo sini tagsa-tagsa o kung nagkarin lain ng mga concern sa ikaayong lawas. Kaya aton tinguhaon no, nga mahatagan aton sa pila sini ka mga panugyan, pila sini ka mga suwestyon, pila sini ka mga rekomendasyon kung anong mabulig na aton ano, sa patagya sang naturopathy o kung naturopathic medicine. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Ululupon naman kita sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad. Isa na naman katanong ang aton sa inyong pagkatukibon. Ang iya sa inyong sikreto kagang aton sa inyong mga binipisyo kung makahibalo kita sa paggamit as sini, pag-aplikar sini, pag-prepare sini. Kagano kadamo sining aton nga gamiton. In fact, ining utan nga aton pag-estudyan sining edisyon sa aton pagpangalagad, tuman ini kadagaya. Kaga sa iban sini, kung mapisan ka magpananom-tanom, kwan gani, bastante ini. Kaya once nga makatubo gani ini, once gani nga makasugod na ini, no, sang
pagproducer sa madamo nga dahon kapin pa ko nami imo sini nga pag-alaga. Alos tuloy-tuloy na ang imo sini nga pag-harvest sang iya sini nga benepisyo. Kon kabalo ka mag-prepare pa kabalo ka sini mag himo kung nanong aton sa ringa buhaton para nga mapasulod na to ng sustansya halindri sa dahon sang alugbati. Muni nga aton sa napag-istoryahan na ang about sini sa dahon sang alugbati. Ano ba lang iya sini nga mga benepisyo nga sarang madulot sa aton? Ano ba lang unod sini nga alugbati kung aton sa kaunon? Tag ano ba lang ang ginatawag sini nga mga medicinal properties kung nang salang sarang niya nga ma bulig o kung mahatag sa aton kung aton siya nga gamiton. Ano bala ang manami sa nga pamaagi sa pag-prepare? Ano kadamo ang aton sini nga kaunon para kita sini ang ma binipisyuhan? Wow, may nag-message na yun sa aton. No? Wow, yes doc, isa gid sa favorite ko nga utan ang alugbati, kag isa man sa paborito kong kape, Santon Plus Coffee Mix. Wow. Miyad gid ning imo na sa aton sa ringa texter diri. Kung may isa man kita nga dapat paanaron sa aton kagalingon, sari mga ginainom na aton, mga ginapainit-init na aton, isa na sa ma-recommend na aton, kasubong sa aton sa ringa texter. Isa siya sa ringa paborito ang pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, hindi lang ha, siling na basta nagpainit-init kasi mo siling sulok-sulok, kundi kadamo sa benepisyo sa rin sa aton ikayang lawas tungod sa mga utanon, ha? Kag especially sa soya bean powder sa rin nga ari diri bilang isa sa mayor niya nga sangkap. Pero balik kita sa rin sa ginatawag alugbati. Pag-abot sa nutrisyon, ha? Ang iya sa rin nga labas o kung fresh ka nga dahon, mangaranon gali ini kung dagaya gali ini sa beta-carotene. May ara man din sa nga ginatawag vitamin K. May folate man din, may calcium, may magnesium, potassium, may iron, may manganese. Kaya ginakilala ini nga nutrient-dense, low-calorie food. Kaya ganun ba lang ari dari? Ang iya sini nga mga bioactive compounds. Diri sini no ang matutuod nga medicine sa sulod sini sang tanom. At magambal kita nga medicine ang ambala no nung kaisa sa iban kung gutom ka dok te ang ginatawag sina ang bulong sa gutom kaon. Para mabusog ka. Pero dapat ang ginakaon na ton man ang ginasaling bala nga let your food be your medicine and your medicine be your food. Ang mga ginakaon na ton ang pagkaon na ton at dapat naging serving nga bulong sa aton gasustener nagamaintain sang maayo na ton na kondisyon sang maayo na ton sa ninyong pamatsyagan kasubong sang pagkaon sini isa lang ha kasubong sa pagkaon sini sang dahon sang alugbate. Ano ba lang ari diri ang iya sining mga bioactive compounds? Maghambal kita nga mga bioactive compounds amo ni mga natural chemicals nga naghatag sa alugbate sini sang madamo nga mga health benefits sa aton sini nga lawas nga mga health effects. Isa diri amo ang betalains. Makita man ni no ang betalain ni sa beet root nga ang function niya sini persado ini nga antioxidant. Nag-reduce bulig ini sang inflammation. Nag-bulig protect sang cells batok sa damage. Nag-bulig ini pahinay sa aton sini nga pag-edad o kung slow aging. Ang pagmalasang panit, ang pagkurinot sang aton sini nga panit. Kaya nag-bulig ba na ni para sa liver detoxification. Bo, isa pa lang ini ha. Sang ginatawag bioactive compound nga ari dari sa alugbate. Kasubong bala sang kwan sang mga mahiligon iya sa kafe. Pero ang ginagamit nila ng kafe sini amo ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix may aramat sang pampahuben na o kon na anti-aging benefit. Kaya ti ang isang ara dira o kon ang ara dira ng mga sangkap, mga utanon, kaga prutas, ara ang palaya, ara sini spirulina, ara ang malunggay, puro ini dagaya sa sustansya. Plus may ara pagid iya sini sang additional nga glutathione and collagen. Ang glutathione and collagen nagabulig ni pahinay sa aton sa nga pag-edad o kung nagabulig pahuben sa aton. Kating isa sa ginahimo sinis ang glutathione support liver detoxification.
Ha, parang akong manami kini pag-function sa nga ito na tayo sa paglimpyo sa aton, sa aton lawa. Sabi niyo kung nano, ang isa sa manaming efekto sina nagahamis sa nga ito sininga kutis. Kapin pa, kung nalimbawa, sa mga palakapid, ra, ang ginainom niyo nga coffee, total, mainom na ginman lang kamo sa coffee, sini, isa nga makabulig, ano, nga makaangkon kamo sa benepisyo. Siyempre, magamal kita nga anti-aging, hindi butang balon nga. Isa kasi mana, nga inom mo pa lang sang Santhon Gold Coffee Mix sa doon nagbalik ka diyon sa pagka-15 anyos. O kung sa pagka-20 anyos. O kung yung punto na ton, total mga pinagin man lang kita. Especially sa mga laga-edad bala, mayroon iban nga samtang laga-edad ka, kagusto git gyapon mag-inom sinisang kafe. Bisan pang iban sinigin na bawala na gani, makawat-kawat lang gyapon inom sang coffee sini. Abi, try nyo bala yung Santhon Gold Coffee mix. May ginatawag anti-aging benefit tungod sa glutathione and collagen nga ari diri sa kada higop nimo sang Santhon Gold Coffee Mix. Kasubong man kung dugangan pagin ko nagakaon kapagin sang alugbate baka nami pagin sang yasin nga mahimo mga efekto sa aton siri nga lawas. Diri pa lang ni sa ginatawag bioactive compound yung betalain sa number 2 beta-carotene. Ang beta-carotene hindi lang gali sa karot kasubong sa naandan naton, kundi ari man siya gali sa dahon sang alugbate. Ang beta-carotene, once mapasulod naton sa aton sa ringan lawas, gina-convert ini sa aton lawas sa vitamin A. Nga nagaresulta sa manami naton sini nga ginatawag panulok, kondisyon naton sini nga mata. Kaya hindi lang ina, healthy skin pagid. Magluwas na nagapabakod pagid sa aton immune system. Maprotehiran kita sini batok sa infection. Balan mong isa sini sa pinaka una naton nga panagang ukon panaming sini ukon gwardiya batok sini sa infection namo sini nga aton nga panit kay ti diri sini masangat ang iban sini nga mga kagaw-kagaw antes sa magsulod sa aton lawas mo kun hindi kita magin mahinalungon kun kulang kita sa pagpanilo sa aton sini nga lawas kapin pang ibanong kaisa way man nagamain kun anong ginagamit nila sila sini nga panit sige lang bagnos nga bagnos dira sabon nga sabon dira. Why man naga main karon ko ng ilas ng mga skin friendly bacteria karon nagkalaranggas na dira pero kung dalimbawa gusto ka no sa aton sini mga tagpanamati nga ma-preserve ang aton sini nga ginatuwa mga friendly skin bacteria magprotect bulig sa aton batok sini sa mga kagaw nga posible magsulod sa aton sini nga lawas kapin pa sa iban dira nga may mga mabatyaga nga pagpangalis nga kung sala sini ng balason kung nagapaligo gani ka mo try nyo gamit sabon sini like Santhon Plus Herbal Soap total hindi magin malikawan no sa aton sini mga tagpalamati nga kung maligo kita magamit magiman kita sini sang habon ang kilala ko gani sini kung gingamit dok habon labada. Siya daw nami man pero daw lain gid. Pero sugod niya nakagamit siya sang Santhon Plus Herbal Soap. Dito niya na-appreciate kasi nga ang pabalik-balik kung bladok nga katul ha, sa akon sining tiil ang amat-amat nga na dula as Santhon Plus Herbal Soap. Ang isa nga makabulig may antibacterial property ini siya. Mabuligan nga aton sining panit mangin healthy man nga aman para nga maproteksyonan man kita sa sulod ha? Halin diri sa sagwa sa aton sa nga panit dugangan pa kung pala kaon ka man sa nga alugbati ginapabakod yung aton sa nga immune system ginabuligan niya mangin healthy nga aton sa nga skin halin sa sulod tapos miyara pag ita ginagamit panggwa sini like Santhon Plus Herbal Soap dugangan pagid kung nalimbawa ang iban dira nga nag-worry ang iban sinadira nag-a-stress kay pagtanaw nila sila sa nga guya may mga punggod may mga pinalansang punggod dark spots resulta sinisang kung ano-ano lang mga ginapalhit na ton sa aton sa nga panit sa aton sa nga guya pagkatapos masilakan kita sa sobra-sobra sini sa ginatawag adlaw nagabilin ini sa mga dark spots o kung mga dark area sa aton sa nga panit abin akong nano sa aton guya dapat may pinasahi kita yung sabon nga pang guya langgit hindi lang ginagamit na ton sa aton sa nga lawas like for example ang paggamit sa nga Clear Skin Herbal Soap ang mga sangkap sa Clear Skin Herbal Soap gintuyo gina niya nga gamiton para langgit sa aton sa nga guya may kojic kag may glutathione na siya pagkatapos may VCO may vitamin C pagid gani para nga aton sa nga guya mapabilin nga mahumok amat-amat sini
mapanas ang mga dark spots dira, mga pinalian dira sang punggod. Ang ibang gani ginagamit nila sila sinigaguya, dala na lang ila sinigaliog, dala ang botkon gani. Sa iban gani yang daway malang nagamind ya, daway bala nagakinot bala. Bilog nga lawas gamitan nila sang clear skin herbal soap. Pero mas recommended gin naton sa guya, liog, sinigagbotkon. Sa lawas naton pwede yang Santhon plus herbal soap. Ini sila, kung updoni mo, Santhon plus herbal soap, sa imo siring lawas, ka Glare Skin herbal soap, sa imo siring guya, makabulig para mahalungan ng aton siring panit, batok sini sa mga nagapalanobra nga kagaw, mga natrap dira nga mga oil sa aton siring lawas, salin sini sa mga yabok, mga pollutants, nga nagapadugang ano pabugat sa aton sini skin function kun narimbawa o kun protection bala sang sa skin aton nga mapabilin bala nga aktibo para nga malikaw kita sa mga balatian nga dira pala nga daan pagtupa sang mga invaders karon aktibo na sila nga magwardiya dari sa aton. Pwede naton nga mabuligan nina sila pinagi sa pagpaninlo gamit sini sang Claire Skin Herbal Soap sa guya kag Santhon Plus Herbal Soap sa aton sini nga lawas. Igun healthy aton sini nga panit, reglado man ang pagwardiya sini batok sa mga posible magsulod sa aton sini nga lawas nga mga kagaw. Tikon drop lang dan sa aton panit gwardiyado na kundi maluwas na kon safety na ang sulod sa aton sini nga lawas sa aton sini nga sistema. Kadugangan bagid yung palakaon da bagid utan, example isa sini ya kaon di permiso nga lugbate kun isa pat gid ang imo sini nga ginahimo nga pabor sa imo sa ring lawas o kung sa aton sa ring lawas. Dugang pagid, ang pagkaon sa nga lugbate, may ara gani sa ginatawag lutein and zeaxanthin. May ara inisang lutein, may ara inisang ginatawag zeaxanthin. Pero, ang isa sinisang kapinasayi man sa lutein, maayo ini sa mga tao nga nagababad bala sa computer, sa mga BPO dira, sa mga call center, sa mga masami sini nagatubang sa laptop, sa ginatawag desktop, kag sa iban nga waay man sing obrahon gani pero di makabulag sila sa mga gadget, sila sa mga cellphone, time na nga inugtulog pero dira lang gyapon nagababad sila sa mga gadget, nagapulaw pa dugang pakapoy sa aton sa mga mata. Kag ang blue light emission sa sining screen naton ang tuma naton nga pagtutok dira indi gid maayo sa aton sa mga mata. Ang ginahimo sini sang lutein, which is recommended sa mga tao nga masami nagatubang sa computer, importante para maprotehiran ang aton sa mga retina, mabuligan para ma-prevent ang age-related vision decline, ma-reduce ni ang blue light damage nga halin diri sa mga gadget naton. Kapin pa kung daw halos way untat ang aton sa nga pagtulok dira pagtutok sa aton sa nga screen. Kagdugang pagid ang upod diri nga ginatawag as zeaxanthin nga upod sini sa lutein, maprotehiran ang aton sini nga eye cells, mabuligan nga ma-reduce ni ang risgo sang cataract o kon ang pagburon bala sang lente sa aton sini nga mata nga nagamat-amat paburon man sa aton sini panulukan, iban sini nga kadto sa pagkadula sang panulok, kag mapabilin sini ang katinaw sang aton sini nga panulukan kon mapabilin ang sharpness sang aton sini nga vision. Kuni upod naton ining lutein kag zeaxanthin nga ara gali sini upod na sa pagkaon sang dahon sang alugbate. Pero binyo kong nano, may isa sang mas mahapos pagid naton gali nga himuon para nga ma-preserve naton nga aton sa eye health, sa nourishment sang aton sa nga mata, magluwas sa nagkakaon kita sang alugbate. Ang isa pagid sa pinakamahapos naton, kag pinakamadali naton sini nga himuon, amo ang paginom sini sang VisionX Plus Soft Gel Capsule. Nga man, sa VisionX Plus Soft Gel Capsule, gin isa na dira ini mga antioxidant protector naton sa isa ka soft gel capsule. Bisan magtumar ka lang sini twice daily, like sa aga kag sa hapon, makuha mo na ang beta-carotene, lutein, zeaxanthin, nga makuha mo naton sa lugbate, pero may plus pagida, may dugang pagid nga vitamin E para nga dugang pagid nga maprotehiran, mapabakod ang aton sa nga mata. Kaya ang VisionX Plus Soft Gel Capsule, isa ka suplemento nga hungod ginhimo para sa aton sini nga mata kag para sa aton sini nga panulukan. Isa sa pinakamahapos ang ma-recommend na kon sa inyo pag-abot sini sa paghalong sa aton sini nga mata. May ara man ini sang flavonoids bukodamo gali sa ginatuwag bioactive compounds nga aton makuha sini sa dahon sini sang alugbate. Ara ang kaimferol, ara ang quercetin nga may ara sang anti-inflammatory, antiviral, heart protective kag blood vessel protection kun nagakaon kita sini regularly ukon
adlaw ti pag-abot nga daan sa ginatawag kurason, ah, kag sa kaugatan, isa di sa nagapangunang kabangdanan sa pagkamatay sa mga Pilipino, ah, up to this time, ah, sa aton sa mga tagpanabati, kag bisan pa sa bugos ring kalibutan, dapat aton giportehiran ng aton sa ninyo kurason, ba, ukapin pa sa mga mahilig dira sa kwan, sa mga makalamay, sa mga matamis, sa mga ginatawag maasin, ah, may mga kwan pagkita mo, may mga ma-order pa kita subong sa pagpa-deliver bala naton sini. Gusto kita may mga overload, may mga unli, which is kun magsululupot sa aton sini nga lawas indi gid maayo. Pero ario sa aton sini mga tagpanamati. Kabalo-balo kamo nga pwede galin naton mabuligan ang aton sini nga heart, ang aton sini nga kaugatan sa simple lang nga paghigop naton sini sang kafe. Nga sa kada tasa sang kafe nga aton mahigop, mayara kita sini sang less thin, nagabulig para sa aton sa nga brain function. Mayara kita sa isang isoflavones, plant estrogen, nga nagabulig balance sa isang hormone sini, especially sa mga kababainhan, kunara na kamon sini sa ginatawag pangidaron, nga nagasugod na pabatsyag mga sintomas sa pagmenopause. Actually, diri kita sa perimenopause, pagmenopause, kag postmenopause. Amo ning balantayan sa mga kababainhan kung hindi healthy ang inyong sining lifestyle samtang kamon sini ang bataon pa, medyo magbulo-batsyag kamon sini, o kung pabatsyagun gid kamo sini sa mga sintomas sang imbalance sa inyong hormone pag abot sini sa age bracket nga nagapabatsyag na sang transition ang inyo sini nga lawas sa pagamat-amat untat kag pagtapos na sang inyo sini nga menstruation. Pero binyo kong nano, ang simple galing nga pag-inom sini sang coffee nga mayara sang lecithin, mayara sang isoflavones, so may mga vitamina kag minerals, especially mayara sang natural protein, isa gali sang bintaha nga mahimo naton sa aton sini nga lawas para maprotehiran ng aton sini nga kurason, aton sini nga kaugatan. Isa sini sa marekomendar ko sa inyo kag damo na sini nakatilaw among pag-inom sini kung nagapang-affect kita sang Sunthone Plus Coffee Mix. Ang Sunthone Plus Coffee Mix nami sini kay bisan kabataan sini nga 5 ka tuig pataas pwede iya makainom kay why ini iya sang caffeine. Ah, caffeine free ini siya. Instead ang are dire ti ang pagpakamayo halin sini sa ginatawag soya bean manami para sa aton sini nga brain sa memory kati may lecithin manami ang pabalanse sa isang hormone and even sa kalalakihan makabulig manubo sini sa risk sang prostate cancer, sa makababainhan at sa kalalakihan makabulig man panubo sini sa risk sang breast cancer. Kagiban pagin nga problema sa kaugatan dag kurason, like ang pagtaas sini sang triglyceride, pagtaas sini sang cholesterol ang mabuligan man. Even ang pagbalanse sang aton sang blood pressure kung may ara kita sini sang soya bean nga makit-an o kung makuha naton sa kada higop naton sang Sunthone Plus Coffee Mix, idugang pagid naton ang natural nga mga sangkap nga mga utanon kag prutas like balunggay, ara ang ampalaya, ara ang panit sang mangustin nga may sunthone, kag iban pagid sini nga mga sangkap lakip na ang ginatawag garlic ukon ang ahos nga may anti-inflammatory and antiviral property man, magluwas nga may antibiotic property man. Sa kada inom naton sang Sunthone Plus Coffee Mix, kasubong sang pagkaon man naton sinisang alugbate. Pero sa mga nagakaon, dira sang utanon, mapisan magkaon sang utanon, tapos nagapangafe pa, try nyo ba lang inyo sa inyo coffee, Sunthone Plus Coffee Mix. Ang isa pag indri, amo ang saponins, ang bioactive compound sa rin sa dahon sini sang alugbate. Nagabulig ini para nga mapanubo ang atong cholesterol, mapabakod aton sa inyo immune system. Nagabulig man para mabalanse ang aton sining blood sugar. Isa sang dapat man naton sa nitalupang doon, amo ang insulin sensitivity nga nagresulta sa pagtaas ng aton sining blood sugar. Pero binyo kung nano, ang isa nga makabulig galidira, no, para nga hindi man basta magtinaas ng aton sining blood sugar, ilabi na gid kung tapos kaon, tagiging kaon mo sini damo ang carbohydrates, bao, parte ka pa kanon-kanon, pagkatapos sini may ara ka pa sining dessert, tapos sini may ara ka pa sining panulak, nga mga tamisman, soft drinks, o kung ano pagidira, buti sampat gid na. For insulin resistance sa magpataas ng aton sining blood sugar. Pero abinyo kung nano, tapos kaon, ang isa nga makabulig sa aton para sa insulin spike, amo ang pag-inom sini, painit-init sa aton sulok-sulok, gamit sini sang Sunthone Gold Herbal Tea. Amo ning damo, nakadayaw sini mo, o kung damo, nakapresyar sini, simple malang nga tea. Ah?
pero makabulig gali parang makaligaw kita sa insulin spike or blood sugar spikes kad blood sugar crash. Mabalaan mo na no pagtapos mo kaon do ka nami sa imong kondisyon, busog ka do kapag sika pero gulpi ka magluya do ginatuyo ka tungod sa sugar spike and sugar crash nga mabuligan gali nga mabalanse ka mapahaganhagan daning posible ba tsago nato nya mga symptoms ug epektos sa spikes and crashes at sunod sa ato sining lawas kun nagainom kita sa risang Sunthone plus herbal tea. Pero may nagapamangkot, ano do kawang ara dira sa Sunthone Gold Herbal Tea nga makabulig siya para sa ginatuwang pagbulo balance sa ngaton sa ring blood sugar. Ang isa dira sa mayor niya nga sangkap among cinnamon bark. Ang cinnamon bark nami gidini para nga mabalanse nga ato sa ring blood sugar. At the same time nagabulig man panami sa ngaton sa ring digestion, sa ngaton sa ring absorption and even sa aton sa ring evacuation. Ambot kong balon nagabulig man sa panami para sa aton sa ring bowel movement. Idugang pagid naton ang turmeric nga isa man sa iya sa ring sangkap. Idugang pagid naton nga may malunggay pagid din siya nga kargado man sa sustansya, may fiber man namang hatag sa aton para nga ang aton sa ring sistema sa lawas, especially aton digestive system, naganami ilan sa ring pag-function nga nagaresulta sa mahapos o kung madali nga pagbalanse sa aton blood sugar, pagbalanse sa aton cholesterol, pagbalanse sa aton sa ring mga vitamina kag minerals kung may kakulangan kita tungod sa mga laswa nga ini no nga iya sini o kung upod siya sa ring mga sangkap padre and even our blood pressure, mabuligan mga magnaming aton sa nga blood circulation. Especially sa mga hindi katulog kay daw disturbo ila sa nga pagtulog sa gabi kay nagadinaguok ang tiyan. Amon ang hambalblas ng iba nung kaysa nga gamayon tan lang kaon da kay mato brown sa gabi. Sipa malang sang habol. Pero husto ina no, hindi kita magkaon sang damo sa gabi. Bisan hindi pa ta magsipa-sipa sang habol ano. Kay nigit advisable especially kung may mga ginabatyag na kita sa lawas, especially kung may insulin resistance ka, hypertensive ka, may diabetes kana. Isa nga makabulig 1 hour before bedtime, gusto ka magnami mo tulog, try mo inom isa sini ka malabaab o kun isa ka tasang malabaab sini nga Sunthone Gold Herbal Tea. Basta matingala ka mo ha, medyo matulutami sa nga sabor sini, pero nothing to worry about because stevia ang gingamit sini nga pampa tamis. Padira pa lang na sa pila sini ka mga bioactive compounds na makuha naton sini sa dahon sang alugbate ha, kag mas may mahapos magita sini for convenience ninyo no nga gina-introduce diri sa inyo kung ginapakilala nga damo ng mga nakatilaw sini nga nabenepisyuhan ang ila sini nga ikaayong lawas. Kaya isa pagidali diri no ang chlorophyll nga damo sang mabulig o kung benepisyo sa aton sini nga lawas kung nagakaon kita sini sang alugbate. Amo galing ang nagaberde ang kolor sang alugbate tungod sa chlorophyll no, antioxidant nagabulig para nga ang repair sang aton sini nga skin, lakip na kung kita sining masamaran ang madasig, magabulig para nga ma-reduce ang harmful compounds nga ginaproducer during high temperature cooking of meats. Isa gali ni no sa aton sining mga tagpanamati nga makabulig gali sa mga nagakaon karne, makabulig gali neutralize sang hindi sining maayong mga compound nga ginaproduce during sining sa pagluto sang mga karne sini kung ginabutangan mo gali ini sang alugbate. Abaw, sampat, gali niya kombinasyon na no. Pero sino nagaluto sang karne man, galaga sang karne, ginabutangan na lugbate man. Doi po ko kabaluwa. Abi sa mga texter na tondira, sa mga listeners na tondira, abi message sabi ka mo kung may ara sa inyo, galuto ka mo sa isang karne, ginabutangan nyo sang alugbate. Kagtugod sa ning mga bioactive compounds, kadamo man sang health benefits sa aton sa ning lawas. Anti-inflammatory ang isa sa isang health benefits, makabulig sa may mga arthritis symptoms, may mga palanakit sa ila sa ning kaunuran, may ginatawag chronic inflammation sa nagkalain-lain nga bahin sa ila sa ning kalawasan. So, damo, nagapangayo advice sa aton, doon ano ang imo sa ning ma-advice man? Pabalik-balik ang palanakit sa akon sininga lawas, akon sininga hawak, akon sininga tuhod, akon sininga likod. Kumustahon mong posisyon sa pagtulog, okay man. Why man kuno nagakaipit ang ila sininga ginatuwag mga parte sa lawas, kundi man dila madapiugan, kaya nami mong posisyon nila sa pagtulog. Pero kung kumustahon mo ganit sa ila sininga mga hilig sa pagkaon, kalabanan mahilig sini sa mga matamis, kamang kamakalamay ng mga pagkaon, which is
pro-inflammatory. Kung may mga palanakit kita sa lawas, arthritic pain, dugay kita sa limang pawan. Kag, kung magkaon kita pirmi sa mga makalamay, mga matamis, kung may arthritis, kita ginapukaw ang aton sining problema dira sa sulod sang lawas. Kag nagabatsyag kita sa mga symptoms kasubong sa pagpalanakit sa lawas. Pero kung hindi naging magwanta ang palanakit sa lawas nyo, araman na nga aton sining assess the pain, nga makabulig. Para nga mapahaganhaga ng sakit, ang ngut-ngut, ang busog ngayon sa ginabatyag sa parte sang lawas. Sakit imong ipon. Even may sore throat na gani, makabulik. Sakit imo likod, sakit imo hawak, arthritis, nagahubag imo tuhod, kumalagko sinin sa tiil, tudlo sa kamot, mabuligan ka mo sini sang ginatawag pagtumar sang Visionex or pagtumar sini sang Cess the Pain, Visionex Plus, yati makabulig niya para magklaro aton mata, para makita anda kung nito yung ibutang aton sang Cess the Pain. Kaya budlay sini, kung di ka nakamurot na, din mo ito ginbutang. Makabulig ang ginatawag Cess the Pain sa hindi na magwanta sininga palanakit sa aton sininga lawas sa nagapamangkot gani no ang bata ya kuno 15 ang iya sininga edad pwede na bala makatumar sang Cess the Pain pwede ah pwede sininga makatumar sang isa ka soft gel capsule kapila kuno ka beses actually kun di na makinang lano no kay iban sininga nagagamit pag isa nila katumar okay naman na pamatyag not necessarily nga pasundan mo naman pero kun daw kinang lanon get every 6 hour pwede ka sininga maka inom sang aton sininga Cess the Pain available din sa mga butika ha kaga parmasya marapit sa inyo sininga lugar. May antioxidant protection o kung benefit man kita tungod sa mga bioactive compounds ang alugbate. Di magamba kita sa nang antioxidant nagabulig ni para mapahinay ang aging. Makabulig ni para malikaw kita mapanubong risgo sa heart disease, diabetes, and even cancer. Kag magluwas sina, may anti-diabetic benefit gidiya eh. Kaya nagabulig ni para mas low ang sugar absorption sa aton sa nang tinai. At the same time, nagabulig sa para sa ginatawag insulin sensitivity. Bado pareho lang nila nagainom kasang premium D3 coffee mix nga nagabulig man ni sa ginatawag insulin sensitivity. Binyo kung nano, ang kombinasyon sang panit sang mangustin kag vitamin D3, ang panit sang mangustin may arasang santhon. I-combine mo ining duha, magluwas ka nagabulig panami sang aton sa modo, nagabulig bagali no, sa aton sa insulin sensitivity. Nga dira sina nagaumpisa kung napabayaan na ton ang pre-diabetes pagkanto sa full-blown type 2 diabetes. Dito yung pilion nyo. Pabayaan nyo ang inyo sa lifestyle nga hindi nagakinaamo, especially kung mga mahiligon, malang ka mo mag-inom sang kafe, nga kadamo na sa nagreklamo sa aton, nga ilagin inom nga kafe sa nido, hindi komportable ila sa nga pamatsyag, hilab at yan, magluwas nga may palpitation pa. Kag-taas triglycerides, sa iban pag inumabatsyagan sa lawas, tinangayo sila. Iban sila nagapangayo sa ginatawag recommendation kung anong aton sa nima. Suggest sa ila. May iban ko sa naginahambalan nga kung kafe ang problema o kung ginhalinan sa mga symptoms, mga ginabatyag, tiuntat ka na kafe. Wala na kasimple. Pero may iban nga nagapamilit. Gid, why not do ka mag-try anay abi sang kafe kung may ara ka sang may masuggest sa ni. Kaga suggestion na to na nagkalinlain na to sa mga coffee variants. Ang isa sa ni kinasuggest na to na no, ang pag-inom sa ni sang premium D3 coffee mix. Kaga pag-abot sang feedback sa ni no, sa mga nagtilaw bala sini kasaho sila ara ang balanse sa nga sabor, ang balanse sa nga kananam, ang balanse sa nga kanami, ang kahumot sang real coffee beans ang ilagid nga masimutan ila sini masaboran sa pag-inom sang premium D3 coffee mix. Nagabulig pa ini para sa insulin sensitivity, ginasuportahan niya ma-improve ang insulin sensitivity nga manami pagid sini kang gingamit nga pampatamis kasubong sa aton sini nga Santhone Gold coffee mix. Parehas sini sila gingamitan sang stevia sa ila sini nga pampa at tamis. Kagandamo actually no sang benepisyo sini sang alugbate sa aton sini nga lawas, heart protection, liver protection, digestive health protection, bone health, blood health. Kag iban pagid sini nga mga benepisyo sa aton lawas ko nagakaon kita sini sang alugbate. Pero pamangkot, ano ang pinakamanami nga pamaagi para nga ma-preserve nato ng nutrient sang alugbate kung gusto naton makuha ini mga benepisyo. Ang isa gali sa pinakamanami naton nga pamaagi sini gisa-gisahon lang gid naton sang makadali.
Ha? Magambal kita gisagisahon sa makadali, dira lang ni sa mga duha ka minutos. Taas na ning apat sa ni ka minutos. Like for example, pa kita sa isang garlic. Pagkatapos pabayaan na ni naton, hulato-lato na itong mga 5 to 10 minutes antes ni butang sa ni sa oil. Pero may nakaman nami, butang naton o kung gamito naton sa ni oil, amo ang virgin olive oil. Pagkatapos na itong butang sa aos, ipasunod na itong dayon ang aton sa ni freska. Nga dahon sa ni isang alogbate, 2 to 4 minutes nga slight nga pag makadali nga paggisa-gisa naton para ma-preserve gyapon ng nutrients, ma-improve ang beta carotene absorption. Kay kung ginainit naton, ma-improve kun makuha gali naton nga gitawag beta carotene sina. Kag ang beta carotene kinanglan sini isang good fat. That's why yung olive oil manami nga kombinasyon sini para nga mas nami pagdi nga sini nga flavor kag hindi sa malata, ha? Kag nami gyapon nga sini nga texture. Kag sa isa ka adlaw sini pwede kita makakaon na isa tub-tub duwa ka cups sini nga dahon sang alugbate nga luto. Magambal kita nga cups sini, cup ha, tasa, hindi mag. Kibasi sa inyo dirang inyo sini nga cup mag. Tasa gid. Dira ni sa mga kuana, mga 150 grams nga luto nga dahon sang alugbate. Ti mga duha na ina ka tasa o kun dira sa mga 75 grams ti mga isa sini ka tasa. Pwede kita makakaon sini no. Adlaw-adlaw kun gusto naton basta sa husto lang sini nga proseso. Pero may nagpamangkot din no. What if dok, hindi kaya makakaon permisang alugbate? May ari man gani oh. Sa dok nagakaladunot man gani alugbate dire sa amon, nagayelo na lang ang yan sini nga dahon kag kalagpadok daw mga buyo pero hindi ko mahilig magkaon niya sang alugbate. Anong pwede ko mahimo? Kung naga nasundan mo nang aton sini nga diskusyon kadamo sang pwede naton mainom o kon masuporta sa aton sa nga lawas magluwas sa alugbate ti ara dirang aton sa nga variants of coffee ara dirang aton sa nga Santhon Plus Gold Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix pagabot sa mata karon ara ang aton sa nga Vision X Plus nga makuha naton nga mga binipiso ina ko nagakaon kita sa alugbate pero sa inyo sa nga kapusan ario isa nga ma-recommend ko sa inyo para nga halos ang mga binipiso nga makuha naton sa alugbate kag makasiling kita nga masobrahan pa kun madugangan pa ang benepisyo, tumarka mo sa aton sa nga Ultimate Trio. Diri naton pasudlon karon ang role sa aton nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Kun, kasubong sa aton sa nga texter, hindi siya mahiligon magkaon sa alugbate. May alugbate man tuod, kalagpad na sang dahon, katambok pa, pero nagakalaya lang. Isa sang sangkap sini sang Santhon Plus Gold Capsule, amo sini ang malunggay. Ang malunggay, may ara sa isang polyphenols, may flavonoids, may carotenoids, may potassium. Nga makabulig man sa aton sa lawas kasubong sa binipisyo nga makuha naton sa alugbate. Antioxidant activity, supports immune function, makabulig para ma-reduce ang inflammation. And even, may binipisyo man sa aton sa nga ginatawag heart and liver. Heart health, liver health. Isa pa gyud kasangkap sa aton Santhon Blood, Santhon Gold Capsule, amo sini ang garlic. May ara sini sa mga sulfur compounds na makabulig para nga mapabilin ang health sa aton sini nga kurason. Sa aton sini nga blood pressure para balanse lang, cholesterol, even immune function, and may ara sang antimicrobial properties. Isa ini sang bintaha sa aton sini nga Santhon Gold Capsule, kay may ara sa gitawag antimicrobial properties tungod may ara siya sa nga ginatawag garlic nga ginasiling na anti o natural antibiotic. Kag kung nagatumar kita sini, madala na nato na benepiso sang dugang nga mga sangkap sini kay ara man sini ang spirulina, ara man sini ang palaya, ara man sini ang panit sang mangustin nga nagaangkon sini sang santhon nga nagahatag sang dugang nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Kung hindi kita makakaon sang alugbate, kag may bulubinta hapagid, kung maginom kita sini, kay may dugang-dugang pang mga benepisyo kasi sa nagkaon kita sang alugbate lang. Tungod sa madamo ang kombinasyon sini sa mga utanon kag prutas. Kagabi niyo kung nano, mas naganami pagid gali ang efekto kung nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule na ginauptan pagid naton sini sang premium
D3 capsule nga aman. Ang isa gali sa kinahanglanon sa aton sining lawas para magbakod ang aton sining tul-an, mahatagan kita sang nutrisyon sa aton kaunuran, sa aton sining mga internal organs, pero ang tul-an naton kun kulang gali sa vitamin D, hindi mangin mabakod. Kaya nga aman, ang vitamin D kinahanglanon para nga magbakod ang aton sining tul-an kay kinahanglanon manino sa ginatawag calcium. I-combine na nimo sa pagpabakod sa aton sining tul-an. Pero hindi lamang tul-an ang iya sining mabenepisyuhan, pati pagpabakod mga sa aton sining immune system, even sa aton sining kaunuran, even sa aton sining nervous system health kung may ara kita sa vitamin D3. Kagbasis sa aton sining pagtuon, ang beta-carotene nga halin ini sa ginatawag alugbate, kinanglan sa good fat, para nga ma-absorb siya aton sining lawas. Amo man ang vitamin D3 kinanglan sang good fat para nga ma-absorb siya aton lawas. Tungod kasubong sa beta-carotene, ang vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Ang manami nga balita kay ginuubdan pagidinis ang duha ka healthy fats ang aton sining premium D3 coffee o premium D3 soft gel capsule kasubong sang moringa oil kag VCO. That's why waay gid sing uyang ha ining mga antioxidants. Ini mga fat-soluble vitamin ko naton imnon tungod nga gin-combine naton ang Sunthorn Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kag binyo kong nano, gaanta ka mo sa isang kasekreto para nga bugos na lagi din inyo sa nga beneficyo kung nagatumar ka mo sa isang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, iupod yung dalang aton sa nga Sunthorn Vitamin C. Nga man, nagabulig para nga mas mapabakod ng aton sa nga immune system. Isa sa kinanglanon para nga magduro o kung magdamo ang collagen sa aton sining lawas kun kulang kita nga naga pahina sa aton joints, naga dasig magmanifest sini ang mga signs of aging. Isa sini pagkurinot sa aton kalawasan, magpalanakit sa aton sining mga joints. Kinanglang galis ang vitamin C para maghimo sini sang collagen sa aton sining lawas kay naga serve man ni as antioxidant. Abi update nyo na lang sang aton sining Sunthorn Vitamin C para bugos na lagi ang aton sining benepisyo. Maring hambal sang kilala bala naton nga user sang Sunthorn Plus Gold Capsule. Total dok na gamit, nagiman lang ko sang Sunthorn Gold Capsule. Ginublan ko na lang sang Premium D3 Capsule kag Sunthorn Vitamin C. Suno sa nabatian ko sa inyo sa ninyong program, kag waay gid ako iya maghinulsol. Kay nami isang efekto sa akong lawas, nagnami tulog ko, nagpagsik lawas ko, ang constipation ko na umpawan, ang blood sugar ko na balanse, waay na nagasakit perming akong sininga dugan, kag waay na nagahilab perming akong sininga sulok-sulok. Bilalang ina sa mga binipiso ngayon sininga na aguman. Tungod, pag-abot sa nutrisyon, isa ini sang dapat atong talupang doon nga isa ini sa pundasyon sang healthy lifestyle. Nya kun updon naton ang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthorn Vitamin C, hindi man siling na ma-perfect naton nang aton sini nga ikaayong lawas, pero tuman kadako ang makover nila pag-abot sa magkakulangan naton sa nutrisyon kun hindi kita makakaon sa nagakaigong laswa o kun prutas adlaw adlaw. Sa nagpamangkot kung din inisarang mabakal, actually available din eh sa mga butika, kag parmasya malapit ta sa inyo sini nga mga lugar. Like for example, makalagaw-lagaw kamo dira sa mga lugar o kung makabanuhanan, syudad nga may ara sa Mercury Drugstore, may ara sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa may mga generika nga butika, kag All Green Pharmacy, pwedeng-pwede ka mo makabakal sang tanan nga produkto sa nino nga na-mention naton nga ginhimo o kunhimo ini sa ginatawag Yes to Health Wellness Center. Kagini sila ang FDA approved. Gani makasiling kita nga kumpiyansa kita sa paggamit at pagtumar sini. Kagadamon actually sa mga nakatesting sini. Munibla bisan sa cafe pa lang gani. Ambal sang kilala ta. Diri pa lang sa cafe. Aroma pa lang sang cafe. Nami ng kondisyon din sa paminsaron, much more kung masagam saman pagid ang kananam kag ang kanamis sa blending sa mga ingredient sa coffee variants na ton, ano? Like Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and Sunthorn Plus Coffee Mix. Kag bisan pag-anin sa aton sa Sunthorn Gold Herbal Tea, damo man sila nakapresyar nga

Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Mahapos lang tultulon, kiti tabok lang gitin ni sila sa Iloilo Midtown Hotel. Bukasin ni sila halin Domingo, Tob-Tob, Biyernes. Kagambintaha dira kung magkadto ka mo, magluwas nga available dira ini mga produkto nga na-mention na to, no? Para sa inyo, sir nga, ika-ayong lawas. May libre pagid ina dira sila nga konsultasyon. Ara dira, ang standby, kag nagahatag sa nisang serbisyo nga ton, sir nga, alternative medicine consultant. Kagang iba nag-worry, ay ba si mahal ng balayran sa nadata ni bakal ko pa ni sanga kon sa nga coffee, bakal ko pa tani ni sanga kon sa nga premium D3 capsule kon San Thon Gold herbal capsule nga kon sa nga kwarta nga gina ipit-ipit. Nothing to worry about sini sa consultation fee. Libre ang konsulta dira adlaw-adlaw, ha? Nagahatag sang libre nga serbisyo niya nga aton dira nga alternative medicine consultant. Kadto lang kamo dira, damo sini nakapresyar nga instead nga bayad pa nila sira sini nga konsultasyon, ibakal na lang nila sang ila sini mga food supplement kag sa mga paborito nila nga kafe, kag sa nagustuhan sa ginagamit na andan nila nga mga sabon dira available sa Yes to Health Wellness Center. Pero kung dira man kamo sini sa siyudad sang Bacolod, Negros Island region, pwede makamo direkta makakadto dira sa Yes to Health store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mapos malang initultulo, no, kay dira man sila sa tabok sini sang Marayo Bank. Dira kompleto manang tanan sini nga mga product sang Yes to Health Incorporated. Pero sa nagapin naman ko, tidok, why ko time magadto sa butika? Why man ako time sini mag pamalaklon, no? Sa kundiin man nga mga stores sini nga available na ni mga product. Pero kung nalibawa, may ara ka mo sinisang online account ka mo sa TikTok and Shopee, available din mga product na mention na tundri tanan din available online, especially sa mga damo na pinangita sinisang Turbo Dietary Food Supplement na pinamangkot. Dok, online ba lang? Pwede mabakal ang Turbo Food Supplement? Pwede gid. Sa inyo sa nga Shopee and TikTok account, kanto ka mo kung sa inyo sa nga search box, type nyo lang Yes to Health Inc. 2011. Dira nyo makita ang tanan sa mga products. Pwede nyo na i-add to cart or proceed sa order. Kagulaton nyo lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Ini mga products nyo na-mention naton. Sa mga waay pa makatilaw, pwede ka mo sa inyo maka-try, maka-order online kung kadto sa inyo sa mga butika. Kasi mga nagagamit na nga daan, mga natilawan na nila, kumbaga tested na nila nga manami sila sini nga ika-ayong lawas, padayon sila nga nagadugang sini mga product tungod nga manami sila. Hindi lang manami sila sini pamatsagan, kundi manami sila sini nga lawas. That's why, no, kung kaysa makulang-kulangan gani sa mga butika ang supply bala, kundi dahil makadeliver bala sang dugang sini nga supply kung magkulang ba, o ginaputakte kita sa mga text message sini. Ang iba sini nagka-stress, oy daw sa no. Why na available dari nga coffee, ha? Why na available dari sa amuning nga store, ha? Which is ginatinguha sa ang tagdumalahan nga ma-supplyan on time. Manginyan sa inyong makinanglanon sa ikaing lawas sa kasubong sa inyong paggamit sa nga ton sa inyong Ultimate Trio, San Thon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at San Thon Vitamin C. Sa nagapin naman ko, pila ka beses do kang pagtumar sa San Thon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag San Thon Vitamin C. Kami nagpamangkot, dres niya, Dok, tiya, kun, 3 times si kong magkaon sa Alugbate, depende sa imo. Pero ang San Thon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang San Thon Vitamin C, pwede na kamo magtumar sa ni twice daily, sa aga kag sa hapon. Pero sa Alugbate, yeah, isa tub-tub duha sa ni katasa, kaisa lang sa isa kaadlaw. Pero depende sa imo kung tunga-tungaon mo ini, yeah, ang ginatawag recommended daily intake sang Alugbate, nakadepende na lang sa imo. Pero may isa ko ka-experience sa nga ginambalan to nga. Kung gusto mo itong tungaon mo lang, ining dua katasa, sinisang isa kautan lang, gin-recommend ko sa iya para siya sir ginabatsyag. Sa dokte, sang ano mo lang na, ha? Isa ko lang ganyan nakahigop, gamay na lang na, kung tungaon ko pa, doon nagkatol, katol lang tutunlan ko sana. At depende na lang sa inyo. Pero kung makaya, o kung ginatawag para sa iyo mo sa nga kahapusan, isa kakaon sa Alugbate, sini dua katasa, kung kaya mo malang, pwede mo na tingbon. Nga nagpamangkot ka kung 3 times sa day mo na pag kaon mo sang Alugbate. Pero ang paggamit sa San Thon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang San Thon Vitamin C, pwede lang na ton matumari ni bisan twice daily, like 10 minutes before sa isang pamahaw o kung 30 minutes tapos pamahaw. Tapos dira naman San Thon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang San Thon Vitamin C, pag

0: Bot naman sang kahaponan nun. Dugangan tang inyo sini mga ginatawag, ginapamangkot rin paghatag sila sa pinaka mga sesyon, mga sabat sa inyo sini mga panamangkotanon pagkatapos yun lamang sa ton sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Gusto mo ba na?

0: Balita.
1: Pabalik sa aton sri nga pagpangalaga diri sa aton programa.
2: The secret of health.
1: Ayhan mi mga palagas, baka mo sini nga pala mong kutanon, mahimo nyo gidno isend diri sa aton sri nga text hotline sa 0950-975-6970. Limaton ko ha, 0950-975-6970. Para makahatag magkita, no, sa pirasin ka mga panugyan ha, sa inyo sini mga health concern, mga ginabatsyag nyo sa inyo sini nga ikaayong lawas. Bawas nyo, Dok, akong Dok, katatlo gid ako maginom sang Santhon Plus Coffee Mix kanami sinisang akon nga pamatyag bati. So bagit depende sa inyo sering tolerance no sa mga ginainom nyo sini, pero ariya ti kada inom mo sini ti ginadugang ano pasulod sang lecithin ang imo sini nga lawas gamay nami sa aton sini nga brain. May nag-message magani sa aton, pasalamat siya. Kang iya kuno nga 15 year old nga bata daw indi na bundol sa school sang sige-sige na painom niya sang Santhon Plus Coffee Mix. Ang isa nga makabulig dira ang lecithin eh. Kag ang isa nga makabulig papagsik kapabako sa aton, ang muning protein ba lang ang ginaangkon sini kung madulot sa aton sang soya powder nga isa sa mayor nga sangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix. Labot pa may ara sang spirulina, may ara pa sang madunggay nga may protein naman nga nagabulig no, binuligay sila para nga mahatagan kita sang dugang nga pagpabakod sa aton sini nga lawas nga plant source ini sila ya, especially sa mga tao bala nga may mga limitasyon na sa pagkaon sa isang karne kay bawal na mga pila sa nika mga kalanon nga bawal na sila sa nga ginabatsyag. Iban pa yung kafe mismo ang ginadili sa ila. Ariya, Santhon Plus Coffee Mix while sin caffeine. Wal problema sa ni sa mga gusto yung mag-coffee bisan na gabi. Okay. Salamat sa feedback sa mga nagahatag sa aton sang ilas ni mga positibo nga nabatsagan kon benepisyo sa paggamit no sang aton mga produkto. Lakip na ining aton sa nga Santhon Plus coffee mix. Ang isagid sa daw na pressure ko dito man ang 15-year-old nga bata niya. Ano hindi na kunutuman kabundol sini sa pag-abot sa eskwilahan. Sige-sige inom niya sa Santhon Plus Coffee Mix. Actually, pulo katuig nga bata. Pwede makainom, no? Sini nga Santhon Plus Coffee Mix. Why, inis ang caffeine, ha? Good PM, Doc. 3 weeks nga gamit ko sa Clear Skin Herbal Soap. Nami kay daw gamat-amat panas ang dark spot sa akon sini nga guyat. Sigihon ko lang ni Doc. Asasan o nga gamit ko sini. Actually, ito 3 weeks, amat-amat panas ang dark spot sa emotion nga guya. Sige, halang anay. Kati, amat-amat pa man lang. Ano gusto mo, binlan o pagamay? Kung binlan o pagamay, hala, untate. Pero kung gusto, mga tuloy-tuloy, kati naming efekto sa imo, sige, halang pagamit sini sa Clear Skin herbal soap. Ang manami sini kay ti may glutathione, may kojic, kag magluwas may vitamin C, may VCO pagid no para nga mapabili ng ginatuwag smoothness kag ang manami a kondisyon sa aton sini nga panit. Good PM Doc. Effective gud bala sa akon ang ang para sa pain. Says the pain. Ang butang balon sa aton sini nga texter diri. Stop the pain. Says the pain ang buot niya ang balon galit diri. Nga ginatumar niya. Effective kuno sa iya sini nga arthritis kay kadali makuha sang sakit. Pero sa iya doko no ay naganin sakit kaon kuliwat sang alimango kay namit. Hala, sagiyada. Total, may says the pain ka man. Why kita naging courage na ah. Kung hindi magwanta pa na nakit sa lawas, ti aran says the pain niya makabulig. Pero binyo kung nano, instead nga nagadritso kita sa pain reliever o kung pain relief, ano? So bagi sinuman ang gusto, abi, nga mag-antos ang kasakit o kung busog sa mga partes ng aton lawas, na wala, gid, no? Pero binyo kung nano, halungan na to ng aton sa lifestyle, ang aton mga pangginawi, para hindi bala mapukaw ang palanakit sa lawas, hindi mapukaw sini, o kung hindi ma-irritate, hindi sini mag-inflame, hindi mag-result sa pagsakit ang mga partes ng aton sa lawas. Isa, hindi kita maghimo sang mga bagay o kundi kita magpasulod sa mga pwede na to na pasulod sa lawas nga hindi makapaayo diri makapukaw sa pagsakit o kung pagbatsyag sang symptoms like ang pagkaon sa isang kontra o kung paghimo sa mga hindi pabor sa atong ginabatsyag. Kapin pa kung ikaw sa may arthritis, ang iban siniti ginagamitan nila sang Santhon Plus Herbal Oil, madala pa man lang pero ang iban hindi nagid kaya, no, gagamit na sila tumars ng the pain. Araya kung daw hindi nagid maagwanta. Pero ano nyo, isa ka naka-appreciate gid sa epekto sa Santhon Plus sa herbal oil. Nami dok ang Santhon Plus herbal oil kay sa lingin sa akon ulo kag daw masuka, pala pasensya sa termino na to na, maumpawan gid ako kung ginabanyusan ko sang Santhon Plus herbal oil ang akon sa nga agtang, akon sa nga tangkugo kag nagarelax ako. At rin isa ni sang damo naka-appreciate, no, pag-abot sa stress bala, kapoy imulawas, kapoy imupaminsaron, makahaklo ka palang sang scent sang Santhon Plus herbal oil tungod siya sa nga peppermint oil, makabulig pa-relax sa aton kag base sa aton sa nga department of health. Isa ini makabulig nga paumpaw sa mga palang palamuypoy, palamaol, palanakit sa aton kalawasan kapin pa ko nagasugod-sugod palang bala, banyo sa inyo sa Santhon Plus herbal oil. Kagaaring isa sa pinakadako nga benepisyo, sini ko nagagamit kamo sa Santhon Plus herbal oil, hindi kamo basta makdapuan sang sapat-sapat ilabi na gid sang lamok nga nagadala sini sang dengue. Isa sa dako nga hasol nga dapat gid naton kun mahimo likawan kag pangandaman amo sini ang dengue. Ani blang makuan bla, matublukan bla kita sa isang lamok nga career sinang kagaw dira nga mahimo magdala sa aton sang dako nga kahulanan, ano. Tiyang isa sini sang pwede galin aton mahimo, pinaka safest nga mahimo galin aton kag pinaka convenience, pinaka madali kun mayra kita sang Santhon Plus herbal oil. Indi lamang nga palanakit na anda naton, palanakit sang lawas lang, mga palang alay, palamuypoy, pamparelax, pambulo masahe dira, gamit kita sa mga oil nga nagabulig panami sa aton pamatyag, kundi nagabulig magalini para matabog ang mga sapat-sapat. Hindi kita mapalapitan sini sa mga sapat-sapat, ilabi nga sang lamok nga mahimo magdala sa aton sang infection. So nga aton himuon sini kapin pa kay ang nagadala sini sang dengue nga lamok nagalibot-libot dira sa palibot naton, kung aga kag hapon pakadto sa serum, pwede kita makapamanyos sini dira mismo pagkaaga kag pagkasirom. Kag kung gusto ka mo nga dalon man sa inyo sining opisina, sa inyo sining lubrahan, pwede gyapon kay ti ang humot sini iya is hindi sang typical nga balanyos ang iya sininga scent, kundi mahumot ang iya sininga ginatawaga scent. Gabi sa sagwa ka, sa opisina ka, sa eskwelahan ka, pwede mo magamit iya ang Santhon Plus herbal oil. Manami sini kay ti gentle kag skin friendly kami ara sang ginatawaga VCO, Converging Coconut Oil, kag Moringa Oil. Ito yung Moringa Oil nga daan, rich in vitamin E, nga makabulig daw para sa aton sini nga panit. Sarang ini mabakal sa mga butika, hag parmasya malapit sa inyo sini nga lugar. Bawa may nagpamangkot sa aton, dok, anong maayuman kay daw, hindi ko lang ma-mention na, ang imogit sini nga word na ginambal dari ha. Pala bulang negro ay. Galing doon, di man ni manok, imo gina bula. Dong imo gina manok ang problemado. Huwag na nagatusik. Abe, try be. Bakal ikaw kado ka sa butika. Pwede ka makabakal sa isang turbo dietary food supplement for men. Sa mga nagahina na darang inyo sa nga sexual performance, ha, makamulig ang turbo dietary food supplement for men. Nga aman, tungod may araso sa mga sangkap nga, nagabulig and enhance panami sa nga aton sa nga pamatyag. Nagabulig dugang sa nga aton sa nga puwersa sa mga nagaluya. Dira, kung may mga imbalances na kamulakip sa inyo sa nga libido, makabulig man ang turbo dietary food supplement for men. Tungod sa iya sa nga sangkap nga maka kaglavo was ka. Magluwas sa pagkaon sa mga utanon, ano? Ang nagabulig pabakod sa aton sa nga lawas, makabulig man ang pagtumar sa ni sang turbo dietary food supplement for men. Amo ni bilang experience sa isa naton kamigo sa Muerdira, sa province, sa province siri sang Antique. Ba, last time kita ay kami panugiron sa siya, dok, no, mayo gid mo, mayo ang tusik, mayo ang siapol, mayong pamalo. Sikaw sang ano? Sikaw sang manok mo? Sa hindi ah, sang inog bulang ko. Namin yung inog bulang niya. Ang chindi na kamusin na. Kagang iban kani actually, ginagamit mo nila sa ila sining manok ha, pero ay kita nag-advise niya. Sa manok yun ang mga hinigta na, why lang kita nag-advise kasi ni, kahit perte ko no ang bakod na gutay sini sang manok. Pero sa tao ha, nga ito sinay gina-recommend dire. Sa mga manok na itong ulo ah. Pwede makagamit sining Turbo Dietary Food Supplement for Men kung gusto ka mo sining mabuligan inyo sining sexual performance. At 30 minutes before sining ang sexual activity, pwede ka mo sining makatumar. Ang manami sining kay nag-last up to 3 days ang iya sining effect. So, butang balon, bisan ka duha lang ka mo magtumar sining sa isa kasimana, mabuligan na ka mo. Ha? Para nga, palawig-lawig, maumpawan, mamatamat pabalik sini ang gana, balanse sang libido, panami sini sang blood circulation, kaga panami sini sa ginatawag sexual activity, o kung mangin healthy ang sexual activity sini, nga may benepisyo pa sa ibang niya parte sa aton sini nga lawas, lakip na sa prostate gland, kag iban pagid nga part sa aton sini nga lawas, kung nagagamit kita sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, available sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar, kasi nagpinamangkot, so lito ko available gihapon din online na dira sa TikTok kag Shopee account. I-type nyo lang sa inyo sa search box Yes to Health Inc. 2011 amoy na ang ila sa ring official store. Well, sa nagapangagda sa aton, makaon na lugbati, timing ko na mong ilang sudaan. Thank you, gida. Kaga sa mga nagaupod sa aton, sa ring pagpangalagad, sa mga XFM stations na aton, XFM Kadibo, XFM Ross City, XFM Antique, XFM Bacolod, kaga XFM stations sa Negros Island region, syempre, dari sa XFM 100.7 Iloilo. Thank you, gid sa inyo sa ring pagupod sa aton, sa ring programa. Kabay mga bisan paano, nakabulig-bulig sa liwat ng aton sininga pagpangalagad sa inyo sining mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sininga ikaayong lawas pagbulong sa badatian kag kun paano nato nini mahimo malikawan. Subay bayan na masunod nga edisyon sa aton sininga talakayan para sa dugang pagid sininga mga kaayuhan sa kinaandan ng inyo certified na naturopath practitioner Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunog pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Hala, ka-exciting!
3: Sample Plus Gold.
4: Pusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa ka

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.
4: Eggs.

0: bearing the allegations against the Vice President. Let us remember what our oath requires us, to do impartial justice according to the Constitution and the laws. Hindi po tayo nandito upang itaguyod ang anumang pampolitikal na agenda. Hindi tayo narito upang paglingkuran ang kagustuhan ng alinmang panig. Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, mapairal ang hustisyang walang kinikilingan. Ang tungkulin natin bilang mga hukom ay hindi maaaring talikuran. Sa gitna nito, batid ko ang mga problema ang kinakaharap ng ating bayan na patuloy natin dapat pa rin pagtuunan ng buong pansin at hanapan ng solusyon. Tayo ay mga senador bago tayo umupo bilang mga hukom at mananatili tayong mga senador na patuloy na magsusumikap na tugunan ang mga pangailangan ng ating mga kababayan bilang senado at hindi mababago ito. Kaya't aking hiling at dalangin na huwag sana malunod ang diwa ng pagkakaisang nagbigay sa atin gaano mang katindi ang mga debate at pagtatalo sa hukumang ito. Dahil anuman ang magiging kalabasan ng paglilitis na ito, laging kinakailangan ang senadong nagkakaisa. Dalangin ko po na sana pagkalubad tayo ng katatagan, karunungan, pagpapakumbaba at pag-unawa upang magampan na nating lahat ang ating tungkulin bilang mga hukom. Pagpalain na po lahat sana tayo ng puong may kapal. Maraming salamat. Magandang araw.
1: Nawadihan ka tropa ang pahayag no sang bagong presiding officer. Ginapanindugan na magpamulo siya sa court ng may prinsipyo pag ipaluntad ang ginatawag na analangay o confer. Pagpapatigayon siya ng hearing pagod ng katuyuan ng mga pagdiscovery kung bala may nahimugid man niya sa ipanan ang subject ako na nga ito niya Vice Presidente nga mong subject siyang impeachment. That's why yung napasalig nga ini mangin isa ka korte nga may integridad nagkadala nga yung pagdala sa sining impeachment hearing tubtob nga matapos ang natawag nga pagpamatis ang argumento. Pamatian ta ha? Bahayag si Senator Judge Cayetano.
2: The number of senators to convict and 2/3, the logical, fair, that would give justice to the Constitution 16. So I thank you for that statement. And as you mentioned, it is a statement of the court, not only of the presiding justice, because napaka-importante na sa umpisa pa lang, alam na ng prosecution at alam na ng depensa kung ilan. Having said that, Mr. President, as to the issue of the presiding officer, not to take up more time, I'd like to register a continuing objection, but instead of giving my arguments, may I submit it in writing, with basically saying that violation of the Constitution is not a technicality. But if our dear colleagues would allow, we will just submit it in writing, Mr. President.
0: The whoever wants to join. The continuing objection of the gentleman is noted, and he may so submit his extended written explanation in writing for the record. Senator Cayetano.
1: Tatlo ka mga punto ang gid-raise ka tropa ni Presiding Officer Escudero nga pag-identify sang 2/3 nagabase ka tropa sa 24 ka mga senador. Meaning, 16 ang kinahanglanon nga senador agod maduso ang sabayin sang nagaduso nga ma-impeach ang Vice Presidente. Kag-klaro ini nga kung hindi makalambot sa sining numero hindi matigayon ang ginaduso nga pagpahalin sa Vice Presidente. So ini nga bagay ginkumpormihan ni Senadora Cayetano na ginaklaro ang tanan nga ang ginabasiya sang 2/3 is 24 senators, not other numbers.
3: Room break. I don't want them to also may ibang klaseng sakit naman yung hindi nakakapunta sa banyo, so may automatically be allowed. I think they're responsible enough to, they're a whole team. There's like a dozen of them here. And then finally, sitting is the new smoking. May we also allow them without them having to ask for permission to stand up, stand in the back, and to stretch their legs, because it is not healthy to be sitting down for 2, 3, 4 hours, and I think our hearings will go on for a long time. So that's my humble submission for the health and wellness of our prosecution and defense panel. Thank you, Mr. President.
0: Noted, and we will discuss the matter with the parties. Senator Pangilinan.
4: Yes, Mr. President, if I may be likewise allowed to submit a written explanation of my vote, particularly on the matter of referring to the Constitutional Commission when the debates of the Constitutional Commission, Mr. President, where I believe there is a contrary opinion, which the

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting, bro!
3: Madamong nagabalati anon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Eco. Ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inan yung music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang, music, magkatapos magbukta ko, bla, may arat kayo sa mga balita, bla, so, amin, kita mga DJs, nila, kag,
7: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
4: may how, kita, pag,
7: enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.
3: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
9: Hello everybody, good day, God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman kakondisyon, very unique din nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni, pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder, amoy ni pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening, pati mental health condition is ni apektado. Sige, istorya nato nini diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga pagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo agud nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato nang aton sini nga mga kalawasan ug kun kaayong lawas kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kun ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Crispin Eco, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Herbal Capsule, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Evergreen Coffee mix. May kape ka na, protektado ka pa. O sige na, kaya daw interesado man gani kung magtalakay sini. Kaya bisan ako gani daw na magkuhan kag daw bagpol ang kuya kabati sa kamusin nga klase disorder o kondisyon. Nga konsiliin ang anorexia nervosa, pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
3: Edukasyon para sa ikayong lawas.
9: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa, hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa, concerned ini sila katama sa ilang weight, body shape, kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas, kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious, nabutang nila sa alang-alang ila sinikayong lawas.
3: Edukasyon para sa ikayong lawas.
9: Kung exercise ang pagambala, so supraman ni sila mag-exercise, di rin naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahe, pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sa ilisining nga weight. Gausar pa ni sila sa mga laxatives para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig, mapagwa ang ilisining mga kinahon. Sus, makahalamot na mga simptomas ni, pero may ka lang nagapanumdum sa pagkaon. Pero ang pagpanumdum mo bala kung anong pagkaon ang imo indikanon, kag kung anong mga pagkaon nga dohal halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon, kagto halos do hindi ka na gani magkaon, kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini, dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo, ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon, kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay sa luyot, ang palaya with grass, barley grass, mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa atong sining immune system. Sampat sila dira sulo sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunuman sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ng mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay ina-flush out niya sa atong siningalawas. Ang saluyot, no, hindi ka na magka-problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya luwas sa vitamin C, the best manininga source ang calcium, phosphorus, folic and iron, kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique maniniya, kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa, nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan nga mga sangkap, sang Evergreen Coffee, kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha, anaw na niya sang vitamin C.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: XFM 103.9.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si

0: Travel Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na matrini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palimutin na dati ko akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
9: Exciting!
10: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Santol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santol Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santol Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
6: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
12: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo binapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan?
2: Mag-Santol Plus
6: Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santol Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
6: Santol Plus Herbal Oil.
15: Na, XFM, kidhaw?
16: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
15: Na, XFM, kid?
17: Ay, nami ang music, ah.
18: Wala sang konkretong asal, wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
15: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
15: Nga XFM gidhaw.
2: Timo.
8: XFM 103.9.
9: Musika, istorya,
17: chika at iba pa
9: sa Extra Service.
17: Extra Service
9: with Mommy G on XFM.

0: now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
3: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo.
6: Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM time, alas 6:12 sa gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ipaidalom sa series sa konserya sa medical examination sa PNP General or PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta inipagkatapos siyang maresto. Pagi sa isa ka warrant of arrest nga ginapapanawag sa sandigang bayan angot sa kasong plunder. Suno sa DILG o kung kay DILG Secretary John Vic Remulla. Tungod sa 62 anyos na ang senador, magpaidalom siya sa mga nagkalain-lain ng mga test. Kaupod na direng ECG, kagiban pa. Inalauman nga malabot pa ang duwa kaadlaw antes makumpleto ang iyang health evaluation. Ang resulta sa medical examination ang iga sumeter sa Sandigang Bayan ilag pasihan kung pwede isaylo. Sa New Quezon City Jail sa payatas si Senator Marcoleta bilang person deprived of liberty o kung PDL. Dugang pa ni Remulla, ginarespeto ang kinamatarog ni Marcoleta kag wala tuyo ang gobyerno nga pakahuyan siya samtang gagi sa proseso. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang mata mag-Vision X Plus para sa nag-augyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9 Extra Service. Nababayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Extra Service.
4: Game start.
0: Hi, gabi mga katropa. Extra Service. Katropa James King at your service.

0: Extra service.
1: Mga katropa, di na. Gato, nangakon nga naman na ang palit ko, hindi ba tiyo na o?
2: Oh.
1: Anyway, mayong gabi sa inyo tanan. 6:21 in the evening. Si James King, kaupod nyo para sa ito nga extra service. May luyag ka mo bala pamangkoton? May luyag ka mo ipaobra? May anong pwede tayo mo on? Extra service ko'y nakatropa. Ako gid na bahala sa imo. Nadulakan ko sang palit. Ay, anong tumbukon ko, di ba? Tingin ako pa ni ginapangina. But then anyway, mga katropa, tiyo na para mag-obdanay kita sa aton programa Extra Service Kanigabi. Mayong gabi sa mga katropa na doon nasa Kaban Kalan, sa Gay, Kandaon, sa Bilog, nga kalimutan mga katropa. Saka din man ng area ang malabutan sa aton nga stasyon 103.9 XFM Bacolod. Exciting sa mga katropa naton nga nakatutok, of course, going home. Mayong gabi sa inyo tanan. So paghandaan naton ining si ang bagyong Seno kay man, well, ang tropical cyclone ang tawag da mga katropa, no. Ang ipasaka ng mga storm warning signals sa mga ibang areas like northern, eastern portions ng northern Luzon, no, as early as Wednesday, tungod sa nagapalapit nga super typhoon nga si Bobby, mga katropa, no. And Philippine name or mga katropa, no. Pero ariay wind signal number 2 and 3 na ang posible nga pinakamataas nga ipanawag, mga katropa, no. Ang sunod pa sa Weather Bureau, nandiyan sila. Well, tutok kita perme para kabalo kita. Anong necessary nga mga preparations kay muna naton. Siyempre magpamatiman sa mga ano, sa mga oldo malabiya makabatyag kita, mga katropa. Kada ko say kalapad sa iya, no. Oh. So ini ang posible man i-raise ang mga storm warning signal sa Southern Luzon, Visayas, no. Actually not ruled out, mga katropa. Samtang ining super typhoon, no, kung sa din miara niyo ang tungasin niya, sa tungasin niya 800 kilometers no sa center, no, strong winds extended up to 800 kilometers, no. Well, kaginas ang aga, mga katropa, ining si Bobby located na 2215 kilometers east sa Southern Luzon, mga katropa, no. Kung pagkatapos niya magtabok sa Mariana Islands, no, sininga aga, mga katropa, ang second typhoon nga posible nga mag second typhoon nga magigo sa archipelago this year, no, pagkatapos ni Sinlakus ang April, kung yung madumduman. Ang United States National Weather Service Guam Office nagkabal na catastrophic gid, grabe gid, buti ganun, basko gid ang dalang hangin sa siningang super typhoon, and mag-create ni isang extremely dangerous and life-threatening situation. Makita na sa social media, sa mga news website, da, no, sa social media pages sila, mga katropa, no, kung ano kabaskog ang dalang hangin kagulan sa sining si Bobby, mga katropa, no. Although slightly nag-weaken siya paglabot dara sa may Marianas Island, pero ang iyang ang winds niya, kanang hangin niya, katropa, 205 kilometers per hour, kagbay pagbugsong up to 250 kilometers per hour. Nagagiyo siya worth northwestward sang 20 kilometers per hour. Siya pagsulod sa aton, well, siya ang pagatawgon nga Inday, mga katropa, no. Nag-intensify pa siya up to 215 kilometers, no? Sustained winds while nagagiyo northwestward, no? Sa Philippine Sea, antes siya magsulod na sa Philippine Area of Responsibility, mga buwas pa, mga katropa, o kung Miyerkules, kagaton siya nga pagkatawgon nga Inday sa imo paki-aki-ay. Si Toto Gatulo ang laway. Ang ining abahin sa katong programa, ang atong weather update sa inyo, mga katropa, inadulong sa inyo sa Vision X Plus. Labo na balang imo mata, well, kinanglan mo siguro sang bulig sang Vision X Plus nga mayara sang lutein, mayara beta-carotene, mayara zeaxanthin, mga katropa, no. Ini mga ingredients sa makabulig kong may glaucoma ka, katarata, o kung tridioma. No? I-try nyo ni mga katropa, mabakal ni sa mga butika sa inyong lugar, online. Namiya, ikaw makabisita, pangitaon mo si Miss Angeline dito sa aton Yes to Health Store. Dito naman, kung medyo nalayuan ka mo din, dito naman kamuhulog sa inyong ano, entries para sa aton nga sa aton NXFM libu-libong papremyo. 3,000 pesos no, cash prizes sa aton nga weekly draw, mga katropa. Mantayin nyo ang mga tingwaan natin nga mga tawagan ng mga nagligad ka mga winners natin. Kag ginatingwaan natin nga makontakt man ang winner natin sa last Friday, mga katropa. No? Si Mama Glory! Anyway, salamat gid sa mga nakatutok subong sa ilang mga panila, panimalay. Maayong gabi sa inyo tanan. Subong ya sa mga nagaluyag gid nga mapabaskog pagid ang ilang immune system. Panglawason, well, yari gid. No, available lang aton nga mga Santon products sa aton Yes to Health Store. Para sa mas madamo pa nga mga impormasyon kung ano ang may bulig sa inyo sini nga gid importante matilawan naton ang mga Santon products naton, magpamati ka mo sa aton nga of course, secretive health program, no? Dari sa aton nga stasyon, 103.9 XFM Bacolod. Up na lang kita sa last 8 sa gabi, mga katropa. Ini si katropa.

0: Exciting, bro!
1: Sample Plus Gold.
2: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Mabili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Turbo, food supplement for men.
9: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurukur.

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabadyag ko sa isa ka si mama ng kapudlay sa pagbinto. Sobrang kisak pero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika.
6: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Apo gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Extra service!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Extra service with Mommy G.
3: Ay, ako to yan. Alain galing ng butang ko. Mayamayang kami. Extra service ni mga katropa si James King. Kaya si Mommy G kay ginalas 4 tutubal alas 6. O galing tungkol may live kita. So nakaupod nyo sa alas 5 tutubal alas 6. May isa kauras ka mo of the night para sa extra drive naman niya sa hapon mga katropa. Subong niya, extra service kita. Ang nagaservisyo sa inyo, entertainment, mga impormasyon, mga dapat niyo maibaluan, na makapalighten sa inyong mood, mga katropa. Si katropang James King. May gabi, wala ba kayong mga kamay? Lain na yan. Lain na yung laughter mo yan. Pang stand-up comedian na yan. Imo yan. Ang ginabutang mo, Chris man. Anyways, mga katropa, may gabi, 6:49 ng aton oras. Ang iningabahin sa aton nga programa, ginadulong sa inyo, katropa, sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix nato na muna ang isa sa mga pinakabakal man nga kape naton subong. Kape sa Yes to Health, mga katropa. No? May tatok kita kakape, no? Ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang pinakabago nato na muna ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, iniya, nag-ayo ka na, no? Nagwapa ka pa, nagamis pang kutis mo. Naman, kay man, ini ang 66 ang nutrients, kag ingredients sa mga katropa, pero may harapan ni sa glutathione kag collagen nga makabulig para magnami ang imong supat. Para daw artistaon lang, prasakon. Pumayag ka na, walang kokontra. Talagsa man lang ni mga katropa. Actually, hindi talagsa. Perme. Pero ano lang na yan? Mayong gabi sa tanan nga mga nakatutok sa buong tiona para sa aton nga Balita Espesyal. O, yan ay. Balita Espesyal na aton. Naglapta sa social media, mga katropa. Ining mga kawatan, kita mo rin ining mga kawatan. Gintape nila katropang, katropang Chris. Nakita mo rin, tatlo kawatan. Gintape nila, tapos ginimo nila nga daw ala Teletubbies, mga katropa. Paglantaw ko ka, dumakadlaw ka man mo, nagliga dyan, mga, kung instead nga kawatan ang ginapangita sa mga pulis, no? Si Batman ang ginapangita sa mga pulis, kaya si Batman, naman mo, gin-duct tape niya mga kawatan ka sa motorcycle. Kaya ambot kong, gin-duct tape niya mga kawatan, mga katropa. Kaya ambot kong tudman to, no? Si Batman sa karoon ginapangitan dito sa Mexico. Subong mga katropa, yari-yari, no? Ang nadakpan sa mga sa neighborhood lang, mga katropa. Nadakpan sa isa ka-concerned citizen. Ang hindi nga mga kawatan ko, no? Sa mga balay, tatlo kabilog, no? Siya lang isa. Oh? Well, actually, madamo sa ila. Nadakpan nila hindi mga kawatan. Pagdakop sa sining mga kawatan, mga katropa, kabalo ka mong kinimo nila. Nagkuha sila sa packaging tape. Atong color ano to, color gold nga ang packaging tape, mga katropa. Ginpack nila nga muna ang lawas do, mami. Pero, no, ang gagawa lang mata, mga katropa. Ginpapungko pa, no? O galing, ginbutangan daw ala Teletubbies. Wala ko kalantaw kamo Teletubbies. Abalo man kamot sa anong tsuras ng Teletubbies ay. No? Kung lantaw nyo si Chris, kung nakakita nung kamo sa iya, no? Papungkoon mo, mga katropa. Tapos i-wrap mo sa, ano, sa packing tape, mga katropa. No? Aha, tapos butang mo daw circle din, daw keychain ba lang ko. Teletubbies na, mga katropa. O galing, din nag-ganon niya siya, katropa, din nag-tawag siya naman. Siling nila sa India, nag-viral ni mga katropa, nag-trend. Ang ining nga mga kawatan nga ginputos ang packaging tape, mga katropa. Pero kung mag-fact check kita, mga katropa, inigali, ining nga mga kawatan nga ginhimo nga daw ala Teletubbies, mga katropa, no? Japex, peke, no? Content! Oh, for content lang gali, mga katropa, ang ininga footage. Actually, ang bal nila sa India, pero actually sa Indonesia, hindi sa India, mga katropa, no? So, ang ining mga criminal kano ginputos nila, no? Ginhimo sa isa ka content creator. Kung tapos ang ining mga tao, mga lalaki, di kilalahi sila, barkadahi sila, mga stunt sila, mga katropa. Ang ininga footage, ginproduce ang isa ka Indonesian comedy group. Ah, may tawag sa ila. Sila ang Battery TV. No. Kag sila ang nabase taga Malang East Java, katropa. So may live stream challenge ka natabo. So syempre malaptay na kung hindi ka kabalo kung ano gid matuod content ko for content to kun natuod man gid na ay kay kaladlawan ang gwamo kung makita mo kaladlawan man gid sila mga katropa kay imagine nga himuon nila ina. Daw sa nagligad lang gin duct tape ang mga kawatan sa motorcycle, matyag ko ano man to mo daw content man to si Batman kuno nang adakop ta ila. Oh, content man to mo. Tay amo na yo. Content man ni mga katropa. Kumbaga fabricated narrative. No? So, third-party social media pages, nagambal nga, well, gin-try nilang ibaloon, ni fact-check ang ini, hindi galimatuod mga katropa. No? Pero nag-viral siya, nag-trending siya. Kumita sila, whether you like it or not. Ganyan na subong, no? Grabe na subong, no? Halos wala na masyado nang gagawa ang mga movies, comedy, or dumayara pa. Pero kalabanan niya mga katropa, ya, aran na sa, ano, reels, no, sa Facebook, ang, ano, ang ginalantaw sa mga tao. Kay, kung kisaya, mga tao, ya, mas, matulog ko na yan, no? Katulad lang, di ba na-notice mo katropa? Kung maglantaw ka, kung seryoso mo malantaw ka movies, namiyan ka mag-gid. Pero kung nga ka sa cellphone, mas namiyan ka tong daw, ano lang bala, daw utod-utod, daw reels lang. Daw dugid ko may bago naman mga katropa. Tapos may twist, may plot, kung kisabay mga movies yan, talang kinanglantutukan mo. Kay may ano mo, may story mga katropa mo. Notice mo nga kung gusto mo makadlaw ka, kung matakan, kung namiyan ka, di watch na eh. Kung hindi ka, di scroll up, scroll down. Hindi na kalain. Amo na sa buong mga katropa, kaluoy sa movie industry natin. Although, bisan pa paano may araw pa man mga katropa. Si Carlo niya doon, nag-trending ining si Carlo, ano? Si Carlo, kag si, ano ka ni pangalan niya to, tong daw may amnesia, may Alzheimer, no? At a young age, mga katropa. Amo nang mga uso subong ano bisan sa Facebook lang sa reels ang ginaimo nila mga katropa malingaw ka na grabe ng trend subong no so ang mga matutuod ng mga artista sa do din na sila although ara pa sila pero ang TV gani ang mga shows television shows sitcoms daw wala na pero malantaw mo pa sila kung maghimo sila sang ilang mga reels mga short ng mga reels lang mga katropa di ba Anyways, katropa, mayong-mayong gabi sa inyo tanan. Oh, alas 6:56 sa isang gabi. Oh, of the night kita hasta alas 8. Ha? So, ang ining bahin sa aton nga programa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement. Ang aton nga produkto or ang aton nga suplemento nga makahimo para manginpagun ka, mga katropa, labi na gid sa mga intimate moments sa inyo sa imong mister or missis. Kaya manhimo sa maga kag Clavuasca natural herbs nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Mabakal sa mga butika kag sa aton Yes to Health Store 656 sa 103.9 XFM Bacolod ako si katropang James King para sa
0: Mga katropa, exciting!
2: Extra service.

0: exciting, bro.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, Kapuya, oy, bilang ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo. The familiar sa ako anak. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Isa naman kaabiyanaton ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako gani si Grace ang Silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: XFM 103.9. XFM time, alas 7:04 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ng nagapangunang balita. Councilor Al Victor Espino ginklaro nga ang Solid Waste Management Board ang technical body kagindi ang sangguniang panglungsod ko ni SPE sa proposal sa Victoria City nga magaboy sa gilabasura sa syudad sa Bacolod. Kinpayag man sini nga pabor ini sa posible nga pagpasugot sa syudad kag magahimo sang recommendation kung kinahanglan. Kinpayag man sini nga in kaso nga mag-benefit ang syudad sa musini nga seta para sa waste to energy kun WTE project kag sa tipping fee nga sarang nga makuha. Sunod sa konsihal, ngayon sa 600 cubic meter ang basura na makolekta sa syudad kag ang kinanglan nga WTE ang ngayon sa 1,200 cubic meter rason nga makabulig ini sa nasambit nga proyekto. Ano pa sa konsihal ukon naibaluan nga ang nga magahaboy sang 30 cubic meter ang Victoria City sa landfill sang syudad. Gintawag man sini nga uneducated kag unfair ang mga nagasagi komento sa social media na nagapamalabag nga wala makaibalo sang nasambit nga tuyo sang syudad. Pinabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para dula-madula mga bukol-bukol sa lawas, Bagsanton Plus Gold. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
11: XFM 103.9.
12: Nga, XFM, kid how?
13: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
12: Nga, XFM, kid.
14: Inami ang music, ah.
15: Wala sang konkretong sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka.
14: simply
15: may how kita pa
14: enjoy lang
15: nga XFM gid how
16: imo
11: XFM 103.9 extra service.

0: Mga katropa, exciting!
1: Extra service!
2: That's right, mga katropa. Oras na ito ay nila siya na 18 na sa gabi. Second hour na kita sa itong programa nga Extra Service. Extra Service.
1: Extra Service.
2: That's right. Okay, ang giting bayan sa itong programa ang ginadulong sa inyo, mga katropa. Sa itong nga, of course, itong plus herbal oil. Giting itong nga banyos ka makabulig para, you know naman, kung halin ka sa obrahan ay bilugad na o kung hindi ba lang mo pamatay check mo, do pala nakita ng mga katulanan makabulig gid nga makarelax, mga katropa. Magdami pang tulog nyo ang aton nga Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Herbal Oil, katropa, ini ang liniment naton, makabulig man na siya kung na-massage mo na ang lawas mo, panit mo sa Santon Plus Herbal Oil. Hindi ka man palapitan sa mga lamok, kay man insect repellent man siya, mga katropa. Ang Santon Plus Herbal Oil, ang aton nga, of course, liniment nga makabulig, magnami, imo tulog, nami imo pamatsyag, kag mamuyo ang imo tulog, katropa. Makumpleto mo ang 8 ka oras. Kisa siyam pa, kisa 12 pa. Gusto ka. Anyway, katropa, ginanabatay nyo si Ice Ice Baby. Ice Ice Baby. Actually, kung nadamduman nyo, ano na siya? Vanilla Ice ang tawag sa iya, mga katropa. Siya si Vanilla Ice. Yan, isa ka Amerikano. American, mga katropa. Kag natawo 1967, 58 years old na siya. Nagsikat ang iyang song. That's the 90s. No? Hindi nga song, mga katropa. Mas kilala sa ngalan nga Vanilla Ice, iyang screen name, mga katropa. Pero siya si Robert Matthew Van Winkle. Professionally known as Vanilla Ice, no? Ano pa ganyan yung mga songs nga naging kanta niya sa to? Sikat na siya sa high school ko, 1990 siya, mga katropa, no? Haring Thousand Miles, no? Kag ano pa? Twilight na ganyan. Favorito di na nag initong daw sa man sa daw ra daw ano ganin tawag sila nga daw steps sa out sina na lipat nako pero daw running man bala, mga katropa, yan running man ang tawag sa out sa to. Vanilla eyes baby, no? Solo white rapper, mga katropa. Kung sa din na achieve niya ang iyang commercial success pagkatapos ang sa ma-release ang iyang 1990 best known hit Ice Baby. Yeah. Ay, well, mga katropa, kisa ay munta man nina, kilalaon nato ng mga posibleng songs nga mabatian nyo even sa TikTok, sa social media, pero grabe na gid subong, no? Ang hindi mo madula, mga katropa, sa social media, even sa social media subong, hindi mo madula ya ang mga 80s, no? 80s and even 90s nga mga songs, no? Makita mo sa mga kabataan subong, makibot ko, kinakanta nila daw genre. Sa tiwan pa naman namo nina, relayin gid yung mahimo sa ano, no? Pero meaning, mga katropa, no, makasakyan sa mga even mga kabataan subong ang mga songs ng 80s and 90s. Ang galing, no, lain gid yang music ya, mga katropa. Bisan pa lain naman ng different genres na, variety of genres na ang mga songs subong, may rap kag kung ano-ano pa. Hindi mo madulang mga ano, 80s and 90s. They live, 'di ba? Ayon gabi lang sa mga katropa natin nga kung permi natin ginamba lang itong daw anong tawag gani sila, nagapanyapon. Subong niya, i-greet natin ang mga katropa natin nga nagapanghugas ang pinggan. Nagapanghugas ang pinggan. Ano pa gani? Gapang himos na, gapang trapos ang lamesa, gapang kiskis na sang kalgero, tapos naman niya. Ang iba nga, may toka subong, no? Toka subong, magkiskis kaldero, pang, even ang mga ano, manglimpyo sang banyo, magkiskis sang salog, mga katropa. Iba, sa mga nakatoka man na sa mga may arinola para sa karon sa pagtulog ng lola, tita, nanay nyo, ready nyo na mga arinola. Garinola pa ka mo. Ang iba siguro may moskitero pa, no? Umiyara pa na yan. Gagamit moskitero, even though may mga ginatawag na mga katolo, kung incense na para sa lamok, mga katropa, o iba na kercon, may harang iapon tao, ang iba niya, bisan hindi ibutan, basta may moskitero lang sa iyang atiil, mga katropa. Oh, psychologically mga tropa, kung may mosquitero sila, something agrass, agaka-relieve sila. Come on, Juan. Gusto nyo may mosquitero? Gusto nyo? Or kung babala, gusto nyo may tanday ka mo? Tanday nga pilo. Mga kabataan naman na gusto matanday na. Bisan dugay na, dando ko ng tanday yan. Plain na balang color out, gold na. Well, 7:24 ang ato na oras sining gabi mga katropa. Ginatry ko i-contact siya, no? Isa sa mga winners nato na. Actually, siya ang first draw winner nato ni si Ma'am Monica Regudo. So, para makumusta sana kung kumusta, makumusta sa siya parte sa paggamit niya sa, of course, produkto sa gasto. Luwag nato sila mga pamatian mga katropa para maibaluan nato na ang unong benepisyo nga nahatag sa ila sa mga Santon products nato. Ano? Galing ko kasi siguro mga niyora siya, sako sila, busy, nagapanya po, pinastoryana, yung nagabiyahe pa, where, okay lang yun. Matyambahan ko kamuha mga katropa. Sige yan, 7:24 ang ato na oras. Tupon si katropan James King sa 103.9 XFM Bacolod. Kaginiyang!
1: Extra service!

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam.

0: Travel Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Sa garing mo, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong ikot.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Patatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag-Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bagusubong sa Xanthan Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Hub stores nationwide. Kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
11: Claire Skin Beauty.

0: Mga katropa, exciting!
1: Extra service!
2: That's right, mga katropa, with katropang James King! Ay, nagbalik na! Finally! Si Lingkog Giday, may aralas ang wala ko na tiyog, wala ko na tumbo. Alas 7:45, ang arun oras, mga katropa, kagoras na para ikaw magtutukag, magpamati kay dugay-dugay, mag-goodbye na ko. I mean, mga katropa, ang gining oras ang ginadulong sa inyo, katropa, sa aton nga premium D3 coffee mix. Ang premium D3 coffee mix naman natin, mga katropa, no? May aral ni isang stevia, natural sweetener. And ini para sa mga coffee lovers kung mahilig sa medyo may isog ng kape. May D3 ka na, D3 vitamins ka na, may kape ka pa. Premium D3 coffee mix, mga katropa. Available sa mga butika sa inyong lugar, no? Kagang aton nga assess the pain, no? Kahit anong pain, sakit sa unto, palagsakit sa mga, ano, mga tulaan, mga katropa, or anything, posible may pilas ka, pas nagbanog, sakit, yung tawag sila, no? Kumikirot, no? Ano gani sa hindi kayo nun ang kumikirot? So, ina siya, mga katropa, makabuligid ang sas the pain. Ang mga produkto nato, mga katropa, na mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Yari yan, no, sa mga Mercury Drug Stores, na South Star Drug Stores, TGP, Generica Drug Stores, sa Negros Grace, Sincere Drug Store, Rose Pharmacy, mabakal mo ina, mga katropa. No? Of course, aton nga, Yes to Health Store. Well, mga katropa, no, nagsugod na ang impeachment trial dito sa Senado, no? Kagdagatubangay na ang prosecution, mga katropa, and of course, no, panel of mga prosecution panel and ang defense panel, mga katropa. Kita niyo yung isa sa mga ni VP Sara Duterte, ang isa sa mga babae nga ano sa defense council niya, mga katropa, si Attorney Sheila Sison. Kung kilala niyo si kilala niyo si Attorney Sheila Sison, medyo low profile pero grabe managali ang record sini, mga katropa, no? Sang nagatubang siya, no, sang sa mga senator judges in question niya actually kaginang constitutionality sa impeachment proceedings sa House of Representatives. Kung na para maibaluan ta, kilalaon ta, no? Ining si Sison, Attorney Sheila Sison, mga katropa, partner sa Fortune Narbasa kag Salazar Law Office. Kung sa diin, kalabanan man actually ng mga 16 members ng defense team affiliated, no? Sa Fortune Narbasa Salazar Law Office, mga katropa, no? Kung manotice nyo, ining si Attorney Sison, fierce litigator ni siya, no, mga katropa, no? Who takes on battles na para sa mga wala ordinary. Kung siya matubang mo, he will take you to battle in no ordinary, kag no ordinary caliber mga lawyer kuno siya, no? Kag, kumbaga daw, ang iba, ginabal na, huwag mong smulin. The Fortune Narbasa kag Salazar Law Firm, mga katropa, no? Nga naggambal, no? Halin sa ilang ining season ang nag-uwiat sa mga sang record of being ang the firm's lawyer of the year. Oh, lawyer of the year ni siya kasi, no? Consecutive 2015 to 2019 nga lawyer of the year, mga katropa. No? Yung bago nga public name na naman, no? Bago nga name na naman sa public year. Hindi, mga katropa, si Sison, little to no record of high profile defense. Labinagin sa political, social ties, no? For 12 years of legal background. At itong long hair, straight hair, nga may glasses, nga hindi naman gida gulang na, pero kung ilang taon mo siya, do ka isog bala, mga katropa, no? Actually, ang iyang law firm, mga katropa, no? Nga nagkakunsa din nag-specialize sa mga criminal litigation. Successfully siya, ha? Successfully defended, ginadepensa niya mga clients, no? Numerous clients, no? Sa Sandigang Bayan. Kusong kigang sa public, hindi siya masyado mo na kaano, pero sa Sandigang Bayan, kilala na gali siya, mga katropa, no? Ay, so inang salamang, ano, sa mga defense panel of lawyers, mga katropa, no? Ni Vice President Sara Duterte. Well, nagsugod na kagina ang first day sa 92 days, mga katropa, sa impeachment trial para sa Vice Presidente. So, malawig-lawig pa ning istoryana, mga katropa. Malawig-walawig pa ning debatihay. 7:50 ang aton oras, and it's time for me to say bye for now, mga katropa. well, tandaan, no, karon tapos yung panyapon, hindi magkalipat, no, sa mga produkto sa Yes to Health na makabulig gid sa inyo. Well, isa na da nga ito nga, Santon Gold Herbal Tea. No, Santon Gold Herbal Tea ang makabulig para ma-enhance ang inyong digestion. Kag madamo pagid ka mga produkto, magbisita ka mo bala sa aton Yes 12 store, no? Para dang aton nga Ultimate 3 yung Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3. Para dang aton nga mga kape, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. Ang Vision X Plus na makabulig para sa mata, ang Turbo Dietary Supplement, ang aton nga Sestapain, ang Santon Gold Herbal Tea. Oh, ano pang wala ko na mention, no? Para dang aton nga habon, of course, mga katropa, no? Ang Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin. Siyempre, ang ato nga Santon Plus, ang original nato ng Santon Plus nato, mga katropa. No? Okay. Ano pang wala ko na-mention da? Ara, na-mention ko ng tanong. Tandaan, mga katropa, available sa ato Yes to Health Store. Madamog yung salamat! Ako si katropang James K. Buwas naman sa 103.9 XFM Bacolod.
3: Exciting!
0: Exciting!

0: Vortex FM 103.9.
1: The Secrets of Hell.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The Secrets of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, ti mayra sa sang balungay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-function sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapil na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The Secrets of Health.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Kape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
6: Nga, XFM, kid.
7: Inanyang music, ah.
6: Nga, XFM, kid.
7: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita. Blabas, amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
8: Wala sang konkreto nga sa
9: kag wala sang katumbas nga rason kung naka X, X.
8: Simply,
6: may how kita pa?
8: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, gid how?
10: Di mo!
11: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
10: sa XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
11: Sumasa inyo
7: on air
11: and online.
7: XFM Network Philippines.
11: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
7: sa anong sulok ng bansa.
11: XFM
7: sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, so nami, bigit mga DJs, so nila, kanya,
3: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, naka-X, simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santacol. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigo sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga bulita. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Woo!

0: Basta, asa ang signal na sumong ba? Yung lang tayo kay Gina sa ano, sa opening salvo, sa impeachment, trial.
1: Oo. Yes, ano part
0: mga,
1: lang.
0: Ano ba yung mga ganap, abi nga, ano nga, nagtululuhaw sa unang nga sal sambuwa na lang abi.
1: Ang hindi ko diyan malipatan niya si Robin Padilla.
0: Hindi ah, ang gusto niya malang tuya nga ipalabot sa kadadamaan nga during sa tungsang trial, hindi sila mag-English, dapat tinagalog lang para maintindihan.
1: Sa bagay.
0: Di ba may right man siya Japon? Pwede man na, ngayon Tagalog tanan. Kaya hindi tanan niya mga Pilipino mga brainy. So may araman iban nga much better nga mag-Tagalog.
1: Kung sa bagay.
0: So kung mag-amo na siya sa Netflix na lang sa lantaw para may subtitle.
1: Ang mga Chinese sabla sa unang ang mga movies.
0: Hindi na tayo naman layo sa mga Chinese, bala.
1: So may subtitle.
0: Sa din sa kono nag-graduate na. UP. UP sa, di ba?
1: Hindi. Nagkaba siya. Hindi ako graduate ng UP.
0: Graduate sa kono.
1: Bala, dasaya.
0: Sa unhan prisuhan UP. Yak. May ato pag ito, ano... Meto pag ito babae nga nag-speech, nagagululuwa ang laway sa kilid, wala yung talupang dam. Wala mo nakita?
1: Wala na ako na agad.
0: Ginambalan ko gani silang i-delete nyo na lang na, o hindi gani, i-edit nyo na lang na.
1: Tag! Si, ano eh, si... Kaitano.
0: Gano ko, no?
1: Pagpapamay, sagit sa iyang tagusto.
0: Ay, tama! Daya kay Kaitano yan! Yeah. Dibigit na yung madipatihay nga duwaya!
1: Abala!
0: Hindi, ang point naman doon kay Tanoy, pakauwi ayaw si Gatchalian. Kay mostly, ang nagkakapot sa impeachment trial, mga abogado, gadya bala kang mayara,
1: gadya
0: sa ihabalo when it comes sa mga konstitusyon na ginatawag. Ti, ang iyang ginapakigbato, basta impeachment ko, no, Senate President, kinayaya ang mga leader-leader da.
1: Ay, ang pamangkot yan, isisin, ugid lang tunay na
0: Tigaling hindi sa kaporma, tigaling yung nagwa ni Win Gatchalian doon sa babaw sang ano sang table sang Senate President. Duha sila ni Chis Escudero.
1: Amo na gani.
0: Si Chis Escudero ya bugado na iya mo.
1: Oo.
0: Si Win Gatchalian kita man nila nga daw hindi gid kapable. That is why nga ilaging planuhan nga duha man na pilian nila mo si Senator Kiko Pangilinan, pwede man si Tito Soto. Ay hindi man si Tito Soto, si ano si basta ilang pilian si Chis Escudero kag si ano si Kiko Pangilinan.
1: Manadumduman lang ko ah.
0: Ay, hindi maglayo ah. Umanda ka maglayo. Karoon kayo sa palpalon. Tagig ka.
1: Hindi bala ka gabi nga. Siling mo. Hindi ito magamal.

0: 劝鬼，你们忙吧，劝鬼啊！
1: Pero ang bulubang tayan di, kay kung hindi ang ano ko na mo ang binutuhay dapat ma G16 git, pero kung hindi kalabo G16 most probably ma-quit ato na vice presidente, pero lawig-lawig pa na kay do 92 days ang lagan sang impeachment trial bago mag magwa ang resulta kung ma-quit sa o kung mapamatbatan nga guilty.
0: Na guilty?
1: Oh, eh. Kung alang-alang na daw matyagan, kung alang-alangan na ginang si Vice President Sara Duterte, ha? Kung alang-alangan na sa nga dumaperde na git, ma-resign na.
0: Yung, eh, para bisan paano?
1: Mga padlagan sa liwat?
0: Oh, correct! Kung lang ko sa iya, matunong niya na lang.
1: Ay, ambot na lang sa nga itong nga pangabuhi sinay. Pero, diri sa phone pal, padayunon ta ang masinadyan nga kagabihon.
0: Yes, game.
1: Pero, may ara ilang tayo gamay-gamay nga into kay tungod nga, syempre, talk of the town, manayang mo na nga topiko. So, mong kay ti sultada, unang sultada. Do sa ano bala, like kay Dolphys, ang una, mag-unang sultada, gayuhom gid siya. Pero ka puti-puti ka dya.
0: Oh, eh. Nain ko ba sa creamy nga puti.
1: Mabatihan kita sa tanang XFM radio station sa Bacolod 103.9 with katropang
0: si The Ray
1: Chris.
0: Okay, salipat na sa pabalo-balo mang kamo.
1: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
0: paparodel.
1: Correct. Sa Kanlaon 101.7 XFM with katropang
0: Baby Ron.
1: Correct again. Sa San Carlos, mabatihan kita sa 98.9 XFM San Carlos with katropang
0: Supremo.
1: Wala na sing iban.
0: Yan.
1: Sa Sagay 87.5 Analog Channel 13 kag Digital IPTV Channel 29 sa Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
0: Ale.
1: Correct. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Noel
1: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
0: Noel na ginagin.
1: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya Jay.
1: Correct. Pila sala mo?
0: Dua.
1: Wrong.
0: Dua.
1: Mara, nalipat ka naman.
0: Nga aman.
1: Pila sala mo?
0: Tatlo. Ah, damo-damo. Dako-dako.
1: Kay ano gani?
0: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako-dako. Nga sala.
1: Nakalipad dito, Verde, oh.
0: Mangumpistar na lang.
1: Pwede na ka makatawag XFM Gold and text line sa Smart and TNT subscribers.
0: Sure na. 0912-0076-793.
1: Magambal ko gani, kung pilangin mo sala, sa buwas gani, sabat ka rin sa akon sala. Sa akon sala. Sa akon? Dako,
0: dako. Yes, Pastor.
1: Sa Globe, pwede ka mga tawag 0915-831-1431. In the meantime, back to the music. Opo nyo, Katropang Troy Tisoy.
0: Katropang Dolphy Langka.
1: Pinadulong sa inyo sang Turbo. Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog, tindog pa.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 48 minutes after 9 o'clock. Sa giyapon ka mo, nagapamati. Sa phone pal nga programa, upod nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Wapo na, LL pa.
1: Tighala na, tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.

0: Patayo na.
1: Dumabugtuan daw ako, mabugtuan ginawa sa mga gabi. Oh, hindi ka magkalipat, magpangapi ka mo sa pinakanamit kag nagapagwapa, kag nagapagwapo nga kape, Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen para sa inyong nga beautification.
0: Wow, beautification. Ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark, nga tumangid ka namin.
1: Sarang mabakal sa inyong mga suki nga Mercury Drug Stores. Mabakal nyo man sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 1. Good evening.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hi, pangalan?
2: Nonoy.
1: Taga diin si Nonoy.
2: Pagkaitay ka di.
1: Uy. No, hindi ni si Nonoy Alakapa, ha?
0: Hindi kage.
1: Pila lang edad ni Nonoy isang kadis? Pila liwat? 33. Oh, nag-work si Nonoy o kung nag ano, agarakit-rakit, nag-negosyo?
2: Construction.
1: Construction worker ang trabaho. May asawa nga ginbiyaan o kung may pinamataan o kung may gintilawan?
2: May asawa na. Asawa na ko ni Troy nga makatay. Great na ko sa akong partner kag Marek o kanta.
1: So sabi ko gani ko may intran. Hadlock sa asawa niya. Kag ano?
2: Okay ko na kay Dolce ah.
1: Wow. Ah, hindi nakitikin ka naman ah.
3: Sige lang ah.
1: Ha? Okay lang si mo?
3: Oo ah.
1: Iso-so yas si asawa tapos kaunon mo?
3: Ha?
0: Ano na ginamon?
1: Saging.
0: Oh yes.
1: Di ba favorite mo man ang ano? Banana?
0: Of course. Labi naging konsab. Aha.
1: Mati, sumong si Mrs. mo, Nonoy?
2: Oh, ginagay ko ako ng asawa ng mati para may mag-grama ka mag-gap na labot sa longgan.
1: Oh, sige, be. Eh, humble, be, kung anong ngalan ni Mrs. mo, basi pa rin tinamon.
2: Milan, be. Pangalan sa kong asawa.
1: Ano pili doon niya?
2: Laida.
1: Ha? Suraida?
2: Laida.
1: Ah, Laida.
0: Laida, iya pilido.
1: Tapos, sino pag i-degreet mo?
2: Mga kapatid, tiyan ko dahil sa amunti pagbalayo, ang grabe mapiyo. Kasi kayo si Ila Sound.
1: Sa din na kayo?
2: Sa linog yung pamili.
1: Sa Mabini na, no? Sa Mabini?
2: Hindi magsaysay.
1: Ah, sa magsaysay? Sa may proper na nadapit?
0: Oo, nang pakanto sa merkado?
2: Oo.
1: Ah, tunog-tunog kami dagali sa Cadiz, no?
2: Uy, galagbo ko kayo ng magutugan niyo. Muna yung napakasal mo din.
1: Ang muna iya? Ang mga tugs-tugs-tugs mga muna.
2: Galing kay... Wala ko pa kayo radyo.
1: Ah?
2: Iba ko radyo.
1: Ah, patilaw ka, anay.
2: Ito lang po, ate.
1: Amo na yung ubrahon mo para makakuha ka sa radyo. Patilaw ka, anay. Antis ka makaangkon sa radyo.
0: Ate, okay
2: lang. Ito
1: yung
2: galing ba?
1: Condition. Tingi, may gina pamatian ka naman. Dama ngayo kapagid.
2: Cellphone lang pamatian?
1: Ate, sige ah. I-claim na lang di mo radyo gan ka naman ni Dolpe ah. Sano ka makadto?
0: Sano ka di makadto?
2: Domingo, siguro.
1: Ano oras?
2: Odto?
1: Oo. Kay sa aga pa lang malabatihan na nga si Dolpo.
0: Itigan ako ni Timo.
1: Sige ah. Ah, tao ni gani. Basta ambalon mo lang ang Nonoy isang Cadiz, ha?
2: Okay ah.
1: Ambalon mo si Nonoy isang Cadiz nga gingaan ni Dolpo sang radyo. Dol, basi malipat ka?
0: Oo, sa Domingo.
1: Oo. Kadto ka di ah. I-claim mo yung radyo. Okay na atagan ka na mong radyo ah. Te, wala ka naman nilipatan na kompleto na tanan?
2: Title na lang, ma-request ng kanta.
1: Anong title?
2: The Reason.
1: Bow?
0: Wow.
1: Sino ba yung kanta sang The Reason, B?
2: One, yung Max Bach.
1: Max Bachman? Ano na, balunan? Matchbox?
0: Bakit si Max Urbania?
1: Kantahabi-kantahabi para ma-familiarize mo namon.
0: Oo.
1: Ah, chorus.
2: Nalipat ko basta relate basta dali sa mga title ah.
1: Damo-damo di may nagagawa the reason. Kanta habi, anay, bisan intro lang, be, kay mga balana namon.
2: Nalipat ko
1: gani. Ay na, no man yung mga request. Ang mga nag-request bala, memoryado na nila ang kanta. Di ba, Dol?
0: Depende.
1: Kanta habi ko na, Dol, kung kabalo ka, kung anong title, kung anong kanta nga, the reason.
0: You are the reason.
1: Panglubong mo na yun mo. Hindi na mo na yan. And the reason is gone.
2: Amo yeah, na? Na.
1: Ate, amo na. Sige, play ta na dayon na. Para hindi ka na magdugay. Ari na, oh. Amo niya, oh.
2: Oo, oh, magandang.
1: Oh, sige. Sige, salamat. Bye-bye. Yeah, may radyo ka na. Salamat. May request ka pa ba? Thank you, Nonoy. Regards sa mga taga-Kadis.

0: Anthon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Anthon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Anthon Vitamin C.
0: Anthon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Anthon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Galpa ang nakakainis na kuto. Anthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Anthon Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Anthon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Anthon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Anthon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Anthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Anthon Gold Herbal Tea.

0: 9 minutes after 10 o'clock. And you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa Mo.
1: Exciting. Tingin mo gimmick, tingin mo no.
0: Padayon kita sa phone pal nga programa. Upo nyo si Katropang Troy Disoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sang panuod kag pananakit sang kalawasan.
0: Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Mabakalgid ang tanan nga product ni Boss Rems. Most especially ang tanan nga Yes 12 products. Bakal na. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I would like to say good evening sa kay Charles nga grabe nga pormahan ni Dolphy. Sumunda daw albularyo. Pero tingin ni si Charles pala mag lulantaw sa imong mga costume every night. So dapat imo ginatarungon ang imong mga postura.
1: Correct.
0: Kay damo nga daan na himantayon sa aton live. Line number one, good evening.
2: Hello.
0: Hi, good evening. Pangalan?
2: Jason.
0: Taga din si Jason?
2: Taga City.
0: Ay, kadamo kayo sa caller ng mga taga Cadiz. Din ka naman niya sa Cadiz?
2: Rangay na din ang number one yung supporters mo.
0: Supporters, Gijaya? Hindi pwede nga supporter lang?
1: Hindi pwede nga brief lang.
0: Dali lang, tupad balay mo to ang taga Mabini? Ang isa, si Nonoy?
2: Hindi, taga magsaysay,
0: taga rasta. Prappers lang magsaysay. Ah, prappers lang magsaysay. Ikaw yan sa Mabini, kanagid?
2: Oo.
0: Ngalan mo to kay Iluwat, si sino gani? Jason?
2: Jason.
0: Pila na edad mo? 33 man?
2: 29.
0: Aw, abi ko 33 kay basi. Ngayo ka naman radyo ay.
2: Hindi.
0: Aw, abi ko ngayo ka radyo. Ngayo ka uyab.
2: Na-request sa mo tre kag masya, patre.
0: Ay na, no man dito. May uyab ka na, may asawa ka na.
2: Wife man tre.
0: Te, hindi ka na lang yung mangita uyab. Sa bagay, kabudlay subong manguyab kay kamahal sang tanan. No?
2: Wala na yan, labot ang mga black one, Roy. Tawag ang pangaboy, Roy.
0: Oo, pero wala ka pa yan, nubya, subong.
2: Why, pa?
0: Hindi ka lang anay magnubya.
2: Kung may harap ka ihatag, mas pwede man eh.
0: Siyempre, wala ko may ihatag eh. Wala ka man kapangita, bala.
1: Ani?
0: May kong kapangita, kaya kay. Wala ka man kapangita, ma-request ka man lang yakanta.
2: Wala ka man available yung cooler karoon eh.
0: Ah, wala na ya pa wala na ya pa available available ya kung mag-plug ka sa number mo ma-plug ka kay para ma-text lang sila muna. Ano request mo ang kanta? Kaya wala pa ko nag dahilan wala pa ko naghambal nga mag-greet ka. Anong i-request mo ang kanta? Kadali ang hindi mo ya
2: nang dumating ka
0: ay bandang lapis.
2: Oo.
0: Ah, may arata na kopya, Dol. Ha? Nang dumating... Kanta, habi?
2: Hindi ko kasi gamitin. Hindi ko kukuha siyang tono.
0: Ati, ipaulihi lang anay namon kay i-download pa na namon sa mong computer.
2: Sige, tre.
0: Oo. Sige na, pwede ka nakagreet. Naamo na ning time nga mag-greet ka na. Go!
2: Nag-greet ko ba gano'n si Miguel, si Arjen, kag sa inyo, si Mutre, kag Dolphy, kag sa statang XFM, katropa mo.
0: Exactly.
2: Ang number one yan. No. Ang number one, XFM sa Ben sa Bilog na
0: Nesa. Ah, wow! Salamat! XFM na, no?
2: XFM, XFM, talaga ang number one.
0: Na, eh? Salamat, Jason! Bye!
2: Bye-bye.
0: Inambala, naging kamo nga number one, naging kami ah. Hindi kamo yung mapati.
1: So, hindi lang kita mapunggan niya.
0: Biskan, ano nila, kaipit yan. Nagagawa kita yung Japon niya, no?
1: Correct.
0: Ay, number one na kita yan, no? Bilogin na yan nga Western Visayas. Hindi lang yan sa Sagaya ah.
1: Oo eh.
0: Bilogin niya.
1: Saka regional na taya.
0: Hahaha. Grabe. Iti, aton to area. Aton to EOR. Cadiz.
1: Yes.
0: So, hindi na sila yaka pamalibad nga kita naging dyan nagpamayagpag sa Norte.
1: Kapit, tayo mo nga mabinay kag ang magsaysay.
0: Oh, timakon mo Cadiz na yan. Tapos ang aton niya nga main hub diri sa Sagay. Iti, mas piliyon nila ya.
1: May Madiri mga, pa mamati.
0: May mga Bacolod man nga station. Ay, may mga Cebu man nga station. Oo, gasulod. Malasulod. Pero ang Sagay nga XFM gidya ilaya ginapamatian.
1: Correct.
0: Te, mano sila dabi, may bato pa sila.
1: Bato, labla ka ron ka eh.
0: Abuyon ka muna mong radyo. May ara kami sing malahalon ng radyo. Tapos baskog-baskog ang tunong.
1: Correct.
0: Dayon naka-personalize nga may logo ka XFM. Di ka pa na mangin proud?
1: Nan.
0: In less than one year, number one ka na dayon?
1: Nga, te.
0: Te, kita mo pagkatikalo naton?
1: Kung may ibuga man niya nga
0: tika. Ah, may ara. May ibuga kita yan.
1: Correct.
0: Oo, ah, syempre. Biskan, sorbihon pa nila subong.
1: Amo eh.
0: Matapong ulay ta kung ma-number 2 kami ah.
1: Ha? Patikitan ko pa.
0: Mayang gabi.
1: Hello?
0: Hello, good evening.
1: Hello, caller.
0: Are, are. Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Hi, kamusta? Sino ni?
3: Dutre.
0: Taga diin.
3: Taga Moises Padilla.
0: Uy, Moises Padilla. Baka layo
1: ba? Di ka mo na yun?
0: Hindi ba pag loudspeaker yung cellphone? Oo. Kaya gaping o tangi mo sulod. Go.
3: Isa na kayong dalawa.
0: Hindi ka ni pa i-loudspeaker yung cellphone. Hindi ka gigayon ka ba? Isang amon tinagalog kung magtagalog-tagalog ka da. Macheck ko din sa line number 1. Good evening. Hello.
4: Troy. Ano kayo mga gabi?
0: Amon yung gusto ko matingo. Oh. Good evening. Pangalan, kagtaga diin?
4: Si siya. Pwede sa Troy.
0: Okay, goodbye.
4: Troy.
0: Nga katawag doon si Jesse, aw.
4: Eh, ang waya pa taga text.
0: Ah, rauta pa. Naka-fights ka na gani ka isa, ha? So, buka ba makumod na wala may ka-text? Tudla?
4: Na, Troy. Naligad na, Troy.
0: Ha?
4: Naligad na to.
0: O, oh, sige. Plug na number mo para madasig ta. Go.
4: Ang, Troy, ang, ma-request ko tayo isang musician ni Dulke.
0: Abi ko, ma-plug ka number, ma-request pa again.
4: Hindi lang kayo daway po muna ko ka, recover siya.
0: Ah, pati ka na. Pila ba lang ka mo? Pila ba lang ito kadlaw ang inyo nubiyanay? Wala ka tayong ka-recover na, no man?
1: Yeah, bro, at least na, kuha mo na, nabing-bang.
0: Oh, ano? Request mo ang kanta?
4: Ang pwede tayo ang love story nga na Engelbert.
0: Nga, depende. Engelbert?
1: Bawa, ah, pang Domingo man na.
0: Pang Domingo man na. Masobra ka man imo ya. Try lang namon. O oh, sige, ano da son? Pwede ka naka-plug number mo. Go ahead.
4: Ang sasunod ako try, ang gano'n, ang pwede ko i-retry.
0: Sige, go.
4: Ay, loge, siya naga, ano da, nakay... Ano, nagbigacho, wala na nang ulo, kapatid man siguro.
0: Wala man ang mga pangalan, ginapang-greet mo. Tabutang yung bala pangalan, bala.
1: Paano yun ang mabalaan nga siya ang ginag-greet mo?
0: Muman. Butang yung ngalan. Ang ginapang-greet mo.
1: Te.
0: Ayan, buta. Igama lang ni mabatian na amon siya. Okay na, Jesse. Tapos ka na. Hello? Okay, goodbye. Maying gabi, line number 1. Ah, number 2 na gali. Line number 2, good evening.
5: Hello, Idol.
0: Hi, Idol. Good evening. Pangalan, kagtaga diin?
5: Si White Jack.
0: Stewart?
5: White Jack.
0: Ah, si White Jack.
1: White Jack.
0: hindi si Black Jack.
1: Ano mo si Black Jack?
5: Ay, wala na si Black Jack eh.
0: Oo. Dali lang. Si White Jack, taga diin?
5: Si Ulan to, Idol.
0: Ay, ang bota si Ulan man Japon niya. Naka-20 ka nakatinawag, Ulan.
5: Oo.
0: Di ano na?
5: Hindi, ako lang binabate ko lang sa ngayon nakikinig.
0: Sino yung nakikinig? Yung kausap mo kagabi?
5: Oh, si ano si Celine Rivera.
0: Maganda.
5: Bakulog ngayon.
0: Maganda.
5: Magkikita nga sana kami, minintay ko lang.
0: Sa Bakulod 'yun eh, malayo diyan sa Iloilo.
5: Pero okay.
0: Pero nakapag-video call na kayo?
5: Ano nga, para sa second week yung cellphone ko kasi nahulog si Idol eh.
0: Ano?
5: Nahulog yung cellphone ko, ipapayos ko pa.
0: Oh, so problema pa namin yan.
5: Hindi naman.
0: So meron ka nang nakilala nung nakaraang gabi, yan yung si Lynn Rivera, tama?
5: Oo. Oh,
0: saan sa Bakulod?
5: Bakulod siya.
0: Saan sa Bakulod? Saan daw siya sa Bakulod?
5: Hindi ko alam, Idol eh. Basta sa Bakulod, yun ang sinabi.
0: Oh, so ano na ngayon? Tuloy-tuloy pa yung ligaya nyo? Nag-uusap pa ba? Nagtitext? Nagkukol? Kog?
5: Oh, nagkukol naman siya. Nagtitext naman, okay naman.
0: Oh, sige, mabuti. Nasa mabuti kang lagay. So, ano yung purpose ng tawag mo sa amin ngayon?
5: Request ko lang sana yung kanta.
0: Daming request. Title.
5: Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot. Kumanta. Tom Rodriguez,
5: ano,
0: tama?
5: Kumanta, Idol, eh.
0: Tom Rodriguez.
5: No, hindi yung kalbata nga, ikaw ang sagot.
0: Oo nga, Tom Rodriguez nga. Si Tom Rodriguez yan yung kumanta, ikaw ang sagot. Sa utot nga, halin sa lubot. Okay na? Play namin,
5: okay,
0: ha?
5: Thank you.
0: Salamat po. Maraming salamat. Oh, mga backjob na yung mga tumawag sa atin, Dolphy, ngayon.
1: Gani, ma?
0: Walang bago. May bago, pero kulang-kulang. Dito na yung ikaw ang sagot. Kayo'y nakikinig sa XFM kasama Katropang Troy Tisoy.
1: At si Katropang Dolphy Langka.
0: Good evening, people of the world.

0: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santhol Vitamin C.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhol Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhol Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhol Kape Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.

0: 41 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting! Nautod gulubi.
0: Troy Tisoy!
1: Gab Dolphy lang ka!
0: Nagapadayon sa programa nga Phone Pal, ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa aton ikaayong lawas.
1: Gagara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Dial nyo na kay Manog. Dalom na. Madalom na ang gabi. Butsilingon, kung dalom na, madalom na ang gabi, dalom-dalom naman ang lubong. Salop-salop, igor.
1: Oo, ano.
0: Ano ba tsagan mo, Dol, kung isalop gid maayo?
1: Duga. Amo na.
0: Grabe ba, no? Doon, agyan mo gid na ginsalop.
1: Ha?
0: Ginsalop gid man.
1: Ipasulod pa gani.
0: Ginbuno gid.
1: Ha?
0: Ginbuno gid.
1: Amo gid eh.
0: Line number 2, good evening.
2: Hi.
0: Ay, may gabi. Pangalan?
2: Hayden taman yan, Troy.
0: Taga din si Hayden.
2: Taga Bacolod.
0: Din sa Bacolod.
2: May Vista
0: Alegre. Pero ang imo nga radyo do 87.5 matian mo sa Bacolod gagid man.
2: Ara ko subong sa Sagay try.
0: Gambal ko gid daw. Nagano ka di sa Sagay?
2: Nangumpra og da.
0: Ah, diri ka mo ga pangumpra?
2: Oh, try.
0: Baligya yo dayon sa Vista Alegre.
2: Ah.
0: Aba, ni ko santi ka nagali. Subong pila na edad mo, migo Hayden?
2: 36.
0: May asawa ka na?
2: Single dad, Troy.
0: Single dad?
1: Wow, single dad.
0: Willing mag-ibag mingol sa agi?
2: Pwede, Troy.
1: Tood!
2: Dalpila, Troy.
1: Correct. Dahil lang pa hinahinay yan. Ay, mura, joke ay naka-feedback ta.
0: Okay lang na. Ano ang pamatian mo sa buong radyo na o kung sa salakyan?
2: Radyo,
0: try. Ah, may balon-balon ka nga radyo?
2: Di, sa gigda ko, sila gaya.
0: Ah, sa may, wow. Sa ara ka na gali subong sa Old Sagay?
2: Nang lapit sa Mount Diribla, try, sang Cadiz, kag Himugaan ang sakot.
0: Ah, ara-ara ka na subong sa Himugaan, gali. Damo da isda subong sa Himugaan, how?
2: May ara man, try, mga likos, mga DJ, G-San.
0: Ano to? Ano to luwat?
2: G-San lang mga pambot.
0: Ah, pambot? Isda atong ni Surya nga pambot ni Musabat. Ano nga mga isda na arang ginaugagid para sina sang tuloy, tabagak, amo na?
2: Amo na try. Kalinoan, salmonite.
0: Dugay ka na nagapangumpra sing ulugahon dira sa Himugaan?
2: Bago pa lang, Troy.
0: Mga pila na kabulan?
2: Nga anom na.
0: Basilain na nga uga ang imuda ginapangumpra. Labilog bata mo?
2: Tatlo, Troy.
0: Uy, kadamo naman sinagali.
1: Tinga nga, ano na bulagay ka mo?
2: Tatlo, Troy.
0: Oh, nga nagbulagay ka mo, hindi siya kasaho sa ugang sudan. Nga bulagan niya ka?
2: Katry.
0: Nga agin bulagan niya ka?
2: Paano ra? Consequence of circumstance.
0: Consequence of?
1: Circumstance.
0: Circumstance.
1: O kung dati, circumcision, hindi man.
0: Ano, no? Konsekwensya sang circumstansya?
1: Oo.
0: Amo na akong sailigay, no? Hindi, hindi circumcision.
2: Hindi, try yan.
1: Masi, wala kong German cup. Ano?
2: Wala. Nakagiderakan.
0: Pagpatuli mo, German cut o kumburikat? Pati ka na. Sa pila ka na katuig, single dad subong, migo ay din?
2: Nang 5 years, so try.
0: Lawig na gali. Wala, wala ka na kabalo kung sa diin na itong imong asawa sang una?
2: Naman, nalang try.
0: Oo. Ti may bata naman sa iban nga lalaki?
2: Wala, sa bata, try.
0: Ah, ikaw lang gidya ang nakabata. Gali.
2: Nara.
0: Grabe ka gid guro pabalbalon mo. Sa isa ka adlaw. Paano mo na nabuon tatlo ka bata sa isa ka adlaw kapila ka beses?
2: Ang mga 3 times to 4 times.
0: Wow.
1: Diba si lasaunan na?
0: Ala puyot pa ko no.
1: Kilawan ko.
0: Amo to ang nagaputi-puti sa paghambal kag gina sa impeachment.
3: You deposit yo.
0: Te, anong maalagad ni Troy kay ni Dolphis imo subong nga gabi migo Hayden?
2: Try.
0: Ano maalagad namon si mo?
2: Ang ita talaga yan, Troy.
0: Pilang edad?
2: Arsa ko na ng 35 to 40.
0: 35 to 40 years old. 35, single man pwede man?
2: Pwede i-try.
0: Aba, sigurado ka?
2: Try.
0: Okay naman na, kaya at least, ano bala ng tawag sinigani, hindi na kamo mag, ano, magkinumod-kumod kay nga, may palarihos ka mo sa isa kang isa. May bata siya, may bata ka man, at least alalangay man Japon, tama?
2: Try.
0: Oo. Mga taga-diin man gusto mo, babatian kita sa Bacolod, sa Cabancalan, sa Canlaon, sa San Carlos, sa Sagay, sa Iloilo, sa Rojas, Calibo, kag Antique.
2: Ano na try?
0: Ang ara lang? Ang pauna-una lang?
2: Oo.
0: Oh, sige. Number mo, 09?
2: 081-053-7372.
0: Oh, sulita. Isa pa.
2: 09-81-053-7372.
0: Okay na. Deal okay na. Hayden, salamat. Mayang gabi.
2: Mayang gabi. Pasi matry.
0: Halong da. Salamat kin sa pagpamati. Ah.
2: Sige. Salamat yun, Ray.
0: Grabe ang aton nga signal sa imugaan.
1: No?
0: Nagatinagasak lang.
1: Gani.
0: O klaro, no?
1: Gay ko pa gani.
0: O klaro, no?
1: Correct.
0: Oh my goodness. Eh, pati nagit ka mo nga number one na ta. Te, mga bago na ato ng mga kulo.
1: Amugid eh.
0: Pero may mga daan man.
1: Sige lang bala, kahit consistent ta sa laya.
0: Wow, consistent!
1: Naka-consistent.
0: Daw parehas man sa circumstance. Circumstance yun, ano to gani?
1: Situation of
0: circumstance. Hindi ah, mga situation. Wala rin to ya. Circumstance ka, gano'n to gani ang isa? Sige, harin na lang para dasing mo dumduman. Pilay mo sala?
1: Ha?
0: Pilay mo sala?
1: Dako-dako.
0: Line number one, good evening.
4: Hi, good evening, Idol Troy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
4: Awal dyan, sir, kaya. Pada San Division.
0: Liwat be, ngalan?
4: Will Jennifer.
0: Will?
1: Will Jennifer?
4: Will Jennifer. Taga San Dionisio, Nilo.
0: Dali lang, dali lang. Lipotan na lang yung pangalan, be, para mas klaro. Lipot ang pinakalipot na lang, gid. Si Will na lang, Will. Tama? Hello? Ay, nadula sa iyaya. Hello? Will Janser ko nun ba?
4: Kino, Troy?
0: Iliputan na lang yung pangalan. Oo, si Will na lang itawag na mo, okay
1: si
0: lang?
1: Will ka na lang. Hello?
0: Dula mo ni Saman.
1: Mm-hmm.
0: Hello? Nga, no. Bigado signal niya.
1: Nagdumdumang ako nagali, ah. Nga? Consequence of circumcision.
0: Circumstance.
1: Circumstance.
0: Nga ang nagbulagay ka mo because of circum... Ano to?
1: Si, consequence of circumstance.
0: Ari na. Will! Hello?
1: Hello?
0: Dula mo niya signal man. Hello? Away ka dyan sa... Ma, music kami! Ang oras, 8 minutes before 11 o'clock. Mabalik pang phone pala. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dalfilang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako ay kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time with extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire

0: food supplement from
1: Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili.

0: 11 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited!
2: Sigda, sige lang patulogo, no? Wala ka tulog kay ina ay. Wala ka tulog.
1: Bugto-bugto.
2: Ha? Bugto-bugto. Nabirahan ka guro gabi ay.
1: Worry.
2: Wala ka nabirahan?
1: Wala.
2: Wala ka ng charter?
1: Ha?
2: Wala ka ng charter? O ko ng garter?
1: Ng garter?
2: Ay, ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Yeah! And since the pain herbal soap,
2: Anong sis the pain herbal soap?
1: Nani.
2: May nasis sa kabular yung sildo na niya.
1: Risky herbal soap.
2: Na naman na ito endorser man.
1: Kutis po sila nanak. Kutis pa. Pa.
2: Pabakal sa Mercury Drug Store, Southside Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And may caller kita sa line number 1. Good evening!
3: Good evening!
2: Hi, pangalan!
1: Hello!
3: Si Jan, sir?
2: Taga din si Jan? Taga Mulyeloni, gini mo?
3: Yeah.
2: Maginim friend naman na taga Mulyeloni mo. Hi, Jan! Kamusta?
3: Okay lang, sir. Mainit.
2: Ay, initan ka? Doon sa amon katugnaw bala? Galing kay Dira.
3: Sa aircon ka tulong rin sa mataang dari sa Iloilo.
2: Hindi kay Dira nga daan sa mulye daw. Wala na gida damo nga puno, no?
3: Wala spray sa o, wala mga kawe.
2: Tapos, ang dapyas ang ano?
1: Ang dapyas ang baybay.
2: Dagat. Kay palibutan mga mula ang dagat, no?
3: May mga building pa.
2: Oh, pero, naka, ano ka man guro? Ah? Naka-centralized aircon ka man na guro? Ah?
3: Hindi ko kasarang.
2: Hindi kasarang man. Pwede na tasubong makapa-install sang solar para makapagusto tagamit sang electricity. Oh,
3: mm-hmm.
2: Ang kay Dolphy gani eh, ginahandom embalmer ye install. Embalmer.
3: Kaya
2: mo ng embalmer, Dol?
1: Ha?
2: Kaya mo ng embalmer?
1: Mangkot ko, naisip lang sa piya ko.
3: Embalmer, sir, sa buhi. Sir, embalmer, sir, sa buhi.
2: Amo man, namin ko, embalmer sa buhi.
3: Sorry, sir, hindi ko mag...
2: Si Migo dyan sang mulye, Iloilo nga, nakatawag subong naman liwat, may tuyo?
3: Ma-request lang ko, sir.
2: Auso, sabi ko kung ano, gin. Ano request mo dyan?
3: If ever I see you again.
2: Ay? Nga aman sa din ka makadtuaw.
1: Gani.
2: Ang tono siya na, if I ever see you again, and I swear.
3: Hindi. Ah,
2: lay to heaven. Gali na yan.
1: Nang makita kang muli, amo na.
2: Sino gusto mo makanta? Si Debbie Boone o kung si Roberta Flack?
3: Roberta Flack.
2: Okay.
1: Mas ano na siya eh, mas origi.
2: Ah, si Roberta?
1: Yes.
2: Na ano man na daw, yung mabuti. Ginapabati-batian mo ko sa akong pangalan man?
1: Ha?
2: Roberta? Ang ako nupod lang sabong slow-slow gitsa niya bala. Lubat na siya. Sige, Migo, dyan i-prepare na mo ng amon CD para ma-play na mo ng If I Ever See You Again.
1: Well, CD kapag it's you.
2: Salamat, good Migo. Dyan, wala ka nag-retonda sa mulye?
3: Wala lang, sir.
2: No, okay, kung i-greet mo na sila karon, makilala ka na nila nga si Jan Kao.
3: Sir, hindi na sila mabati. Sir, kung maghanggal ko, hindi sila mabati nga ako.
2: Daw, nahidlaw na ko na maglago-lago sa mulye sa una. Kaya magbit-bit sang surf, magpa-promo mo. No?
1: Naka-ibot kami sa una, sir.
2: Manami na sa mulye. Bala kay ikit-ikit lang ang balay. Gani. Tapos, ang kada balay may baligya sing niluto, hindi kayo magutman. Arab lang, pagusto ka lang ya hilapa magtulog para pagbugtaw mo, bisan sa diin ka lang da, tupad balay mo ya, may kabaligya sing sudaan mo, no?
3: Oo.
2: Barato pa.
3: gani, kwan?
2: Gusto mo dyan mabaylo tabalay? O di sa uma kami da sa ano, sa mulye?
3: Oh, bisan wala ko kwarta sa taba. How I wish to stay sa city.
2: Okay. Lamat gid mi ko dyan. Mayong gabi. Halong sa ano ha, halong da ha.
3: Oh, thank you, sir. Oh, wala nang gagawa. Susunod man po. Oh,
2: okay. Thank you, kid. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Okay, next caller. Good evening, caller.
4: Hello. Hello, dog. Mayong gabi.
2: Mayong gabi. Sino ni?
4: Sige,
2: mag-plug mo tayo. Number ko, baby. Dali lang, mga ilala. Pang amigani, kadali kay Muya. Pangalan, anay. Para formal man ma-address ang amon nga pamangkot. Ngalan, anay. Pangalan, hello. Pangalan, sir.
5: Hello.
2: Ah, hindi sa mapakilala. Ang ganit man. Ang iba, no? Ari, ang iba, no? May gabi, eh.
4: Troy, mga gabi, Troy. Ayda.
2: Oo, mano to?
4: Good evening.
2: Mano to?
4: Mo.
2: Mano ta ni?
4: Ay, Idol Troy, may patay ko text niya pa kung yara
2: ta. Oh, sige, mangilala kami anay kung sino ngalan mo.
4: Okay, ah. Ako nang Regina Troy, ang si Velo Black Troy. Si Velo Black Troy. Dahil lang
2: ang ginamamangkot ko lang bala una-una ngalan, damo-damo si mo ginasabat, amo nang lingan ko bala mag-istorya.
4: Mangkot. Si Velo Black Troy, si Will.
2: Si?
5: Si Will.
4: Si Will
2: ah, si Will. Ang lipot na lang ang pangalan kay Gina, kautod-utod kay Iawan.
5: Ka ni man, si Will ka na lang, si Will.
2: Oh, si Will na lang alan mo ah. Will, sang San Dionisio. Oh, San Dionisio, Iloilo, no?
4: Oo, Troy.
2: Ara ka na subong San Dionisio?
4: Oo.
2: Very good. Pila na edad, pila na edad mo, Migo Will?
4: 30.
2: Hindi ikaw ni si Will ngang sa Saraga News Live, ha?
4: Ay, hindi, ha?
2: Si Pidong bala na.
4: Ay, Troy,
2: mayong gabi na gani, kina pa kami gambalo mayong gabi. Napanyapon ka na?
4: Oo.
2: Ano sudan nyo?
4: Ay, bawa, abapo, Troy.
2: Ay? Adobo, ay, adobo kung sinabawan.
5: Mm-hmm.
4: Sinabawan, sinigang.
2: Wow! Ganun! Ang San Dionisio, di ba open na nadasubong ang karsada ng shortcut pa antike?
4: Hindi pa man, rough road pa. Ginagayo pa lang, Troy.
2: Ah, rough road pa Japan until now. Pero damo pa na Japan may nag-rides, mm-hmm. Rides?
4: Ay, damo, Troy, damo. Mga foreigner, damo Japan. Kaya oh. Mga foreigner, galatan dito po.
2: Makato tato sa San Dionisio, Dol?
5: Pwede.
2: Padlaganon taton motor. Ano gani aton motor? Ano gani aton motor?
5: Ha?
2: Ano gani aton motor?
5: Motor.
2: Ang alan sa aton motor, gadalon to, kay ma-rides rides ta.
5: Kose.
2: Wala gito sa mong siya ulirat gito, dula gito siya sa mong yan. Lipong gito siya nga halo. Ang kinsin niya sa imo, nga lang sa motor ta, Rosie.
4: Rosie lang, ha?
2: Lipong gito nga ako, no, partner. So, pasinsahan nyo lang nga kayo naka-ano ni siya. Naka-inom.
4: Ano ginati, Edson?
2: Naka-inom ni siya sa, ano, Santon Plus Herbal Capsule. Baligin na patuyo siya.
4: Ano na, minatry.
2: Ang bot sa imo, aga. Sa amo, sa imo, istorya pa ko gani. Sige na. Ay, naka-nubya ikaw, Will.
4: Ay, kada-isa pa lang, Troy.
2: Te, wala ka mo nagdayunay?
4: Ay, wala lagi kami yung palad sa ano,
2: nagbulagana. Nagbulaganay ka mo?
4: Oo, Troy.
2: Congratulations. You deserve it. Kaya bulagan niya ka, o?
4: Ang kahit agay, Troy, ito matigang na, Troy, o. Kaya kada ko lagi pala kung alam na gusto kaya talaga hindi ko man-afford mo
2: ah bali kumbaga ang gusto niya nga mabakal dapat mahatag mo gid siya o kung ang gusto niya kinanglan hatag mo gid ayon
5: bil mo ko manggali
2: bili mo ko doon bili mo ko dyan bil mo ko ano gali work mo Migo Will
4: ga ano ka try ga collector.
2: Collector sang
4: mga durabak, mga pong.
2: Ah, canvaser. Tama? Ga canvas ka?
4: Collector ko.
2: Oh, ikaw ang
4: mga collector ko lay mas baser lay manang kabater lay mo collector.
2: Ah, bali collector ikaw. So may ara ka grupo nga naga canvas tapos kung collection na ikaw ang nagalibot.
4: Oh, try.
2: Ti amo na guro pag dumdum si imo damo ka kwarta kay kapangulek ka sang kwarta pero hindi galing imo. Dugay ka na na. Dugay ka na sa work na nga collector.
4: Dugay na mga 17 years.
2: Kung ako guro collector, pila na guro kabilog nga ako na uyab, manuhan lang mo. Dol,
5: ganit man.
2: Wala mo gina, wala mo gina, wala mo gina manuhan ang nagautang.
4: Why gid troy no adlog mo sing pay base mako sa rantala bud lagi gid.
2: Araw ka pa.
5: Dira agi nagsala, dira ka amo na guro ng rason nga gimbulagan ka nga man. Kay wala gani gid manuhan.
2: Ah. Dapat dugi da yon do.
4: Try. May armada ko customer nga dali di sa road table ay Riana na tay bulay na mga balta na.
2: Pati ka na yung muyaya. Hadlo ka na nga. Si Dolphy guro imo pa kan bason ubo sa tanan lalaki ang customer ko.
5: Makanbas na ako kung ano ka laba.
4: Ato si Dalpio po to. Ato si Dalpio po to. Ay, mad doctor niya.
2: Ano na pangita mo sa isa ka babae?
4: Palaban, Troy,
2: ha? Palaman? Ano man nga palaman? Cheese whiz? Sandwich?
5: Footlong?
2: Cheese?
4: Palaban sa palaban sa kama, Troy, ha?
2: Ay, sir.
5: Wow, toot.
2: Hadlo ka gani nga manuhan.
5: Ang gini,
2: mo pa na pangita mo? Ang kalukalike. Kung artista daw, sino kalukalike mo?
4: Hindi, la wife of Troy. May pabit si Spook mo.
2: Di wala agit kalukalike nga nakamuno. Mga upod mo nga daw si Joros Gamboa ka o kung si Piolo Pascual.
4: Wala man, i-describe lang ako ang siwara Troy para sa inyo.
2: Sige, be.
4: Chinito Troy, tapos Pasilong. Red lips.
2: Ba?
5: Ano ko no?
4: Macho.
2: Chinito, macho, taas macho, ilong, red lips, macho.
4: Red lips.
2: Ah, kabalo na ko. Hindi na pagtapusa. Chinito. Hindi na kayo pagtapusa, kaya kabalo na ko. Chinito, red lips, kag mistiso, tama?
4: Try, taas manilong ah.
2: Taas ilong. Okay. Katsure.
5: The song red lips?
2: Oo.
5: Anong lipstick na usar mo?
2: Avon.
4: Wala ka ang bigyan. Wala ka ang bigyan pa ni Marilog at Raya. Wala muna ako
2: na. Ah, hindi ko yung magpate. Mapate kami na. Sige, nambal mo kung may ara. Kaya Facebook ya. Ah. Kabudlay man nga daan. Maghaom-haom sa ginambal mo. Kaya magwa siya na karun na... Dahil lang bala pa. Sorry ako. Nay, bala. Ano man. Kabudlay man ako mag-aumaom nga mabis. Dali lang bala, gani may surya ko, anay.
5: Katapusa kami, blanay.
2: Blanay, magsamo, bala. Ah, sige, ikaw na lang isurya, nalipat na ko. Isurya na?
4: Sige, try, ito lang natin.
2: Ah, oh, sige, plug na lang number mo. Plug na number mo.
5: 09 ano?
2: Ah, hindi pa saya ka sa ulo, yo.
4: 0908-0908-42-85-003.
2: Isa pa.
4: 0908-0908-42-85-003.
2: Okay, salamat. May gabi, Will. Bye. Okay na. It's 25 minutes after 11 o'clock. Kagarin ang request ni... Jan sang Mulliloni, Iloilo City. Ang title? Lipat sa title request yo.
5: Ano kayo? Makwan, if ever I see you again.
2: If I
5: ever see you again.
2: By
5: Roberta Flack.

0: 37 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa tanan nga mga nag-join kag nagpamati sa PhonePal nga programa. Thank you so much man sa mga tech on duty sa buong gabi, sa tanan nga mga station manager. Salamat sa tanan nga XFM radio station nga naka-hook up sa PhonePal. Sa ngalan sa ngamon nga CEO kag President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Dali lang, wala nagagawa ang imong audio. How? Nanon na na ang imong microphone. Be, liwat bi ko no be?
1: Hello, hello. Hello.
0: Ginano mo na nga nadula ra na?
1: Hello.
0: Liwat.
1: Ako si Dolphy Langka.
0: Madamo nga salamat, adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunful Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
2: Pinahusay.
1: Sunful Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Sunfon Plus Herbal Oil,
9: ang pamahid
8: ng all-in-one sa presyong magkaan.
9: Sunfon Plus
8: Herbal Oil,
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bayan.

0: Galang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika, Samphone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold, Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samphone Gold, Coffee Mix, ang super nga kape.
0: Samphone Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
2: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM.
2: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: SFM Kid.
1: Eh, namiang music ah.
2: Nga, SFM Kid.
1: Ay, wala ka lang music. Pagkatapos mag-talk up lang, may harap ka sa mga balita. Blabs, yung amin, mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-ex. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, SFM Kid how?
4: Di mo!
3: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga bukika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Kung si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: bumibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
10: Sa mga
8: butika. Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Stella.

sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinang Vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
5: Mag
1: Sanfon Plus
5: Herbal Oil. Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Bibili sa mga butika.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbuktaw ko, balita na yun mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, pula ka lang, music, magkatapos buktaw ka, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sung amin, bigit mga DJs, nalakad, blam, blam,
12: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
9: may how, kid, dapat.
12: Oo, enjoy lang.
9: Nga, XFM, kid, how?
1: Tiki mo!
0: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.

0: SFM Kid.
1: Inanyang music ah.
0: Nga, SFM Kid.
1: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May arat ka sa mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs nila.
2: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
0: Nga, SFM Kid how?
3: Timo!
2: XFM 103.9.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gila ko sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold

50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

every word that you say. You might not always see my love,

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision.

0: Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: the Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na pagbiyahe, ang Says the Pain. Hindi kinadaan malitawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Says the Pain.
1: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Redde. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan, naghubin, kagnagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagka

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabs, yung amin, bigit sa mga DJs nila, kanya.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nainom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko na discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: para sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbis, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Lain bidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos magtaw ka, blama, yara ka, yung mga balita, blama,

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

sa XFM. And read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: exciting Pilipinas. Bueno, mano pa programa sa aga. Dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM.

Good morning, Siyudad Siyang Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa Andrea sa Exciting Pilipinas. Simong yung adlaw siyang Martes, mga katrapa. July 7, 2026. 7-7-26. Mga katrapa, Martes na ha. Martes na kita nga adlaw. Kag... Uy, dapat preparar kita mga katrapa tungod yung mayroon sa bagyong Inday. No? Napasulod niya sa Tonyang, Philippine Area of Responsibility. Pero hopefully, basis sa DOST Pag-asa, hindi mo siya mag-landfall. Kagiti pa nga mo yun at mga katrapa. No? Kaya nga daan nga, mabaskog, mabulubaskog siya sa mga naagyan na niya mga katrapa nga pungsod. Kaga, as of 5 a.m. today, mga katrapa, July 7, 2026, basis sa DOST Pag-asa. Ang easterlies ga-apekto mga katropa no, sa eastern sections ng northern and central Luzon. Samtang sa local forecast naman, ang Negros Occidental mga katropa mayara sang mapangano doon kung cloudy skies. Kag mayara man sang rain showers o kung thunderstorms nga mabatsyagan at tugay sang localized thunderstorm mga katropa. So, dadalanggit sa inyo mga payong mga katropa kung mga kalo kung kapote. Kung kamuhay may kadtuan o kung magkapadulong sa eskulakan o kung olubrahan. Kaya di, posible gid nga may rasang miskang panalitkilan o no, nga matabu yan. Subo nga adlaw. Saliwat, Martes, July 7, 2026. Kag syempre mga katropa, live the live na kita sa aton yung official Facebook page. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Good morning! Sa mga katropa natin nga nagatutok na sa itong programa, Adria sa Exciting Pilipinas. Good morning sa inyo nga tanan. Ano, sa mga katropa pipis natin nga nagahimos. Sa ilayani, Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sa ilayani, Ms. Pa Moreno Montano Villanueva, good morning. Sa kay Kim Harisco Rodriguez, good morning man. Sa kay tatay, no, kay Soy, good morning. Kay sa kay nanay, mandira, kay Tuto. No? And to the family Balinario and Diaz in Barangay Binubuan, Bago City, good morning. Oras natin mga katropa, alas 5:09 na. Amat-amat na bugtaw. Yon, amat-amat na bugtaw, amat-amat na himos sa subong iyang Martes. Tungod iyang mayara sa klase kag obra mga katropa sa ininga simana do wala gid holiday. So, panikasugta everyday. No, so tayo mga katropa, this morning, update ninyo ako sa itong programa Andrea sa Exciting Pilipinas nga magadulong sa inyo sa hang, but that of course, kasadyahan. And magapangpukaw sa inyo kon aga! So mga katropa, oy, comment na dryo sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Comment na sa inyo mga pa-shoutout and pa-greetings. And of course, mabatian makita sa inyo mga tag sa karadyo. Yara kita sa 96.7 and 103.9. Sa kay Jill Windre, good morning! Danas ako no share ah. Niya wala man kagapo, nag-attend ko no si VP Sara sa una naman ngadlaw sang impeachment trial. Ang iyang legal team lang ang nag-attend. Yes, you're right. Okay, siya nag-attend sa iya mismong impeachment. Ayan. Maningala ka pa. Wala siya ganing ka-attend sa mga hearing ka kung ano pa na. Ayan pa sa pag-impeach siya iyan. No? Anyways, bulumantayan. Tama na ang impeachment ni Sara Duterte. Mga katropa ko ni Vice President Sara Duterte. Ito nagsugod na kahapon niya adlaw. May-impeach bala siya? O kung hindi, ay na. No? Oras natin, alas 5:10 na. And mga katropa, samtang nagkapawati ka muna, nagkatutok sa ato, nagkabiyahe man. Ako nag-exercise nira. Ako nagkakaon, nagkapakala, nagkapamahaw na, no? Good morning sa inyo mga tanan. And update ninyo kita mga katropa. Subong niya pagpampukaw, kunaga. And speaking of pampukaw, amuling ang mga music sa muna nga nagkapukaw, gitsa ko na sa literal. Mga kanta ba ni Max Sorban kag ni Yuya Villame. Oh. Mga ganitong mga kanta talaga ang nagpalaki sa akin. Kung yung palaki sa sex bomb, pinalaki ng sex bomb. Hindi, pinalaki ni, ano, ni Yuyoy at ni Max Sorban. Sa ulo ko nila ng kanta nila. Anyways, mga katropa, para to lighten up your day, no?
Dasig na para sa good vibes sa kanta ni Yuyoy. Uh-huh. Na-miss niyo ba lang Butchikek? Arewa, ayaba-yaba Butchikek.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala-wala, gid ka pre-oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang Picto.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: X. XFM.
15: FM.

Ayun, nagbabalik sa inyo mga racho. Good morning! Mga katropa, nagbabalik ka na oras na 5:20 na. Alas 5:22. Subong yung aga sang, July 7, mga katropa, Martes, Singa Adlao. And syempre subong no, sa mga estudyante dyan, nakaputos na ba na kamo sa inyong mga pang panyaga karon no, yung mga balon na nakapamlansya na ba kamo sa uniform no, naka obra na assignment. Kaya kung wala pati amat-amata na medyo may tiun pa wa. Sabi na naghulat ka din isang niluto no, sang mother ni mo ang assignment nanay. Ena, kamusta gali sa eskwelahan no, sa mga kabataan? Ay, sa mga mother dear dira, ah, kag sa mga tatay. Dapat ginapamangkot yun yung mga kabataan kung kamusta sila sa ilang mga tagsaka-eskwelahan. And ako na naman yung mga struggles nila, kung anong ilang mga ganaps, may mga friends bala sila, kung may kontra sila, may gabuli sa ila, or whatsoever, no? Para may baluan natin ang status nila sa ila tagsaka-eskwelahan. And speaking of mga katropa sa eskwelahan, may nakapanukot na bala for electric fan, etc. Electric fan, floor wax. Ano pa ginda? Usually ginda electric fan. Okay ka ba? Kainit-init sang tiyempo. Grabe kainit. Say for sure, mga pila ka mga public school daan, mga katropa ko, usually halos tanan na public schools. Di meron isang kakulangan no, sa classrooms, sa mga electric fan. Abi, no? Di ang private yak is, ano sila yay, no? Ka-aircon. Pero yung mga public schools, amuning makaluluoy. At the same time, nagainit man yung nagainit na aton nga palibot aton nga tiyempo kay titan na tanan nga kako gira pang utod ta mga basura diin-diin na lang no, kay man mga damak ang mga tawo nga ito tay konde nag-suffer kita tulad o kon subong kagati mga katrapa mo na no, for sure ang mga kabataan ni hindi na amo na comfortable because like before sa so, una gani wala pa electric fan na makaklase lang subong to hindi ka na yung kaklase kung wala electric fan sa kainiton sa kaginuton pero labay lang. Nakapaamot-amot na dira sa ano sa mga electric fan ng mga students. Ako wala man kasi may nag-pledge no. Like example, ay medyo nakadawa-dawa ang isa ka parent ko nang classmate mo diyan mayaman. Ambal siya nga, ako na lang di ma'am sa ano sa isa ka electric fan. Eh. Sa una sa mo niya kay gabayad kami tag 2 ka pesos kada adlaw. Mm-mm. Para makabakal electric fan for pila ka months na supot-supot. Or mapa, ano, mapabayad-bayad tag-shin. Ako tag-50, basta mga dira-dira. Te, kamusta ka mo yung subong? And speaking of, mga katropa, no, nabalang electric fan pa na nga, di, ano na gani, butong-butong kaysa ceiling. No, ceiling fan. Yung mga libot-libot, pwede mo man siya ka, hindi, pagpalibuton, kaaway pa mo sa classmate, balaw nga, lisi mo lang, tanan nga, haangin.

0: Mayara, nagkakadlog. Nag-igot-igot. Bala, ang uni. Mayara, mga do, nalumber neck. Nga manok na daga. Amuni, huwag pisik-pisik. Mayara, man nga nagahala na lang katiyog-tiyog. O mayara, man nga nagkurog-kurog. Bot na lang. Anyway, sorry pala mga katrapa. Live subong sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na nga ito nga TikTok ang video. Ari na! TikTok ka na!
1: Inip kung maikinitan mag-electric fan na umiikot ay yung katawan por sila ng arinola
0: Kita niyo to, ay nagatiyog ang ilis. Si Yash, ang mismo yung electric fan ang gasagi tiyog. Pero wala na siya hangin nga ginabuga. Wala na yung ang hangin na gano'n, no? Nag-gwa ba? Kumbaga, wala na yung ilis siya gidagatiyog. Ang mismong lawas na lang electric fan. Matumduman ko pag ina or ba? Sin experience mo na before. Nabalang mga daw clip. Ay, hindi mo siya clip fan. Pero nabalang daw ceiling fan. Nabalang mga barato ko. Nabalang makatarapang wala siya ring. Balang wala siya ring. Oo. Nabalang i-captain mo siya tanay. Kagpatiyog. Nanti siya nga magtiyog. Kag maganda. Experience mo na, isaksak mo siya. O, isaksak mo siya, gagugug. Kurog-kurog siya, danay, no? Tapos, kaptan mo siya, kag, buluhan mo siya patiyog. Kagdra siya maandar, kag magtiyog. Ay. Kisa, ano lang mo sa pulso lang. Sa pulso. O, sa, ano lang yun, sa, paano mo lang gina siya mapaandar, no? Sa, din lain nga household, din lain mo nang awake. May harap mo niya ito yung ano mo siya, danay? Saksak mo siya, danay, pila ka seconds at siya mag init-init gawa mo pagtiyog ya. For pila ka seconds, makurog-kurog lang siya, danay. Pero mga katrapa, syempre, no, sa mga musin nga tiyon, tita pata, aware man kita nga kung managuba ng appliances naton, dapat ipakay or isla na lang gid mga katrapa. Kaya tiba, sing magatuga pa bala nga maguba, tapos kung maguba, tiba, sing masunog dira, o kung maglupok or whatever, no, masunog ang atong primalay. So dapat nga, aware man kita kag, ti atong halungan man nato ng atong mga gamit, kag ang atong niya nga panimalay. Kung hindi na madula sa kay, o ti, pamaypay na lang danay kasi sa gamiton mo nga tiba si mag-cause pa dira some troubles mo sa mga electrical nga mga incident pa lang katro paano nga nainit tapos naglupok or nasunog, no? Dapat kabalo kita mag gawi, no? Sa ining mga appliances man. Oh. Oras at mga katropa, alas 5:28 na! And sa mga katropa pips natin, sa ilaya ni Mamis Pa Marino Montano Villanueva, ano nga, pa-good morning to show kay Sir Jelwin. Good morning! Sa kay Sir Arby Chris Casires, mayong aga man. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning! Sa ilaya ni Susha, ako, Sushisa, ah, grabe, dugo. Nagpilitla pa ko sa pangalan. Kay Ma'am Shusisa Fuelfredo, good morning. Sa kay RV Chris Casares, good morning man, no? Sa ilan ni Arnice Irida, good morning. Kay Jeffrey Martisano, good morning. Sa iladraan ni Ma'am Melanie Martisano sa may La Castellana. Sa kay Yads Fernandez, good morning. And sa mga katropa pips natin all over the world, all over Negros Island region, sa tanan yung malambutan sa atong yung program, ano? Sa malambutan sa atong signal, magun sa atong yung Facebook live, ano? Sa TikTok, I mean sa YouTube, sa live stream kag sa Facebook. Kaya wala pa kita sa TikTok, dali. Sige lang, no? Namatabato talang. Kag subong adlaw mga katropa sa liwata, July 7, 2026, sa tanangin nag-celebrar sa ilang yung birthday. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Ay, happy birthday! Kag syempre, ha? Subong manyadlaw, don't forget yung magpasalamat and mag-pray kita mga katropa sa bagyo nung pasulod sa Philippine Area of Responsibility. Hopefully, hindi siya mag-landfall. Hindi kita matamo, Andrea, sa Pilipinas, mga katropa, ka-imagine ang pila ng mga naguba sang tinaliktan yung mga bagyo, wala pa nakalaya. Oh, tanan! So, dapat na hindi na kita na mag-suffer pa sang dugang halid sang bagyo kay wala nagid no sang mga kumbaga source pa da sang ano da ano miskan bulig na lang sa gobyerno mga katropa daw hindi daan makahata.

0: sa tagsa. So that's why tani hindi na mag-landfall kani hindi mapektuhan sa lubos ng Pilipinas na paabot ng bagyo na bagyong Inday kung may international name nga Bavi. No? Oras natin 5:31 na. Oh, hopefully, nakapamahaw, nakamudira ako na luto na inyong mga tinigang. Nakahimos na this morning. Sa mga nagabiyahe na, halong-halong, inihinay lang ha. Kag-ingat, ged, kag-God bless man. Sa may mga tagko yung events, subong ako na may mga performance task or whatever man, dira yung inyo yung pag-ubrahon, subong yung adlaw. Sa may mga presentation, bala na, good luck! Salamat mga katropa. Thank you again sa pag-upod niyo sa ato na programa. Dariya sa Exciting Pilipinas. Kita-kits naman kita buwas mga katropa. Dari lang sa programa nga pampuga ko naga sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, good morning! Happy, happy Tuesday! Ingat sa biyahe mga katropa. Thank you so much. Good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika.

0: ng suking butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa akong kutip.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
3: Excellent.

0: Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jos Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini, tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa manabutan, sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga siguro ano gid ako makahatag ni kaayuhan ilabi na gid sa tong mga tao nga apektado sini.
0: The Secrets of Health.
1: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga ultimate trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita ka mo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amo ning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sini nga problema si kayong lawas. Pero ang iba sini Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban-laban nagapamahid paluha mo
2: kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi ta lang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kay base kon ilungguhon namon nang inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun-a, hindi magwa. Ina, bangod mga bian, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini, Doc Leo, ha?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae, o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambalga ni kita constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambalga kita hindi regular, hindi adlaw adlaw. Ang iban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban Sir Josil waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw. Adto na sa nagastay sa aton sringa o colon. Ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaon ta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sining nga digestive system sa tiyan and then ginadigest ina kag ginaprocess sa aton tiyan na mapuslan nun. Amo ni nagakadtong duga sa ato sining nga lawas ang sagapra kag ang ugasip kon sa lubi pa mo nang ginapagwata.
2: Mm-hmm.
1: Kon sa mga tubo pa balang iya sining bagaso.
2: Mm-hmm.
1: Amo nang ginapagwata ini na namapuslan. Mm-hmm. Problema sini kang iban, deposito lang deposito.
2: Mm-hmm.
1: Why ga withdraw?
2: Mm-hmm.
1: Bangko lang yang ni sige ka deposito may interest. Iniya kon sige mo ka deposito kagaway gid gawi withdraw laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
2: Kaya gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
0: The Secrets of Health.
2: And speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryahan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatyag ang mga kaduha, hindi sang amuna.
1: Mm-hmm.
2: Kay parte na sang aton sini nga bowel movement, may mga times gid nga amuna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kun ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kun kondisyon sang binulan or iban gani tinuig.
1: Mm-hmm.
2: Nga amo ni ang ila sini nga kondisyon susulod sa tinai.
1: Pero sa masabi anong kabangdanan sini Doc Leo how? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko, dapat kun tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga may amo sini Doc Leo, anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, okay. Kag diet naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber.
1: Mm-hmm.
2: More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay.
1: Mm-hmm.
2: Among aton sininga mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakid man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-aefekto sa aton sininga bowel movement.
1: Mm-hmm.
2: Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism,
1: mm-hmm,
2: posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josiel.
1: So, with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natun sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka ti mahilig kaya magkaon sang karni sang baboy, baka, karab, bao kanding manok, pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo do kapanamkon balang gadigwa digwa.
2: Mm-hmm.
1: So ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation, Doc Leo?
2: Kun lifestyle related, Sir Josiel, i-assess mo kun ano ang mga kabangdanan o kun mga factors sini. Like halimbawa kulang ka sa fiber kay hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas, amo nang imo sini correct.
1: Mm.
2: Dugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated kay hindi ka pala yung tubig.
1: Mm.
2: Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kaya kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton trogolingon.
1: Baliskad ang epekto.
2: Ha? Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kaya doon namin hindi pa dulundon, hindi na gani ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
2: Pagsulod sa lawas, automatic release na sa aton lawas kasi nakabalo siya hindi mayo. That's why why sa sing benepisyo kung naman ang purpose ni mo, instead tubig gid dapat.
0: The Secrets of Health.
2: Kung nagatinamad ko ng Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pa yun Sir Josiel, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Yung once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo, madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang karon ng emosyon nga at yan, nga instead nga may urge ka kung tani, gusto ka mamuhin, madula na lang, hasta nga madula siya saya sininga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel na no, may mga tao gid nga hindi gid sila magamit sang CR kundi sa ilabalay.
0: The Secrets of Health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako, inang kao nagkambiay kao, why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josiel, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh.
1: Mm.
2: Kag suno pagini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo, nagalaba na kuntani sang mga 5 tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Oh. No?
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa ato sininga bowl.
2: Mm-hmm.
1: Ang design sa ato sininga bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sininga paa sa imo sininga buli.
2: Mm-hmm.
1: Unlike before, sang uso pa iya sang una sa uma,
2: mm-hmm,
1: nga buho-buho lang. Mm-hmm. In short, gakatin-katin ka kasi kungkong. Mm-hmm. Tipag si kungkong mo, ay kung kaysa hindi nakalisensya niya magwa ko. Pero subong ya Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kay kun hindi mo pag ikambya, matyaga mo do gasagud do ini magwa.
2: Iban sina ginapanugyanan nga magbutang sang bangkito, patungan sa ila sa nga tiil samtang naga pungko sa toilet bowl.
1: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
2: Semi katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actuality, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
2: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manogid, makipot.
2: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong conforming kada konsulod, damo man ang kada konsagwa.
2: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
2: Pero isa pag itbalan sining ka problema na ito, si Sir Josiel, sa subong bala, kadamo sa complication. Ang isa sa problema, kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabudlay gid. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad, factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Kung naga edad ka?
2: Yes.
1: Why?
2: Kung naga hina, imong hulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
2: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
2: Yes. That's okay. Ang iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na hambal nila ti daw kanding kamamuhin ba?
2: Mm-hmm.
1: Gagmay-gagmay.
2: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ngayon sa ringa colon.
1: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Nga hindi kita mag-suffer sa constipation.
2: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya,
1: hindi
2: correct na ito na ito sa ringa lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung hindi kita pala kaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong uton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ng utan through supplementation.
1: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
2: Mm-hmm.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
2: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ang isa ka tawo, kay wa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sa Santone Gold Capsule pinagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang Santones nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation, masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming, pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga ito sa nga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sa ni amo ang IBS o constipation man. Amo nang ginahimo iya sang sa sandalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos may ara pagitsasang garlic. Amo ning manami ang kombinasyon naton mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagyad kimera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magambal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bacteria, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
0: The Secrets of Health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulo no kon kaldiro butangan sang sangkap panakot nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
3: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Secrets of Hell.
1: Makabulig man tuod ang malan na madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
2: Makabulig, Sir Josiel.
1: Just like for example, premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
2: Yes.
1: And the vitamin D3. Yes.
2: Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, amo ni sa premium D3 naton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang gidatawag motility o kon ang peristalsis movement sang aton sininga digestive system o kon sang aton sininga colon. Isa na sa sangkinang lanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kon waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higo. Isa na siya sang ginaubra o kon mabudigan sang premium D3. Kagang manami pagid sini sa premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josiel may mga oil ni siya.
1: Oh.
2: Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO, o virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josiel oh. Kay may fiber kana halin sa Sunthorn gold capsule.
1: Oh.
2: Nagabulig to sa bulk kag nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic like effect pa ini Doc Leo.
2: Yes.
1: So makabulig ini dilas tinae ta.
2: Problema bang bala Sir Josiel sa mga constipation ano constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
1: Sa aton sininga pagpulo-pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Doc Leo.
2: Maging factor gud sa Sir Josiel.
1: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gud. Nga ting isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid? Mugsa galabutan tig sobra isa ka semana.
2: Correct.
1: Asa sang ulihi nga gin pa doktor, and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
2: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay, tulod sang duha, tatlo ka adlaw, kung may mga tinae sang isda na dira, o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
1: Manimaho, gid.
2: Much more kung istak mo dira sang sinimana, hindi maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sininga tinae, kundi kita makadefecate, o kung mapagwa sang aton higo, suppose adlaw-adlaw.
1: So kinahanglan gali, adlaw-adlaw, gid, no? Makapagwa gid kita higo.
3: Yeah!

0: ka.
1: The Secrets of Health.
2: Ang vitamin C, which is amo ining masami, kaginarekomendar git para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
3: Yes.
2: Most of us, nagagamit sang vitamin C.
3: Mm-hmm.
2: Tikon mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
3: Amo pag-inning manami, Sir Josiel, sa vitamin C. Kaya nga man, kung hindi mo pag-kumplitohon ng kombinasyon, bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatawag nagnami na sa pag-hulag-hulag. Hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
1: The Secrets of Health.
3: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
2: Okay.
3: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka kung nakaagi ka na sang stroke gina-discourage man. Kagiban pagid niya mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
2: Kaya kung mamersa ka, ang imo sining heart nagasunod man, nagpampa sa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, nagpamuhin lang to siling niya, patay siya iya.
3: Imaginable, Sir Joseph, kung may hapo ka. Tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, mo na siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
2: Oh. So, kinanglano na ito, if constipated, mag-inom sa Santhol Plus Gold, Santhol Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ning higko.
1: The Secrets of Health.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pare sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas. Ang collagen na kong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ato sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pako, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalanse sa ato sining hormonal imbalance sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nagasuffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala inang nagakabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josiel, hindi mo na yun maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna sila nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although benign siya, pero hindi mo na ito makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakadomid yung mataas, concerned to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josiel, na kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Ti ang iban nga muna. Ti diabetic ko yun. Ti premium D3 Coffee Mix. Templado na siya pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sininga sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josiel, is maluya eh. Although di man tanan ha. Lalo may iba na kabalo na mag-manage sila sa lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix nagabulig ni magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energized, nagapapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatsya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya ina-insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initaran niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building, Yulo Street. At ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Aradang ato sini nga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinal. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mga butika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
4: The Secrets of Health.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist after doctor. Sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema sa Josil sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated. Mm. Inasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa Sister Pain naton, Sir Josil.
2: Sister Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masadyas na ito, tumarga po, Sir Josel, sang tatlo.
2: Mm.
1: Kakombinasyon na ito, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: No.
1: Para ang mga body odor, bla.
2: Mm-hmm.
1: Gamitan mo sa sabon kami antibacterial nimo.
2: Mm-hmm.
1: Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ninga lawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sini nga pag sinalayo adlaw-adlaw tanan kung sa hilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakosma sa pagkatol sa ato sini nga panid.
4: The Secrets of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining aguya. Sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki niyo sa mga butika kag pharmacy, pwede kamo sinakabakal.
4: The Secrets of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sin actually ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction.
1: Mm-hmm.
2: Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daw ay nagana kay because ang imo sining pinsar ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking.
1: Mm-hmm.
2: Why na sa imo kolohiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josil, panami sang blood circulation.
2: Mm-hmm.
1: Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga lalaki.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sining diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sining information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sining constipation.
2: Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ice yan!
3: The secrets of health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Joe, sila, no? Ano kung kalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Sunthon Vitamin C, kag Sunthon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa kasimana, kung nami response ang lawas mo, may manami ka na sa nga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na to, pwede mo gin siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun, ang pagbalik sang kondisyon sang emosyon nga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sang soft drinks. Kag iban pa nga kontra sa aton sining nga ginabatsyag especially sa constipation.
3: Sunthon Plus Gold, the secret of health.
5: Yes, to health.
6: XFM 103.9
3: Sunthon Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sunthon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
6: Santhon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili or ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
11: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti siguro magsiga tayo para matanggal ng mga to.
12: Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout.
11: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mari. Salamat, Linoy.
12: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCT.
13: Mga katropa, exa

Center. Mga balita nga una mo mabalatiri mo mabalatian. Express Balita Labas. Kag eksklusibo nga nasaga pinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:13 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagut sa ding kamahan sa bunga bayan sang kalibutan. Welcome, nadiri sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Hulyo 7, tuig 2026. Kagsubong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igatulong naman sa inyo mga katropa ang mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagatutok na subong sa aton sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kag sa norte nga bayan sa probinsya, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City, sa radio frequency mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man malantaw sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita may raman sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, di ka mo magkalipat bangod inyo ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phones ang aton nga official streaming app sang XFM Philippines. Dra sa inyong mga Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyo ma-download o kung ma-install nga libre ang aton nga official streaming app. Kagin nyo dra mabatian no? Sa XFM Radio Network ang kapin 60 ka mga on-air stations sang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, mayarama kita sa text line na dari sa itong estasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:15 na, kag mga katropa, itong padulungan na ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa, dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Mga katropa, itong padulungan, dugay-dugay ang update sa lakat sang panahon. Bangod ang Super Typhoon Bavi, wala pa sang direkta nga epekto sa pungsod Pilipinas. Kag para sa ito nga headline sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Nagduwa ng patay sa pagsalakay sang truck sa food cart sa Highway Palaka sa Banwa sang Valladolid.
2: 14 milyones nga balor sang shabu na recover sa isa ka lalaki sa Barangay 3, Bacolod City.
1: Pila ka mga katapos ang konseho sa Bacolod, pabor sa lihok nga makahaboy sa basurang Victoria City sa Bacolod City Landfill. Kaya sa itong mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
1: Prosecution kag defense, nagplastar sang argumento sa pagbukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Senator Judge Escudero ginpiling nga presiding officer.
2: Bilyon nga balor sa mahimo investment ang dala ni PBBM sa pagbalik-halin sa biyake sa Canada.
1: Kag para sa tanga headlines international news mga katropa.
0: Express Manila International News.
1: Temperatura sa Europa ang padayon nga nagataas dala sang padayon nga forest wildfires.
2: Tatlo ka mga anak nga lalaki sa nagtaliwan nga si Ayatollah Ali Khamenei nagtambong sa iya funeral prayer.
1: Kag para sa aton nga sports mga katropa. Alex Ciala nagtapos ng hampang sa Wimbledon.
2: Samtang sa aton naman nga showbiz news mga katropa, isa ka aktor naguntat na pangaluyag sa isa ka aktres.
1: Para sa aton nga balita espesyal, kaupot si katropang James King. Ginaagop-op o kon molded nga tuna, manamit kuno kaunon. Alas 6:18 na. Ninyo nabatayan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag mga katropa, ini ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Atong padulungan, ang pinakauling update sa lakad sang panahon sa pagbantay sa kay Super Typhoon Bavi.
0: Express Balita Weather Update.
1: Badayan ang monitoring sa pag-asa kay Super Typhoon Bavi nga yara pasagwa sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Uli nga nakitaan sa kalayon nga 2,010 kilometros sa nasidlangan sa Central Luzon. Mayara ini sa maximum sustained winds nga 195 kilometers per hour. Malapit sa sentro kag pagmadlos tuptop 240 kilometers per hour. Nagahulag ini northwest west northwest sa kanasigon nga 30 kilometers per hour. Kag posible makasulod sa par subong gabi o kon buwas nga aga. Samtang ang easterly so kon mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean ang nagapekto sa nasidlangan nga bahin sang northern kag Central Luzon. Sa Negros Island region kag sa Western Visayas naman, lauman ang magalumon tuptop maayo nga panahon subong adlaw. Kung may pagulan man, hindi pa ini makabing dalas ang super typhoon. Mahina tutob ang kasarangan ang huyop sang hangin. Sa rehiyon nga magadalas sa makanay, tutob ang kasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. At ang padulungan ang mga detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Nagdangat na sa duwang patay sa nagluntad ng aksidente sa National Highway Purok 2, Barangay Palaka. Kung palaka sa Banwas ng Valladolid hapon sang Hulyo 5. Ang mga nagtaliwan, kinilala kanday alias Ramily, 36 anyos, sa food cart vendor, kag si alias Rihanna, 17 anyos, residente sa Barangay Poblasyon, Banwas ng Valladolid. Samtang ang driver sang truck, kinilala sa kay alias Johnny, 57 anyos, kag residente sa Barangay Dumanan, siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Master Sergeant Eduardo Kumbong, ang traffic investigator sa Valladolid PMP, na istorya ng pamilya ni Rihanna kag nagdesider o kung nagdesisyon nga magpasaka sang kaso, apang ilagin na hulat ko ng pamilya ni Ramily ang magpasaka man sang kaso batok sa driver nga nakahunong sa karon sa kustodiya sang kapulisan. Dugang pa ni Kumbong, antes matabong aksidente, gikan sa Banwa sa kandun ni si June, bangon may arain ni isang gindulong kag sang pabalik na ginaaligar nga ining natulugan o kung napiyungan kag nabungguan ng food stall sa mga biktima ngara sa higad sang dalan. Nagagawa sa investigasyon nga wala sa may natabo nga malfunction sa truck.
2: Patay ang driver sa motor samtang pilason ng angkasini matapos nga makabunggo sa isa ka pribado nga salakyan sa tubang sa isa ka fast food chain sa Dalan Circumferential, Barangay Bata, siyudad sang Bacolod, aga sang Hulyo 5. Ang nagtaliwan naging kilala sa kay alias Jessa, di galang idada, kaging kilala ang angkasini kay alias Edseline na 35 anyos, samtang ang driver sang SUV ginkilala sa kay alias Dave, 84 anyos, kag residente sang syudad sang Talisay. Sandig sa investigasyon sang Traffic Enforcement Unit o kung TEU, gikan sa SOR, padulong norte nga bahin ang motor sa mga biktima. Kag pagkadangat sa lugar sang aksidente, nagliko ang SUV sa nawalang nga bahin sang dalan, padulong sa fast food, kag nakabunggo ang motor sa mga biktima sa natuong nga bahin sang SUV. Bangod sa mabaskog nga pagkabunggo, nakaagom sang seryoso nga pila sa lawas si Jessa, samtang pilason si Edseline, kaglunsay nga ginpangdala sa ospital apang ginbawian sang kabuki ang driver. Sa karon ginahulat ang desisyon sa pamilya sang driver angot sa natabo nga aksidente, kag sa karon sa kustodiya sang kapulisan naman ang senior citizen nga driver sang SUV.
1: Dakop ang isang kalalaki matapos makuhaan sang masobra 14 milyon pesos nga balor sa Shabu sa gipatigay nga drug bypass operation sa kapulisan sa Puro Camonsela, Barangay 3, siyudad sa Bacolod, gabi sang Hulyo 6. Ang natakpan gin kilala sa kay Fraise Melocoton, 25 anyos, sa residente sa Puro Bulinao, Barangay 1, siyudad sa Bacolod. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Office, CDEU, o kung City Drug Enforcement Unit, ara sa listahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kung badak si Melocoton, kaginakabing runner o kung kabayo. Nung kuha sa suspect ang 21 tanang kabang bultos ng shabu, kamiyaras ang kabugaton ng 2,075 grams ng shabu, kag nagabalor sang 14,110,000 pesos. Sa karoon na kaunong sa Australia sa kapulisan si Melocoton, kagpasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Patay ang isa kalalaki matapos nga ginlabo sang iaupod inom sa Purok La Roca, Barangay Santa Rosa, Banwa sang Morsha, gabi sang Hulyo 5. Ang nagtaliwan gikilala sa kay alias LPD Joe, 51 anyos, samtang ang suspect naman kinkilala sa kay alias Jomar at 41 anyos dun sa mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Morsha PNP, nagainom ang suspect sa balay sang biktima apang may natabo nga pagbaisay sa tunga sa duha. Tubtob nga nagkuha sa binangon ng suspect kaginlayon nga ginlabo ini o kung ginlabo sin ang biktima sang makapila. Kabeses giningagaw padala sa Morsha Rural Health Unit apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Samtang ang suspect naman natigayon man nga madakpan matapos ginpatigayon ng hot pursuit operation. Nakahunong sa kustodiya sa kapulisan ang suspect kagpasakaan sang kasong homicide ang ini.
1: Hindi sa ginasiling sinkhole kundi sa lai o kung sa lain nga bagay ang kabagdanan nga suspended ang klase sang tatlo ka adlaw sa isa ka dako nga universidad kag isa ka private school sa La Salle Avenue sa siyudad sa Bacolod. Sir kay Earl Ramirez ang Disaster Risk Reduction Management, wala sila gin pahibalo kag wala man sila sang may gin respondihan kung may delikado ang sinkhole nga nakitaan sa sulod sang university campus. Bangod sa wala man gin payag sang tagdumalahan sang eskwelahan ang mayor nga kabagdanan sa academic retreat, rason nga nagbunga sa madamo nga pangunahuna nga mahimo may pamahog sa shooting incident sa sulod sang campus kung matabo sa adlaw nga Lunes, Hulyo 6. Ang isa ka private school sa bayan Giapon sa La Salle Avenue ang wala man sa klase kahapon bangod sa kasubong nga kabagdanan.
2: Halin sa 398 clustered precincts sa 2025 election, mangin 961 clustered precincts sa Bacolod sa maabot nga November 2 elections. Iniapahayag ni Attorney Katrina Trino Kanya ang COMELEC officer sa Bacolod City. Sunod sa kay Kanya, halos doble ang igadugang. Bangod tungaon sa 2% ang sadto number of voters nga yara sa listahan sa isa ka presinto. Kung sa national kag local elections nga automated, tag 1,000 ang voters. Samtang sa barangay kagsang kuliang kabataan na mangin manual gani ang number of maximum kada presinto ang yara lang sa 4 kagatos. Nagapahanom duman ang COMELEC sa mga manog kandidato nga hulaton ang pag-download sang forms para sa ila certificate of candidacy. Ang filing sang COC ang matabuman sa maabot nga Agosto 28, tubtob, Oktubre.

0: Sunod pa sa konsehal, ngayara sa 600 cubic meters ang basura nga makolekta sa syudad kag ang needs o kunang kinanglanon sa WT ang yara sa 1,200 cubic meter. Raso makabulig ni sa nasambit ng proyekto. Naibaluan magahaboy sang 30 o kon 30 cubic meter ang Victoria City sa landfill sa syudad. Kagintawag man sini nga uneducated, kag unfair ang mga nagasagi komento sa social media nga nagapamalabag nga wala makaibalo sa nasabit nga tuyo sang syudad.
1: Nagpanindugan si Committee Chair on Human Rights Councilor Wilson June Gamboa nga hindi bangod legal ang proposal sa Victoria City nga magdala sang residual waste sa Bacolod Sanitary Landfill. Nagkakahulugan ini nga amon ang husto nga desisyon kag tugutan sang syudad. Suno sa iya dapat man nga lantawon ang kabubuton kag kayuhan sa mga pumuluyo. Kag gipayag man sini nga ginarekognisar sini ang otoridad sang Solid Waste Management Board sa pagtalakay sa nasambit nga proposal bangod ginatugutan ini sang lokal nga gobyerno o konsang local government code kag sa mga lagi nga nagasuporta sa inter-local cooperation. Apang kinahanglan man nga pamatian ang opinion sa mga residente ilabi na sa mga nag-a-star malapit sa landfill. Suno sa pa sa konsihal nga badamo nga bakulod noon ang nagpabutsyag sang ilang kabalaka sa nagagwa sa publiko nga proposal sa Victoria City. Lakip sa ilang mangkot ang kapasidad kag nagbilin nga lifespan sang landfill pati man ang padayon ni problema sa koleksyon sang basura sa syudad. Dugang pa sini nga ginapalambot ni Gamboa nga dapat pamatian sang gobyerno ang sentimento sang publiko labi na nga wala ini nagagi sa public hearing. Nagapati siya nga memorandum of agreement para sa pagdala sang 30 cubic meters sang residual waste sang Victoria City ang dapat lamang ipatuman kon suportado kag ginaugyunan sang Bacolod noon.
0: Nakakalusot na sa first reading sa sangguniang panglusod ang ginaduso ng Bacolod Medical Assistance and Health Navigation Ordinance nga ginaduso ni Councilor Atty. Si Sang Distrito, kaupod sa Councilor Celia Flor kag Al Victor Espino. Ang proposed nga ordinansa nagatingwa nga mapabakod ang sistema sa medical assistance kag healthcare referral para sa mga Bacolod noon. So na sa proposal, himuon nga permanente sa syudad na programa nga magahatag sa mga residente sa pag-avail sang nagkalain-lain nga healthcare assistance gikan sa PhilHealth, Malasakit Centers, Philippine Charity Sweepstakes Office o kon ng PCSO, Department of Social Welfare and Development o kon DSWD, government hospitals kag iban pang mga pampubliko kag pribado nga healthcare providers. Lakip sa mga provision sa ordinansang pagtukod sa medical assistance kag health navigation desks sa Bacolod City Government Center, City Health Office, mga ospital, health centers kag mga barangay facilities. Ini ang magagiya sa mga pasyente agud mas mapadasig ang ilang pagbaton sang nagakaigo nga medical assistance. Isa man sa mga nagapangunang nga bahin sa proposal amo ang no wrong door policy. Nga nagapasiguro nga ang kada Bacolod noon nga nagapangayo sang bulig sa bisan ano nga opisina ang mahatagan sang nagakaigo nga giya kag serbisyo. Kumaprobahan bilang memorandum o kon ordinansa magatugot ini man ini sa pagtalana sang health navigation officers kag sa pagtukod sa medical assistance information system nga nagasunod sa Data Privacy Act agud mapabakod ang koordinasyon sa nagkalain-laing ahensya kag healthcare partners. Alas 6:29 na mga katropa inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal. Kagining inadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Caps.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: At padulungan mga katropang detalye sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
0: Nagsiling ang Vice Presidente nga si Sara Duterte nga ang desisyon nga personal nga magtistigo sa pagbista sa impeachment trial sa kabutang sang legal nga estratehiya kag mga kinamatarong sa konstitusyon kung sarili ng opinion ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang wala sang importansya. Si Marcos nagsiling sang nagligad nga simana nga mas mahapos nga mahangpan ang tanan kung magatubang si Duterte sa Senate Impeachment Court. Makapila na kabeses nga ginpahayag sa spokesperson ni Duterte nga si Michael Puwang hindi nila makompirmar kung magatubang si Duterte sa proceedings. Ang Vice Presidente nagsiling nga ang palasanon nagapabilin sa prosecution sa pagpamatuod sang iya kaso.
1: Ginaresto si Senador Dante Marcoleta sang Lunes kahapon nga adlaw sa kasong non-bailable plunder bangod sa kinaligar wala ginbuyagyag 75 million pesos nga donasyon sa iya kampanya. Ginmando sang Sandigan Bayan 3rd Division nga arestohon sa Dante Marcoleta ani mamalida nga si Mark Defensor kag mga negosyante nga Sanday Aristo Cleveray kag Joseph Esperto. Suno sa abogado ni Marcoleta nga si Patrick Viles nagsungka ang iyang kliyente

0: Bangodiara na ini sa Sandigang Bayan bilang act of good faith sa ginpagwa ang arrest order. Ginkompirmar sa mga personnel sa Criminal Investigation and Detention Group ang nadakpan si Marcoleta. Ginupdan nila ang senador sa korte para sa iyang return of warrant sa mga alas 10:30 sa aga kahapon sa nagabot sa Sandigang Bayan si Interior Secretary John Vic Rimulya kag National Police Chief General Jose Merencio Nartates Jr.
1: Ginkumpirma rin Department of Interior and Local Government to kundi ALG Secretary John Vic Rimulya nga nadakpan man si anay anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Kagang negosyante nga si Joseph Vargas Espiritu ang duha pa ka co-accused ni Senator Rodente Marcoleta sa plunder case. Suno kay Rimulya nakitaan nga nag-istorya na isang day Defensor kag Espiritu sa isa ka coffee shop sa Quezon City. Gindakop sila dito kag Leon nga gindala sa Sandigan Bayan nagud mag-service ang warrant of arrest. Matapos ini ginupdan ang duha sa talatapan sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa booking process. Sa karon tatlong yara sa kustodiya sa mga otoridad, lakip na si Senator Marcoleta nga una na kabuluntaryo nga nagsungka. Nagapabili naman nga at large ang isa pa ka co-accused ni Marcoleta kaglakip sa mga ginisyuhan sa warrant sa Sandigan Bayan nga si Aristotol Baluyot Viray.
0: Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagbalik sa Pilipinas sang Domingo samtang ginatapos niya ang iyang apat kadlaw nga opisyal nga pagbisita sa Vancouver, Canada nga nagpadala ako nagadala pa uli sang binilyon nga balor sang pangako sa pamunuhan gikan sa kasugpon sa Canada. Sa iyang pagbisita si Marcos Jr. isa-isa nga pagsinapol may isa-isa kapag sinapol upod kay Canadian Prime Minister Mark Carney nga naganunsyo sa mataas nga bilateral nga relasyon sa strategic partnership sa tunga sang duha ka pungsod. Gitawag ni Carney nga paglunsar sang bagong panahon sang pagbinuligay nga ginpadalman ang pagbinuligay sa negosyo kag enerhiya, depensa kag turismo. Si Marcos ang ang delegasyon sa Pilipinas nga naghiwat man sa isa ka ginpasangkad nga bilateral meeting upod sa ilang mga katuwang nga mga taga Canada nga naghatag sang kasugtanan nga amo ang joint declaration of intent nga hanungod sa enerhiya kag dunang manggada, labor kag migration kag cultural cooperation kag isa ka memorandum of understanding sa pagbinuligay sa turismo.
1: Alas 6:34 na. Mga katropa, inyo nabatayan ng detalye sa balita sa nasyonal kagininginan dulon sa inyo sang Santone o kung sang Santone Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santone Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santone Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At ang padulungan, mga katropa, mga detalye sa balita sa international.
3: Express Balita. International News.
1: Ginatos ka mga bumbero sa bugos ng Europa sa Domingo ang nakig-away sa mga sunog sa kagulangan nga nagpa-evacuate sa mga pumuluyo sa ilang puluyan sa tungang gabi kag may pagpamahog nga mahimo makapauntad sa isa ka hugna sang Tour de France race. Samtang ang temperatura nagtaas diwat sa mga heat wave struck region. Ang inferno ang naguba sang kapin 19,000 hektarya sang duta sa bugos nga Portugal, Spain, France kag Greece. Nga ang temperatura ginatagna nga magalabot sa 40 degrees Celsius sa pila ka mga duog. Ang mga sunog nagabot wala madugay pagkatapos ang heat wave sang Hunyo, isa sa pinakalala sa Europa. Considering sobra linibo nga ang kamatayan nga narehistro kag halos imposible kung wala ang pagbago sang klima. Sunod sa grupo sa mga siyentipiko sang World Weather Attribution. Sa pagtaas diwat sa Mercury sa masunod nga mga inadlaw, ang mga otoridad nagpabutyag sang alarma nga ang tuigan nga summer wildfire season nagsugod sang isa ka bulan kag timprano.
0: Tatlo ka mga anak na lalaki sa nagtaliwan nga anay leader sa Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei ang nagtambong sa funeral prayer samtang linibo ka mga tao kag mataas nga opisyales ang yaraman sa funeral ceremony sa Tehran, Iran. Sanday Mustafa Maysam kag Masood Khamenei ang nakita ako nakita nga nagpangamuyo sa tubang sang lungon sang ilangamay sa isa ka dakong religious complex sa Tehran. Apang talupang doon nga wala nagpakita ang isa pa ka anak nga lalaki ni Ayatollah Ali nga si Mujtaba Khamenei nga ginakabig nga manunubli nga mangin masunod nga supreme nga leader sa Iran. Madumduman ni si Ayatollah Ali Khamenei ang napatayo po ng pila ka mga katapos ang iya pamilya pagkatapos ang airstrikes ng US kag Israel sa Pebrero 28 nga nagtugas sa pila ka semana nga inaway sa rehiyon antes naglabot ang temporaryo nga untat lupok ka.
1: Alas 6:36 na, mga katropa nyo nabatihan ang detalye sa balita sa international kaginiginadulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: Alas 6:37 na, kagatong padulungan mga katropang detalye sa balita sa sports.
3: Express Balita, sports.
1: Congratulations kay Alex Ayala. Pero napaslawan gid siya no nga magpadayon sa yaning hampang. Matapos ini nagpaalam na sa 2026 Wimbledon Championships kag siyang nalutos ni Jasmine Paolini sa round of 16 sa score nga 6-4, 4-6 to 6-3. Sa piyak sini gidayaw si Ayala bangod siya breakthrough run sa grass court Grand Slam. Siya ang nagaisano nga Pilipina nga nakalabot sa fourth round sa Wimbledon sa Open Era. Ang balita sa sports. Kinatulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: At ang padulungan mga katropang balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
0: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, ang isa ka-aktor mga katropa ang naguntat na pangaliag sa isa ka-aktres. Mga katropa, iniam mo ang mga kapuso artist mga katropa nga si Alin Ansay. Kag mga katropa, ang girl mo si Sofia Pablo mga katropa. May baluan mga katropa, nung ining si Sofia Pablo ang nagsulod niya sa PBB. No kag ti mga katropa, ang iyang ka-love team sini nga si Alin on Alin Ansay ang nagulat sa iya sa gwa. Kag mga katropa, medyo madugidugay na ini sila nga love team. Halin pa iya sa nga gagmay pa sila no to kag bata pa sila mga katropa up to now nga ti yara na sila mga katropa sa legal age na no, ara na sa 18 years old. Kaya ay, hindi ako sure no sa boy pero ti 70 to 80 mga dira-dirang edad nila mga katropa. Pero ti ang nasambit nga pahayag ang nagwa matapos sa pila ka tuig nga pagpangaliag no ni Alin Ansay kay Sofia Pablo. Kaya makita mo ring duwa mga katropa kasi ning kadto ka baby face bala no nang kumbaga ining si Sofia Pablo do ka grade school lang tulok ni iyang tsura kaysa sa PBB gani. Although nga mas magulang siya compared sa iban nga mga housemates, mas bata siya tulukon. Pero mga katropa, nagwa ining nasambit yang nga balita sangin ako ni Allen nga hambal niya naguntat na siya kagula na siya nagapangaluyag kay Sofia Pablo hambal niya blakon ka ining ilang nasambit niya nga relationship ang wala na nagpadayon kay hambal niya wala man kuno ang sangin bayaan wala man sang nagpaasa lang wala man siya ginpaasa ni Sofia Pablo. Wala man sang ginbaliwala lang o kun sang ano man da ang mga rason pero ti hambal niya nga ano bala kuno how mayara gid ya nga ti may mga bagay bala mga katropa nga ti hindi mapurso no biskan ano kun mo kag hambal niya nga wala ya kuno sang ano bala wala ya kuno sang ginbayaan abi kong ginto bala between them mga katropa just that nga ti may mga bagay lang gid mga katropa nga hindi mo gani mapilit ang mga bagay-bagay amo nang balniya kag ti sa subong sa mga netizen nang balnila nga ti pero salot sila diapon kano kay Allen mga katropa kay ti makita gid nga genuine kuno ang intention niya mga katropa pero ti hambal sang ibang ka netizen ay hindi gali kamo hindi pagali kamo kay ti naanad mga katropa sa love team sila no sa mga ano bala na palagwaon sa Kapuso Channel nga ti amo na abi sang iban nga sila ang mudbiyahan na pero ti gapangaliag palang gali si Allen that time kag ti sa karon amunay no mga katrapa base bala nga mayara sa balis ang iban nga ara sa comment section base bala nga mayara sang bag-o nga love team nga ibuoon no sa tunga sang dila base ipare si Sofia sa lain ni Paris man si A. Allen sa lain that's why nga ti nag-stop no ang courting stage siya sang duha pero amo na mga katrapa no ang bal nila gani kung hindi mapilit ti hindi lang pagpiliton kay masakitan ka lang sa ulihi no ti amo na mga katrapa pero nagpasalig si Allen nga hindi iya bad girl si Sofia or whatever nga naging reason sang paguntat niya pagpangaliyag. Oras naton, alas 6:41 na kagang aton mga balita sa showbiz ako ng balita naton sa showbiz ang giladulong sa inyo sang aton niya nga habon nga pampaputi mga katropa. Una diri ang aton niya nga Santon Plus Herbal Soap. Pangaton ang Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent cancer early signs of skin aging makapaputi sa itong mga panit kag makapadula sang amoy baho kag germ sa aton nga lawas. Sa ini mga katropa ang paragid sa bugos niya nga pamilya. Mabakal sa mga butika mga katropa kag sa itong Yes to Health Store ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Syempre may isama kita kahabon pa. No sa mga mahilig naman sa glutathione dira kag Gojek magpaputi. Nga ginimpunan pag ini mga katropa sang VCO kun sang aton nga Virgin Coconut Oil. Ginisa sa siya kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
1: Alas 6:42 na. Okay, do ka baby girl pag kay
0: Sofia
1: Pablo, no? Do ka, ano pag yun bilaw?
0: Do ka bata-bata. Do ka bata pa? Do ka grade school lang bilaw.
1: Do ka nini pa bilaw? Do ka, ano ganyan na bisaya? Do ka, ano ganyang term ni Saturn? Do ka wholesome?
0: Oh, no. Tapos lang niya tubo-tubo si Jillian Ward. Pero si Jillian Ward, kung
1: gani
0: tubo-tubo yung dalaga.
1: Oo, oh, chakto na. Sila gina-batch ni Jillian Ward na.
0: Pero no, si... Si Jillian niya, may lawas-lawas. Yes. Naging dalaga-dalaga. Naging tulukon. Yes. Ano siya, ako tulukon mo siya. Bito ka grade schooler. Parang malawin ba ka grade 7. Malaw.
1: No? Oo.
0: Kabata.
1: Kabata pa git. Si Jillian, biti sa lawas. Si Jillian
0: na. Nga, naman nga tinubo.
1: Makambal ka git yan. Si Sofia Pablo ya, amo ng lawas bala? Ang term na sa ito, ganyan, petite. No. Alas 6:43 na, yun na ba tayo mga tropang balita sa showbiz? Padulungan, tani balang balita espesyal, ano bala ka namit? Mga pagkaon nga aton gusto, mga katropa. Kaysa ang daan nga pagkaon, masilinat ang daan na hindi na na pwede. Kaya basi kung kaunon mo, malayan ang imong pamatsyag. Especially na balang mga kanon, ginabulakan, di ba ang kanon? Kung mapabayan, ginagabulak ang kanon. Ang tinapay, amuman, may mga molds, no? Pero kung ano, pagida nga mga sa isang pagkaon, nga daan na ba, ma-store mo na ba, especially sa amun na ba nga sahay, isang temperatura sa sinang na suludlan, galain siya. O kung kisa ti ibaho, siyempre laing gin. Pero dito sa ano mga katropa, katropang Mendel, dito kuno sa Japanese ako, no? Molded nga tuna. O, curious man kami sang sabor. Pero sa ilang ko na dito sa Japan, namit ini. Storyanta ni katropang James King. Oh.
2: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Ginagupo kung ginmolds na nga pagkaon, ginakaon sa Japan. Good morning mga katropa, ini si katropang James King at kagyari na naman ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa, ikaw bala kung makakita ka sang bisan ano nga pagkaon nga ginagupo na kung may molds, kaunin mo pa? Siyempre hindi, no? Kabula ka bala katropa? Dito ya sa Japan, okay lang. Bao na, meet pagidya sa ila mo. Isa ka to ng ginmolds na ginagupluk na katropa. Dito ya sa Japan, namit pa. Ginhungod, nga ginpaagupop mga katropa. No? Damol pa bala ang iyang agupop. Do furry, do balahibo, do foam. Nagalawid mga 4-week piece nga mold age tuna mga katropa. No? Kita yan, makakita sina, dogin molds na, hindi ka na yung magkaon eh, no? E po, anus na mo. Pero dito yan, special pagidya sa Japan, katropa. Ang tawag nila, Koji mold, o kun Aspergillus oryzae. Hindi mga katropa, kung nantawon mo, ang tuna na palibutan sang damol nga mold. So kung alagop-up ang molds, kung makita mo sa pagkaon, mapayak kagidya, no? Pero para sa mga Japanese, espesyal pagidya. Iniisa ka essential ingredient na makahimo sa bluefin tuna nga mas manamit. Tuod ka? Inikaroon ka tropa ang ginatawag nilang mold age tuna. Ang mga Japanese chef, ginastore nila sa ang hininga isda, no? Sa isa ka very specific condition, usually in temperature between 1 to 6 degrees Celsius, kag humidity between 70 to 85%, kag ini ang makabulig para ma-develop ang ginatawag nila nga koji mold. Kag sa sulod siyang 4 kasemana, para sa ibang mga chefs, mas malawig pa kadi nga mga adlaw, no? Para kung hininga nga isda, mangin completely covered in a furry looking layer of mold. Daw tuna gin-wrap sa carpet ba? Ang ini nga kondisyon sang isda, mga katropa, ang nagapanamit pagid puno sa tuna tungod sa isini nga koji mold. Ang enzymes gradually break down proteins and fats, nagdagarelease ang amino acid nga nagaresulta sa ginatawag nila nga umami flavor. Pero hindi ni basta-basta itong daw ibutang mo lang da para magka-molds. Siyempre, in a very controlled environment. Ginaserve nilang ilaw as sashimi o kung sushi dish. Matilaw ka? Inangatod nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement. Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Curious ang tanan nga magtilaw sa sina, no? Kag mahal. Tangina. Kamahal na gali, no? Pero may ara pagina sila katropang Wendell ang ginatawagbla nilang NATO, no bla? NATO. Soybeans na blaw, NATO na siyang tawag nga fermented soybeans, gali na siya fermented, no? Eh ano, sa stick siya, bla sticky. No, makita mo na siya, no, kapilit. Pero katilaw ko na, kapilagi ka beses. Kay, gintagaan ko na, gintestingi, blaw, nato. Buta mo na siya sang patis, kag mustard, i-mix mo na. Tapos nambit siya, kung isunad, ibutang mo siya, samtang init pang kanon mo. Parehas bala sa aton ginamos, patilawon mong iban nga mga rasa, hindi ka uyon. Uga, hindi sila. Same man sa aton sa Japan. Ang NATO na nila, which is, ang NATO na nila, delicacy na nila, Katropang Wendell. Same sa aton ng, ano gani, ginamos kag uga, delicacy, tama na din. Sila hindi ka uyon, sina. Ang ilan to delicacy ditong NATO na itawag, bisan ginatry ko, I don't know kung sa ako lang ha, ginatry ko, do hindi gid magsulod sa ginawa kung hindi ko kauyon, no? Same sa iban. Do halos laban nga mga naga taste test sang sina, do hindi sila kauyon, pero pinaka namit ginaya dito sa Japan. Kag pinaka healthy nga pagkaon ang NATO. NATO nang tawag. Eh, bisan ano ta ka try, I don't know nga hindi gid sa to magsulod ginawa nga kaginhawa. Alas 6.49 na, bago Katropang Wendell, ang oras na ito ginakulabos na. Pero ang mga produkto sa Yes to Health, no? Ipakilala ito na lang ni kasi din ni Mabakal.
0: Yes, mga Katropang, ito niya ang mga produkto Mabakal sa itong mga Yes to Health store kasi syudad sa Bacolod. Mga Katropang, located sa door number 46 sa Mayvinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mabakal man ini sa mga butika, mga Katropang, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online, mga Katropang, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Alas 6.50 na mga katropa sa mga nag-celebrate sa birthday nila today. Happy birthday sa inyo.
0: Happy birthday kay katropa friends Andrew Burgos.
5: happy birthday to you.
0: 7-7, isa dan 7-7.
1: Oh, 7-7. Tapos isa din namang kaupod, 7-11.
0: Happy birthday, so go on talang karoon si Imo lang ko. Mag-post sa Facebook.
1: May premyo ginasakaroon na.
0: Wala na lang sa'yo mo lang. Kung may heart-heart, ta may galupad nga heart-heart, ta may ga-heart sa kilid.
1: Hindi lang pagbutang yung hearts mata.
0: Nagani mga shining shimmering na blog.
1: Yes, so, thank you again, Dan. No? Thank you again sa pagtamyaw, no? Sa inyo, direk katropang Mendel, thank you again.
0: Wala ka na, direk.
1: Double digit.
0: Ah, double digit.
1: Ginpat, Dan ko na yung STL.
0: O, te.
1: City 33.
0: Wala, good.
1: Why, good?
0: Why, good?
1: May basic pala yung swerte yun. Tablaw mo na. Makapila pa ta. Makadugang-dugang. Sige lang, ah. Dason, bawi. Bawi, next bula. Ang bula dan sa Castilla, pila apat. Apat. Mm. Apat, alam mo. Kaya sa Kadlaw, apat. Tablaw mo, no? May alas otsuhan. Pero sige lang. Thank you again sa mga nagtamyaw, no? Kahit sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday man. Kabalo kang sinundungan ta birthday. Doon si Kapuso Adrian Bube, birthday man subong mo. July 7 na si Kapuso Adrian Bube. Adrian Prieto, happy birthday man. Ano? Sa mga katropa na to, dira. Sa mga kadungan ta subong birthday, happy birthday sa inyo. Happy birthday gali sa aton.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Sige, sa mga katropa ta, enjoy your day. Kag patayon no sa aton nga trabaho. Kag may God bless us all mga katropa. Good health and long life kay may bihon o konso tanghon. Oh, si Bobby mo lang ko.
6: Wow, ka perfect.
1: Yan. Oh, sabto man sa nanong Jun.
5: Sabto ka gina.
1: Sige, ano? Salamat gid sa mga katropa nato nga nagaupod sa aton diri lang sa XFM Bacolod. XFM 103.9 Bacolod mga katropa. Salamat gid, no? Kag sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe, kisig!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo!
12: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa!
11: System!
6: the pain.
13: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: XFM.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
18: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Sen Doc Nelson Cadena.
1: Ami subong Doc Nelson nga proteksyonan na naton lawas. Inom mo kamudaan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga indi ma kung ma stress man kamo, indi mag kadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kauturan naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga gatake ka sang damo ng mga synthetic, bungga niya ang pag-protect sa imong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano mo na mga kauturan naton, nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila, gamay lang una-una, hasta nga gimintin nila, may mga mintinan sila, tapos wala man sila mintin check-up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian, then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kauturan naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium DT, nga nabuhinan ang ilang pag-antos ang ilang balatian. Ang iban, naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom ka mo sang maintenance, sige ka mo pa-check-up. Kung gusto ninyo check-up nga libre, kadto sa aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
0: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
2: Amo na kamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
1: Yes.
2: Instead nga pabudlayan kanya, ginpahapusan ka. Ano ginhimo niya? Iyaginano technology. O para makuha mo ang imo kinahanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49B ka santon antioxidant, ara. Ang sobra sintogis ka antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kag ang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
1: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
2: Yes.
1: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, pero tulokon ka daw 30 to 20 pa.
2: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
3: Dugay magkurinot ang imong buyak ang tangkag panit.
1: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Subong ang panahon, Sir Josel, part na isang lifestyle disease, ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintudluan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amoy na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget, na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Ano na, magdugay nga magdugay. Wala kakabalong bata mo, mag-abot 7 katuig, 4, 5 katuig, 7 katuig, labo ng mata. Para malikawan na, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
0: Visionex! Sulay ang kaipitibo! Visionex Plus, mabalik sa inyong mga suking butika.
1: Para mabalik ang paglabing-labing nga tagaan ka sang mayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men, may ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon, nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agud manami ang sirkulasyon sa ilang dugo, a quality product sang Yes to Health.
0: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
5: XM. FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
6: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. System Pain.
10: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gid jam sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: Opa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: XFM.
2: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Sample Plus Gold.
8: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga buki ka.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old from Iloilo. Nung una mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. Tumat ako ng epek. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epek tibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: XFM 103.9.
6: Mare, tabili mo ng sibuyas. Ipagliluto ko lang ang ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayon, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mare, mapangagid sa tore.
7: Paano ka dyan, ate? Maaaring magdulot ng panganib sa buhay. At purwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o ano mga struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
6: Nako, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
7: Pag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
0: Isang paalala mula sa NGCP. XFM Network Philippines.
8: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So MPOX has to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki natin nga tapalamati. Welcome na sa pagpanagatad rin sa Bullseye, panamagong adlaw. Subong petsa 7 na sa bulan sang Hulyo. Twitter smell 26 mga katropa. It's Tuesday. Musta, musta, musta may pila ka magkuturan ta? Musta nga itong pangita sa ginawala? Kumusta ang pira ka sitwasyon sa mga kuturantas ng Cross Occidental? May aga sa inyo tanan. I hope okay lang kita. Despite sa mga pagtilaw sa pagpangabuhi ta mga katropa, ari rin tada sa gihapon, no? Padayon sa pagpangita sa kinawala. Padayon sa pagduso, no? Sa kinahanglan naton sa atong panimalay mga katropa. No, at this point in time, damo sa mga bagay-bagay nga nag-tandog sa pagpangabuhi ta, no? Both sa programang sa buhay ng tao, financial, emotional, environmental nga mga bagay, political, grabe no. Gibota akong kisa may mga reaksyon na ta, hindi insakto, hindi amo. tungod sa issue sa politika diri sa aton pungsod mga katropa no. Pero sige lang, importante buhi, importante padayon ng sigyapon, importante sige-sige lang ang aton nga pagpangabuhi mga katropa no. Despite sa pinakaman sitwasyon nga gilagyan aton sa aton nga pungsod no, sa aton nga pagpangabuhi mga katropa, sige lang, padayon lang ta Japon, okay? Oras naton 7:18 na sa pagpakalaganta. Welcome. Ako naman si Katropang Wenzelina. Support naton sa technical side Katropang Junel Upside mga katropa. Update kami tumtum aras 10 sang aga. Subong aga. Kumusta mga sudyante ta? Kumusta ang pila kamang kuturan ta Drisa? Negros Occidental mga katropa. Pag sa binog Bacolod City. No? Pwede nyo ma-share ang Amon page. XFM Bacolod News and Public Service Authority. Or XFM Kabankalan, no? Paki-share naman ang ininga mga pages para makapalabot man ta sa mga informasyon sa pila ka mga kuturan ta diri sa aton nga programa. Maing aga sa aton nga mga karinderya, sa mga kapihan nga nagapulo pangapi subong. Oh, mayong aga sa inyo, ha? Kabay pa okay lang pangabuhi ta na. Pero may mga side bet mga katuran ta. Ang ilang istorya muniyo, may ginistoryahan barangay. Lapit na ba? Lapit na eleksyon mo. Oh, lapit na eleksyon. Ti, kung kisang istorya politika, kung kisang istorya problema sa barangay. Ang istorya sa barangay gliya, may plano panlagan. Gusto ba panlagan sa barangay? Ti amo ni aton nga kultura permino para sa eleksyon kinanglan may problema gid. Para maka ano ka, para maka posisyon ka. Ti kaluluoy ni ang mga incumbent nga isuhan sa lablaw. Pilipinsa mo ni mga incumbent ka mga barangay officials naton mo. Oo. Pero sige lang, amo gini ang istura sa aton nga amo gini istorya itsura sang aton nga politika sa pungsod mga tropa. All right. Oras naton 7:20 sa pagpangaraga naton sa atong lagtunan mga abyan. Headlines. Pila ka mga balita mga katropa? Tutuod lang istorya ha. May mga threat sa eskulahan dis Bacolod. May nabaton kita mga impormasyon mga katropa angot sa mga eskulahan nga nag-online class na lang nagsuspender sa ilang face-to-face classes tungod sa threat mga katropa subok sa eskulahan no? Boy, takabalo kung nanugin man ang threat nga na kaya hindi man is mapabalo mo no? Pero may nakuha ta pila kami impormasyon nga mayara sa mga threat sa mga eskulahan. Kumusta? No? Hindi ta pagtago-tago ni ha? Base ba lang magabot punto kag may lokpa na ta kag magginawa na ning mga isyo kag kun may matabo ha? Pagkatapos gintago-tago ta lang ipalabot nyo sa pulista ha? Ipalabot nyo sa mga otoridad ta para marespondihan. Hindi nyo pag ligong-ligongon ang inig

ginasuplementuhan kita sa vitamin D, alright? Pero hindi sa inap. And that's why may ara kita sa soft gel capsule. Pwede mo ma-inom at laod-law ang premium D3 soft gel capsule with virgin coconut oil and malunggay oil, katropa. All extracted nutrients sa pila ka mga epektibo ng mga herbs, mga katropa, sa aton nga pagpakabuhi. Ang una nga puga, bla, sang ano, sang lubi. Gata sa lubi. Nan. Amo na sa ginahimo sa virgin coconut oil. Effective na sa mga katropa, antioxidant, kag antibacterial. Oh. And ang aton malunggay, nga ti Miracle 3 mga katropa, nga ginahambal sa pinakamay eksperto na ito. Sige, dako ang bulig sa malunggay when it comes to supplementation from potassium, from vitamin D, from the vitamin C, kagdamo pa, no? Nga mga makuha na ito, nga mga vitamins, mga katropa, sa balunggay. That's why ara na sa aton nga Ultimate Trio, kag sa mga suplemento katulad sang Premium D3. Ara man sa mga katropa sa Santon Plus Gold, no? Ang Santon Plus Gold na ito, may ara sa mangosteen, ampalaya, malunggay, kag garlic, spirulina, katropa, no? Nga mga ingredients nga magpabakod sa aton lawas. Ang mangosteen ginakapik ni sa nga antioxidant, ang apalaya nagaregulate sa aton blood sugar, mga katropa. Don't you know nga everyday sa kaon, kada kaon naton may nagaluntad nga sugar spike, no? May glucose spike kita. So gataas ang kalamay ta. Kung kisa ginatuyo ta ang ambal nila bla kuno nga baboy-baboy syndrome. Epekto man sa pag-spike sa kalamay. That's why ginatuyo ka. Next is ang barunggay. Sa nambal naton, grabe nga mga suplemento. Miracle Tree, may ara sa mga kumpletong mga vitamins from A, B, kag ang vitamin C, ara man sa malunggay, katropa, no? So, essential kayo eh, no? Importante siyang mainom ka. Plus ang garlic, ang garlic naman may ara kita sa isa ka component da, ang alisin. Pero hindi mo makita kung simple lang taon mo na ang garlic, kung kiharon mo na sa naghihibi ka, no? Pugaon mo na sa, kung puson mo na sa ganuha. Ini-enzyme katropa, nagagawa ni siya para proteksyonan lawas ta, no? Bulig para kontra pamatay bakterya sa lawas. So bulig mo ni ang garlic, mga katropa. Spirulina, no? Anti-inflammatory. Taran nga mga bukol-bukol ang aton nga ginabatsag. It started all sa inflammation. So kung, para hindi na magdugang pa, kag maglain ang epekto sa mga katropa, earliest now, no? Take na sa Santon Plus Gold. Alright? So, amo na yung mga suplemento ang kinanglan natin. Pero kung nag-edad ka na or immunocompromised ka na, ginakategorize ka na nga immunocompromised because ang ginainda mo nga masakit ka, tropa, might as well inom kita sang vitamin C. Okay? Nga, sa nag-edad ta, nag-amat-amat manhina ang aton nga pagpudpod, pagproseso sa mga vitamins sa lawas natin, no? Kung kis gakaon ka, you thought nga okay na siya, ma-absorb na sa lawas ta. Not all nga makalawas, mga katropa, maayo ang pagproseso sa mga vitamins, minerals nga kinanglan sa lawas ta, katropa, no? Ang Santon Vitamin C, makabulig ini sa pagpabakod sa aton immune system. Makabulig ini sa pagpabakod man sa aton depensa kontra sa mga masakit. Nagapabakod ini, mga katropa, sa pagproseso sa mga vitamins kaya kinanglan sa lawas naton, ang total absorption. Amo ring role sang vitamin C, no? Kung mag-inom ka, mambal ka, ay nagiting-iting akong guya. That's because ang vitamin C, mga katropa, nga ginapanami ya ang epekto sang ang bulig, no, sa mga vitamins salin sa ginakaon ta sa lawas ta. Okay, so mo na tatlo mga produkto. That's why ginahambal ta Ultimate Trio, mga katropa, because kinahanglan talaga mga suplemento para pagpabakod sa lawas na. Alright? Oras na ito, 7:37 na. Sa pagpangalagad ta, mga katropa, sa nambal na ito, of the kinit, tumtumalas just sa pagpangalagad ta, dari sa Bullseye, on a Tuesday morning, July 7, mga katropa, today happens to be the birthday sa katropa ta, si katropang Franz Andrew Burgos. Happy birthday! Aril, hindi karoon ng punsyon.

0: Karona, no, happy birthday. Ay, katropang niya, Franz Andor Burgos, ang atong upodi. Katropa ta sa XFM, mga katropa. Oras na ito, 7:37 na. Mga commercial ko, haboy kong pila ka mga app, pila ka mga obligasyon ta. Pagkatapos, balik kayo kita. Pagkatapos, yung mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Balancing ang mga komentaryo.
12: Further
13: then, ginag-atras ang public opinion.
11: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
13: Nga medyo isog pa sila yan.
11: Ini ang Bullseye.
0: Balik na mga katropa sa pamakaragin natin sa ato ni palatitunan rin sa Bullseye. Gina-check din yung mga katropa because ang trend subong sa dya kay ti ang ato niya pila ka mga kauturan nag-post sa social media. Gina-tag si Mayor Greg, no? Ang otos ni istorya sang basura nga ihaboy sang Victoria Street makulot. Kahapon mga katropa na ka-istorya kita sa so chairman sang Committee Environment, Councilor Homer Baez, angot sini, no? Pero nonetheless, ang istorya is amos ni, no? Sa isa ka bulan, isa lang kadaw dump truck ang ihaboy sang Victoria City diri sa Bacolod. All right. Now, di daw lantaw sang Bacolod Solid Waste Management Board katropa. Ang doable man, kaya man, okay man lang. Ha? Pagkatapos mabakod pa nga ton nga bakod pa nga ton nga relasyon sa Victorias, no? Pagkatapos ang istorya is base nga pwede nga maka-plastar kita bilang isa ka una, pinakauna nga syudad, kay tropa, nga at least nakabulig sa aton nga mga syudad, iba ni mga syudad. Kay kung kita naman kung magkinanglan, basi bla, no? This ay rehan man ta. See, so it's more on relationship. Now, question of legality, ti legal man? This has been a practice ang pinaka mga, ano ta, pinaka Cebu, I think, no? May mga syudad to nga naghaboy man sa Cebu, I think, no? Mga lugar dito sa Luzon, mga katropa. But question of interest sa makulod nun, katropa, maybe, no? Di rin naman ta nag kaalang-alang, no? Kay kung ang interest sa bakulod nun, anong interest sa bakulod, no? Sa pag-akomodar sa sunod sang Victoria, sa mga maghaboy sa ilang residual waste there is bakulod, mga katropa, no? Pero more and above, Aria, this is just the tip of the iceberg. Because nga ti may ara sang dako nga problema, gidman mo ang basura diri sa Bacolod, no? One is daw kadamo sa mga nagreklamo sa koleksyon sa basura, ang hinabuyan ay sa basura sa Bacolod. Next ang preparation sang aton nga sanitary landfill if it's ready, plus ang pagplastada sang solid waste sang energy waste to energy program. Nga ginambal sang sangurang pollution naton, mga katropa, way pa rin matapos ya. Why pa rin maplastar? No, so irrelevant ang istorya nga i-connecta ang istorya sang kinahanglan sa Bacolod sang damo nga basura para sa waste to energy program niya, no? So gin-discount na to sang sang Guro Palusod, no? Sang pila ka mga komitiba o kun sang committee environment nga balman sila, layo na naspatad istorya mo na. Pero mga katropa, nag-acquire kita, naka-obtain kita sa pila ka mga papeles, mismo nakuha naton sa pila ka mga sources naton, may ara sang sabat ang EMB, ang status ng aton sanitary landfill dira sa Barangay Felisa, kagreklamo sa mga tao sang baho nga ginatuga sang ining basurahan, mga katropa. Pero this time, check on tabi kung anong posisyon kay last person to talk about the effect sang basura, katropa, is none other than the punong barangay sa Barangay Felisa. Nagkantong patrol para makaistorya kagpila ka mga residente nga apektado sila yung ginakon na ara sa Barangay Felisa, mga katropa. Kung istorya baho, nagligad pa rin istorya mo nga may ara sang baho nga nag-labot dito sa Bago City, dito sa, I think, Dulaw nga area, nga nag-labot pa rin baho, mga katropa, no? May isa kita nga nakuha to nga isa ka residente sang isa ka purok sa Bago City, Murcia, nga nag-labot pa tong baho until now nga napatay itong iyang bana kuno tungod sa baho sang basura, mga katropa. Nonetheless, ari ko si katropang Franz Andrew Burgos itutukan ta ni mga katropa dito sa Barangay Felisa kung ano ang consensus kung may sabat gidman ang barangay kapitan sang Barangay Felisa at this point of time.
12: XFM Live Reports.
0: Best time ka on tas katropang Franz Andrew Burgos, ang birthday boy. Katropang Franz, mangyaga, happy birthday. Yes.
14: Ito, Arvin, thank you. Pedro, kita sa usually sa karoon sa siyudad sa Bacolod.
0: Uh-huh.
14: So, Sarindri, ang dako galing at alam ang kutanan sa sana, no? Ang basura sa iban.
0: Oo.
14: Sa Luron, Tabea.
0: Mm-hmm.
14: Pero galing kita pa, Arvin, ang barangay Felisa, kapalo naman kita, muna di ang, ano gito, ang Halabuyan bala.
0: Mm-hmm.
14: Or ang landfill kita pa, Arvin, ang Bacolod City.
0: Oo.
14: Uh-huh. So, amuni ang gina tuyo gid nga habuyan sang basura.
0: Mhm.
14: Gikan sa siyudad sang Victoria.
0: Mhm.
14: So sa aton diri katropa Arwin nga pag pangusisa pagkuwas ng dugang pag ining mga detalye, nagtingwa kita nga maka kuha tani sang dugang pag id nga komento bala.
0: Oho.
14: So nanon ni ang disposition sang barangay.
0: Oho.
14: Tingwa kita kay Kapitan Paran.
0: Oho.
14: Sa Barangay Pilisa, Rap Arwin, pero ganito yung nagpamilibad siya sa atong magsabat, no?
0: Ah, okay. So, nagpamilibad din mo siya, katropang Franz?
14: Ah, di, nagabagyo siya nga,
0: hindi sa
14: magsabat. Eh, di, so, gadalong na ang issue.
0: Mm-hmm. Ay, okay. Okay. Hadlukan sa magpadalon.
14: Respetar ta man.
0: Oo.
14: So, kay balisakon. Tawo na lang pamangkota na.
0: Oo. Playing safe? Playing safe si Kapitan? Kapitan, hindi ka magpunso pilato. Kaya may responsibilidad ka sa mga taga-barangay Felisa.
14: Yun eh. So yan yung dapat ka traparwin, ano mo? Kasi dapat ang salandigan sa tao ka lang. Kasi siyempre, siya may barangay mo.
0: Correct. May say this, ha?
14: Oo, yan yung dapat redesisyon. Ano ginaling talindugan niya?
0: Ihaboy mo sa mga tao kung anong
14: okay. Nila... Ikaw lang toon sa ang gusto nga proseso, pamatihan talang payas ng ato niya mga konsyalista rin.
0: Oo.
14: Unaon, ginagalita ka preparwin pangonsego mo.
0: Correct, may consultation dapat.
14: Pamapatong ginagalita sila mo.
0: Oo.
14: Before na i-proceed sa SP.
0: Mm-hmm.
14: Before na talakayon ang ina nga bagay.
0: Oo.
14: Kung maugyunan man sa SP ang hangyo sang pumuluyo, derabi.
0: Oo, dapat may posisyon sila.
14: Oo. Paano na lang nakaroon kung ang kapitan ni karon ano na eh.
0: Oo.
14: Wala kang mag-agatag kumunto.
0: Chill lang si kapitan. Chill muna, Kap.
14: Ate, balis ako. Kaya kita lumang show. Ako lang nakaroon ng basulon na.
0: Ay, hadukan si kapitan basulon? Grabe ba?
14: Sige lang. Kaya ito, muna karoon iyang pinanumpaan bilang barangay kapitan eh.
0: Nga ginasumpaan ko nga kung may problema, tao ang pamangkoton nyo.
14: Oo. Nag-pay
0: siyang patulon. Ay, naku. Kap, sige, Kap, ah.
14: Pero, Katraparwente, piling sa kapitan, nangyayon na sinulundon pa. Sige na, Restito, tapos pinanumpaan niya nga pamangkot na tao. Sige sa tao, kita na mangkot, eh.
0: Oh, mangkot sa tao, tuturon talaga.
14: Kaya, tuwa ka tao, itong pinamangkot, itong lakit dito sa landfill, oh.
0: Oo.
14: May palapit lang ito sa landfill mo.
0: Aha, aha.
14: So, why na kita nag-pinipread dito sa sulod kaya hindi ginabawala na
0: hindi na pwede. Oo, hindi na pwede.
14: Mahingit pang sugata lang kita ng mga tao na nag-i-listar ko sa sulod, lapit.
0: Aha.
14: So, may isa kita din kita para iwin naging istorya. So, may kapit isang kilometro siguro kata para iwin ng iyan nga distansya mismo dito sa ano.
0: Aha.
14: Sa bahin sang landfill. Para naging kilala talang sinanay Susan niya.
0: Okay. Aha.
14: Uh-huh. Ang kapatid na ni Susania, ngayon ng kamusta diri, no? Kaya tigat pa rin sa mutong oras. Kalabot din na ng baho to sa kasura sa ila mo.
0: Oho.
14: Kaya mismo nagabot dito ng istorya sa iya.
0: Mm-hmm.
14: Kaya ng baho sa basura, nag-anigin na, no? Nagalabot din na itong dapya. Di pa mga kapatid na, kamusta diri, anong trabaho, tanay? Kaya nga, pamasura lang man ito niya. Pero, yan ang imuni nga mambay, kaya yung basura sa iban niya, pwede sa aton nga lugar. Kaya nga, hindi eh. Hindi kaya magsugot na iyan.
0: Ay?
14: Oo, hindi si nanay ah.
0: Hindi siya magsugot?
14: Saan nga nagkapangabuhi siya katrapa early?
0: Sa basurahan na, saan nagkapangabuhi ah?
14: Oo, nagkapangasura sa iya ah. So, nang pagkisa, ito nga ah, manay. Ay, kapamangkot na rin, kung libre na blaw, kung hindi.
0: Residual ni sa mo.
14: Oo, Katraparwin.
0: Oo.
14: E, may takabalo ba? Kasi may mga hospital waste there are. Or
0: kung correct, correct.
14: Mga basura, dati nga, pag-specify sa basura.
0: Oo.
14: Ay, sa basura, nga din, nga tuyo, eh, iba, ihapoy, dari sa patulod.
0: Oo.
14: Pero so, no, kaya mga Katraparwin, ang muna yung concern sang, ano, no, sang, mga residente dito, kasali ni kinanay sa saniya, kung limpyo na, o matindi, na basura. No? Kaya ito, pag kinig na basura, makasulod din sa ulo na ito, dito mo.
0: Ito
14: na lang ang malibyo, papi. So, doon silingon din ni nanay, kata sa Arwin, kasi may nakot lang ang mga chemical pala.
0: Oho.
14: Kung mga hospital waste pala, no? So, muna pa lang doon silingon niya kata sa Arwin. Kaya rin ng pantaman na muna siya maayal, eh di siyempre ka pangukay na sila. So, for how many years na siya sa Farwin yung dry siya nag-i-star? Nakabulig na ni Ganiko na siya pagpamasura dira sa eskwilas pataya.
0: Oo. Oo.
14: Mga apoy na. No, na naka-ibawas ng labi sa kapaano sa pamasura lang ah.
0: Mm-hmm.
14: Kasi kita mag-vota ni Saka from Farwin, sinay sa muling sitwasyon ng pag-ano ko bubingin niyo, hindi niya pangalad daw, hindi pagpamasuri, pag-ahon niyo dami. Kaya, dito pa kami nag-anigakaos, pausong basuraan to. So, yung intensive ray, hindi pa masuras natin. Puro tip pala niya, gagawin ka ito pa, Erwin.
15: Oho.
14: Dito sa ganito nung kakatabon ko, at sa gutom, dito sa ganito nung kakaos, kapaw.
15: Oo.
14: Dito na, nag-blabla. Puro ganito ka, Erwin, ang mo lang ginang ilay ang panitugan, is, hindi gito sila nag-support, no? Hindi nila yung pagpaburan, na ang basura sa iban, eh, haboy diri sa akon. Kasi dahil sa makulod, katropan ka, Erwin. So, kristal na muna din yung sitwasyon sa pagpangabuhol sila nag-realize sa basura, hindi nga na tigulang ka ng Erwin.
15: Oho.
14: So, para sila yung paano kita ko nun, so, hindi kita pabor para sila, so, hindi sila yung gusto
15: Oho.
14: Na magpapasulat. Kalitapok sa ato sa sulat sa pakulot ka ng Erwin.
15: Oho.
14: Tapos yato na, sinanay Susanya.
15: Oho.
16: Tingin eh. Susanya, Biray.
17: Pila ka na?
16: 66.
17: 66, okay. Tinay, ano ni ang, ano na eh? Ang mambal mo kay bangod nga, dire ko ni Ahboy ang basura sa Victorias, kung ikaw pa makotodo, kaila sa imo.
16: Kung sa amon, ya, lamang kami naguro mahimo, kung ang management na ya, sa kuwan na mong magpasugot, di, why na kami da yan, di, kung magpamalabag man kami da, why man kami mahimo, gyapon.
17: Gani mo.
16: Kung ilan ay kasugtanan.
17: Pero okay lang man sa inyo nga, Dre, tapok ang basura sa iban.
16: Kung kwanta nito, hindi eh. Kahit out of, ano na si Rayang, lapaw na si Rayang, may kaugalingon man na ito sila nga ilan mo. Pero kung sa manid, depende sa management.
17: Depende. Pero tinay, ano gini pala nga buya nyo na kiti, lapit ka mo di mo, no? Pilan lang kami, tros ang distansya di mo.
16: Oo daw.
17: Tinga pang masura ka man eh.
16: Oo, nga pang mukay ka lang daw.
17: Hindi, kamusta mo na makita mo, ano na, ano
16: makatabang-tabang man sa...
17: Makabalik-balik
16: mo. Oo, sama ko may kapinto ko may estudyante ka. Ako sang una, dahil sang una, lain man ang patakaran, adlaw-adlaw, sulod kami. Tidra ko gakwa sang ginapa-espila ko sa kabataan ko, pabalon, bayad sa ilang exam, ginasupport ko na.
17: Gani,
16: kag pag ano ipakilo, hindi makatabang-tabang yes. Gawa.
17: Pero nai, nakistory ang konseho sa inyo sa barangay. Why man sila?
16: Why man?
17: Pero tito at sa imo, no, kahit baka dulig man tanisi mo, dugang basura, kay itampok dari ang basura sa iban, kahit ikaw nagpamasura. Pero ginabalabagan mo kung ikaw pa makotan. Yung pangindi.
16: Kay? Pangindi lang gini. Okay. Kahit hindi na yung makulod.
17: Hindi na yung sakto para
16: sa iyo. Huwag kami kabalo kung higko ina o kung hindi. Ang raso naman sa iban, ang kwa naman, basi kung doon ako nung makadibuinas, makakita ka mga
17: kung
16: ano.
17: Basi kung may ara.
15: Basi may gul.
17: Para sa inyo, may kwarta sa basura.
16: Oo.
17: Mapuslan niyo
16: pa yan. Tiyahiling ko naman niya, mayroon na akong hindi tama kahigko.
17: Oo.
16: Pero kahit ko nag-tener na, baho gid na iya ti isa palibot
17: baho din ay galabot di
16: galabot
17: man wala pa ni mo ako gid niya
16: ano oh galabot man gid pro pa ano ano man guro ko naman
17: tabo lang
16: hangin
17: ah okay di ano sila yung mga may mga apo ka di ti anong pamatsyag niyo
16: mga amon apo ako na ko isa man lang kabilin
17: may man may ginabatsyag
16: why man gid sibe naman na
17: why man may ginagalain
16: jawan yung sa unang kabataan diri do hindi man
17: tao ay mo
15: immune mo na immune na
17: Amulan na galing concern nyo, no? Mabasura, galabot man di sa inyo. Ito ginalupad sa hangin.
16: Why di, ah? Ang dito lang kay kung dito na uyunan ka hangin, dito hindi na malikawan, sir, nga hindi mag-ano. Kay kung hangin, ang mga plastic na mag-an, siyempre
17: malikawan. Dalo niya ginaya mo, no?
16: Dalo niya ginaya, katin pa ko ng
17: gabuyo. Hindi ko magkalaon, kung may nai magpalanyag.
16: Hindi naman kami kakaon.
17: Ha? Dito sa may...
16: Oo, sa babaw.
17: Sa babaw?
16: Oo, sa ginawa kaya mismo.
17: Okay.
16: Wala mo kami nag-county.
17: Okay lang man sa inyo.
16: Okay man lang may man. Wala man may nagbalatian na okay. Una poison, una ano. Wala man. Man.
17: Okay. Sige na.
16: Kasi anad naman kami nga. Da kami kakakaon mo.
15: Oho. Katro pa sa.
14: Ano pa, Erwin? Kasi sanay sa sanya. Angot sa kuminto yan eh, no?
0: Oho. Oh, grabe man ba? Pero these are isa sa mga success story katropang Franz nga dress basurahan. Ang basura abi nakabulig man sa pinakamakuturan. Tamat na tol. Hindi ini makompensate ang pangabuhian sa bilog ng barangay Felisa. Pila lang ni sila nga na binipisuan pero timakon mong posisyon niya. Hindi siya gusto ya.
14: Amo gani kita parenting. Amo na gani. Amo na pala. Garilize na ito sa basura, pero hindi sa gusto madugangan ng basura outside sa Makulod. Nga halin, mismo sa gawa sa Makulod, may dugan ang diligid sa aton. Kasi siyempre ka ito pa rin, pag-isimpi, tama sa pag na nanay. Basura gani na, basura nga sa Makulod na gani, ito okay na gani sila, no? Pero nalintay mo lang giniblock sa permit, hindi pa ngayon ko basura. Kaya para sila yan, hindi kaya pwede, no?
0: Oo. Doka, ano, doka Sikwawi.
14: Sikwawi, o, doka Sikwawi.
0: Balikawad siya, well, Victoria City is la. Dito na galing si Congressman Albi.
14: Oo.
0: Oo.
14: Tapos si Congressman Bataya,
0: tanda? Bataya, Baskugan.
14: Oo, ang ganda sang, ano na, sinabi sa rito.
0: Oo.
14: So, tingin sa Parwin, not only just in namin sa Sanya.
0: Oo.
14: Aray ka doon, atong elektorya, si Tatay Pabi.
0: Okay.
14: Sa pinsa. Na lang ang balik at itan mo. Sa mag-utong ang tao, kaya rin kita na lang ng multiyo para sa barangay eh.
0: Oo. Nanindugan na tao para sa kikapitan ba?
14: Oo, gali man.
0: Oo. In behalf of kapitan na.
14: Ha, Karperben?
0: In behalf of kapitan.
14: In behalf of kapitan.
0: Oo.
14: Si, di ba kung sa barko yung kapitan niya, uli niya manaus para kung maluluto.
0: Mm-hmm.
14: Pero galing siya kapitan na...
0: Input to era tao? Mungkutan yung tao, balad is lang.
14: Balad na naman yung pato na yan. Pero hindi kita sa Irwin, hindi kita tayo sa Tay Papi. Hindi siya pa for, kamo nang imoon.
0: Oo.
14: Kita yung nagkipapasura siya.
0: Oo.
14: Kaya rin kita sa Irwin, nag-guess yung inang butiling ulit natin, kaya nga, apaya kita atin. Pasura sa gali, hindi rin, hindi para masasa. Basura kaya, hindi ba? Dito kaya nito nagiging marapala ng pagpaspar sa basura sa dariking nga ang basura dariking sa karong katro pa Erwin at sa ulo nga kinanadig ka cell mo so yung cell number 5 buhay pa natapos na muning bago nga landfill kaya naman itampok ang mga basura kaya galing katro pa Erwin ang concern naman din eh buhay pa natapos ng cell number 5 balugbuta na po dubidugay ang ano ni kasi cell number 4 siya no. Ako na yung pinakalintes na pinatampo ang mga basura kapro pa Erwin.
0: Oo.
14: Pero mismo sa sinang lugar. So, si para sa kay tatay, hindi man siya. Kaya mo lang ginaan, may nisa, yun man siya. Parang eh. Sa toon ng mga leader, sa Rista Polon niya, niyara na na sila to ng Liyapi, di ba? So, bilang kumuloyo sa Marquette Lisa nga, isa-isa sa mga nagpamalapag, dira, hindi na pangabay ang malang kulong konsiyo nga tani. Hindi na pagpasukta, no? Kagulso, ang sila mismo ng mga residente man, ang hindi man gusto na matapuin eh, resasyon na sa Makulo, dinusod lang sa Barangay Pinsa, na Tropang Arwin. Pamatian, tada si Tatay Maki, ah.
0: Oo.
16: Sa akin, do, hindi ikumuro pa po.
17: Oo, kaya nga aman tayo.
16: Ito hindi sila ganit po kagpansang basura sa Bakulod. Ang sabi ati, buhay pa ginira di. Ano na ang dilikro ng atong kagamay na nasa nga atong ulaan da?
0: Na.
17: Direk, lapit ka lang di sa may basurahan?
16: Aral na balay ko.
0: Oo.
17: Pero, di mo na da, gapamasura ka man da tayo?
16: Oo, gapamasura man ko.
17: Pero, tayo, even daw nga gapamasura ka... Hindi ka mo pabor nga madugangan ng basura tadi nga which is makabulig man tani sa inyo way ga pamasura ka mo
16: hindi mo siya tani pwede man tani nga makabulig na sa tani mo
17: so, ano lang gid nakita ta nga do problema
16: problema de iti dugangan pag ina sa no dugangan pag isang basura tadi nga hindi na tagani ka sangkol sa atong basura di sa aton nga lugar. Ibang nga lugar ibutang pag di.
17: Batunon tayong basura nila di.
16: Batunon tayong basura nila di nga siya sa bagay kung ila to may damsite mo na to sila ang ila.
17: Ang barangay tayo si Kapitan may planong magkiginunanon sa istorya si Kapitan. Naka-istorya na sinyo.
16: Do wala man si Kapitan yung istorya sa
0: mo. Oh, ko diyo. Do wala man si Kapitan.
17: Kung in kaso kung may pamulong po yung luyag niya man magtambong.
0: Oo.
16: Kasi pwede eh. Makatambong kami kung may ara sa nga kung ano gambal sa mo.
18: Siya yung amay sang barangay mo.
19: Eh. May pangabay ka man sa syudad, sa mga konsyales. Ta kahit eh, arin ni sila ang liabik para masultan nga madayon di mo.
18: At depende isi.